0: beat. 92.7 Hard FM again. The Auto City 93.7 Hard FM. Booking on. We get 14 minutes after 8 o'clock. Hawakbomb beat. That's always brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa. Swag Sabunsa. Mga sweethearts, putting on us on the program on this very beautiful Thursday morning. Ano na? Amoy suda na. Yung mga nabahaw na diyan, magandang umaga po sa inyo. Enjoy your breakfast, ha? Sana all. Nagbe-breakfast na ng ganito kaaga. Yung karamihan kasi sa atin, sanay na tayo, ano? Napag-iisahin na lang yung breakfast at saka lunch. Hindi naman dahil sa tapulan tayo. Hindi naman dahil sa hindi tayo nakapagluto. Kundi nagtitipid lang kaya tayo. Titipid lang talaga para, alam mo na, pag dating ng lunch, hindi tayo masyadong gutom, hapon na ulit. Medyo pa hapon na tayo kakain. Ang tawag doon eh. Ang tawag doon, economical. Pinaganda lang eh. Sa ibang tawag doon, sa ibang salita, purot na dyan. Ilang araw pa lamang, makalipas ng katapusan, ano? Isa tayo pa naman ang bilihin ngayon. Lalo-lalo na, enrollment na! Ako po, yung mga parents dyan, yung mga auntie, mga uncle natin. Aunties, uncles! Ano na? Nakapag-shopping na ba ng mga gamit ng mga bata? Alam niyo itong week na to. Naku, Diyos ko po, ang dami-dami gastos itong week na to. Siyempre pa, uniforme, notebook, ballpen, at kung ano-ano pa mga gamit sa eskwela. Bonus pa, yung pagbili mo ng mga bagong damit, ng bagong bag, bagong uniforms, bagong medyas, bagong sapatos. Inoko! Kaya pa ba? Kaya pa! Alam ko naman sa mga Pilipino, magaling ang Pilipino sa ganyan. Inagahandaan na agad, malayo pa lang. Diba? Kung nagkaroon man ng mga pagtitipid ng mga nakalipas sa mga week, malamang ngayon, Vinaldas yan. Ngayon yan, ginastos. Diba? Jason Steele pa rin. My name is Jason. Hanggang alas 7 ng umaga. Ako po ito. Siyempre pa, sa lahat ng mga patuloy na nakatutok, maayang buntag sa inyo, ha? Ito po yung mga nagtitag sa atin, si Fern. At saka si Faith. Magandang umaga. Feel din daw yung PNT. Congrats sa Ginebra. Mga magagandang mga nilalang mula dyan sa may Grace Wind Hardware o ganito sa gamay Gospel and Palm Hardware. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong mga magagandang mga nilalang dyan. Sana'y marami at swerte din ang negosyo today. Alright, magandang umaga din. Jason, sa mga in love dyan, hinahinay lang kayo dahil hindi lang weather ang pagbabago, ang pabago-bago. Pati na rin siya sa iyo nagbabago. Dahil sa ngayon, tanghali na lamang po ang tapat. Tsaka CCTV. Oh, CCTV na lang ang totoo ngayon. Bisag yan, natatamper pa eh. Pero hindi naman na nadalas. 16 minutes after 8 o'clock. Pasin for another break here. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweetheart, mayang buntag! Walang lilipat ha. Madayon na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko!
1: 93.7 This is Hard FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Ang sikreto ni mo, Mayor, ang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: ZZ Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: With heart.
11: The best mix of music
12: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 2.7 FM again, the Oro City, 33.7 FM, Pukidon, we get 33 minutes at 8 o'clock. That's Kalimutan Ka. Skasta Great Dance was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Hoy, sweetheart, teka lang. Paano mo ba naman makakalimutan yung taong yan na parte ng yung nakaraan kung hanggang ngayon, nasa Facebook mo pa yan at lagi pinapaalala sa'yo ng memories mo araw-araw? Paano mo ba naman makakalimutan yan kung hanggang ngayon, may picture pa yan dyan sa cellphone mo? Ano ba naman? O baka naman, may picture pa yan dyan sa wallet mo? Ah, tama na yan. Meron na siyang iba. Iniwan ka na. Ay, saglit, shoutout muna natin si Papa Ruha. Magandang umaga. Good morning, kasama niya ngayon si Diwa Erika Orsine. Papasok na ulit sa work. Magandang umaga. Ingat po kayo, ha? Papunta sila yata ang BGC. Ingat sa pagbiyahe. Yan, sa pagdadrive kay Papa Ruha. Good morning. Maraming salamat. Have a great day ahead. Samantala, eto, good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha? Mula sa may Carmen Public Market. O, shoutout sa inyo. Si Ate Nanette Raniego. Kamusta kayo lahat dyan? Kamusta yung mga ano natin dyan? Mga celery at kung ano-ano pa. Yung mga pang-salad natin dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga CDO Papel Republic, good morning. Morning Raptor Taxi Ana Lovincia ng Octubre. Maraming salamat din sa pakikinig. Mga taga kamamanaan kay Roxanne Macha. Maraming salamat. Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto. Good morning to Nino and Sabel Baktong. Ang BBQ family, they're listening also. Magandang umaga po. Dagang salamat sa pagpaminaw. Better check your watches now. We get 35 minutes at 8 o'clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Ito na, sarili natin si HPG Noel Kumbati Aranco ng Heart Taxi. Good morning, HPG Noel.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Sa mga nagbabalak ngayon na mag-travel, maganda magbiyahe kasi makulimlin. Makamalan Port Area going sa Puntod Bridge. May katamtaman hanggang sa Mabigat kasi marami din yung mga malalaking truck na dumadaan dito. Tapos dito sa may likuan going to Recto Veles, katamtaman hanggang sa Mabigat din, pero stop and go kasi buhay yung traffic light. Paglagpas natin ng Recto Avenue going to Veles Street, maluwag na naman yung kasada natin. Tapos nag-U-turn tayo dito sa may Mabini Street going to Capistrano to Yacapin Street. Maluwag yung kasada papuntang Cugon. Tapos nagkaliwa, nagkanan tayo papuntang GR Burha Street going to Galaxy Gusa. Stop!
0: Saan area ka ba ngayon? Naputol ah. Nawala ka. Hello? Naputol ka. Anyway, sige. Partially. Nabigyan naman niya yung update.

0: mga kalsada natin eh. So sa lahat ng mga magmamaneho, hopefully nakakuha niyo yung mga details ng kanyang report. Alright, maraming salamat HPG Noel Combati Arango ng Heart Taxi.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: ang adlaw naata karon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrasu Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: radio with heart.
6: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: σας.
1: 92.7 Hard FM και Gandhi Odyssey. 93.7 Hard FM που κοινώνει. We get 47 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. It's cat time for you with Touch. Shout out natin sina Harvey at Humawan o Chumawan. Marami salamat. Shout out natin na Sunshine Rabanes. Magandang umaga po sa inyo sa iyang palanggang anaminaw si Jemarca Cardenas. Mula dyan sa may song ko, Lantapan Buginon. Si ano yata nandito sa CDO. Magandang umaga po. Maraming tiwai sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Brace yourselves. Ito na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Awa, makinig mabuti, paminaw. Pili tayo ng lugar, Dropbox, kung saan tayo pupunot ang ating winner, Ruleta Select. O, nasa ka na? Ayun. Uy. Ayun.
2: Sumabit pa eh. Dumidikit eh.
1: Oops! Oy! Makasandig! Paminaw, mga taga Makasandig! Puno tayo. Nasa yung Dropbox sa Makasandig? Ayun. Okay, puno tayo siya. O, ha? Ang address, Tibasak, Makasandig. Tibasak, Makasandig. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Tibasak, Makasandig, Fegarito Julina. O, Fegarito Julina. O, Julina ng Makasandig, Tibasak. Congratulations! Nakadaog ang bugas at groceries. Dali, magdala ka ng ID. Isama mo na yung first winner natin kanina, yung driver ng Xander Taxi na si Johnny Salon. Ayan, Johnny Salon ng Xander Taxi. Congratulations, nakadaugsan ka o bugas at grocery. Samantala, ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa ha. Ito yung mga pangalan babagitin ko, mga nakadaugbun ni o bugas at groceries. Marilyn Olario ng Patag number 20 Zone 2. Marilyn Olario, congratulations. Jovi Villamor ng Bayaba Zone 7. Jovi Villamor ng Bayaba Zone 7, congratulations. Nakadaugsan ka o bugas at groceries. Jean Salvador ng Kamamanan, congratulations. Gary Manggubat, at tricycle driver ito. Gary Manggubat, tricycle driver, congratulations. Gary Manggubat. Ganun din kay Jimmy Olandres ng Kamamanan. Jimmy Olandres ng Kamamanan, congratulations. At Julius Pinkian ng Piaping Itim. Piaping Itong bala. Black 4 Makabalan. Julius Pinkian, congratulations po. Ang mga pangalan na banggit, pumunta lamang sa may FICO Admin Building. Andito yung studio namin ha. FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Hintay namin kayo. Magdala ng ID lang ha. Pasamantalang ating The Price is Rise Overload. Ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more before 9 o'clock. Pasin for another break here, squeezing the final minutes of the board. Kaya naman standby gihapon mga sweethearts, padayon gihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko! 93.7
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. That's Kahel na langit for you with, you know, Mackie. At I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Time for me to bounce. At tabayanan, susunod na Music from the Heart program. Kasama naman si Dr. Heart at si George. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, tandaan, isang babae lamang ang ibinigay ni Lord kay Adan. At yun ay si Eva. Hindi pa Eva-Eva. Dahil sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nakalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President matapos muling makabuo ng quorum ng Senado kasunod ng pagdalo ni Senator Francis Cheese Escudero sa sesyon. Naantala ang sesyon ng Senado sa loob ng 2 araw dahil sa boycott ng ilang miyembro ng mayorya. Gayunman, naghinda ng pagdalo ni Escudero upang maipagpatuloy ang sesyon at maisagaw ang butuhan. Kinilala naman ang Malacañang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang naging proseso at iginagalang ng palasyo ang pasya ng mayorya. Sinabi ni Escudero na ang kanyang pagdalo ay hindi pagpanig sa anumang grupo kundi upang matiyak na maipagpatuloy ang Senado ng pagpapatupad ng tungkulin para sa bayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning. It's a Thursday and we are gonna be filling it with nothing but smiles and love. Dahil eto na, music from the heart na po tayo hanggang alas 11 ng umaga. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Ayan, Thursday, ha? Throwback, di ba?
0: Throwback Thursday.
1: Pero mas malalim na mga love songs sa inyo po hanggang 11 o'clock. Two straight solid hours of pure love songs dito po sa ating programa, Music from the Heart. Today is June 4, 2026.
0: Bilis, ano?
1: Nako, ang bilis. Ang bilis ng pangyayari. Ang pangyayari sa Senado at sa mga buhay-buhay natin.
0: Yan na nga.
1: Abangan natin. Marami na tayong aabangan ngayong araw na to.
0: Exciting.
1: Yeah. Kasing exciting lang din, George, ng ating question of the heart dahil inaabangan po ito lagi ng ating mga sweethearts. Ano ba? Pag-uusapan natin today.
0: Oo naman, Dr. Heart. Ito na, Dr. Heart, sweethearts. Ito ha, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, sino ang susundin mo?
1: Aba.
0: Kung medyo conflict
1: yung
0: dalawa.
1: Lagi nag-aaway yan.
0: Yung parang wala nagkasinabot. Pero sino ba?
1: Minsan may mga ganyan talagang pagkakataon.
0: Yes.
1: Na iba yung tinitibok ng puso mo at iba naman yung
0: sinasabi
1: ng isip mo.
0: Nako, medyo mahirap yung Dr. Heart kasi para yung ano, importante yung mga yung dalawang to. Pero may rason.
1: Maganda sana kung ano, naka-align yung dalawa.
0: Yun na nga, di ba? Kung naka-sync yung dalawa,
1: kaya nga,
0: harmonious yung dalawa.
1: Oo.
0: Di ba? Pero paano kung
1: magkaibangan, di ba?
0: Oo, yung may digit sila magkasinabot.
1: Parang sinasabi ng puso mo, minamahal ko tong taong to. Ay, gusto ko to. Pero sabi ng isipan mo, hoy, wag.
0: Buhiin na. Naunsa man ka.
1: Mahal ko pa rin kasi siya eh. Despite the fact na ito nga, nasasaktan na ako. Sabi naman ng isipan mo, hoy, umalis ka na.
0: Oo, yung mga ganun. Tawag doon, Dr. Heart, torn choices.
1: Aha. Meron naman sinasabi iba, don't let your heart rule over your mind.
0: Yun din.
1: Ganon. Asa, ang ating question of the heart po, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, sino daw ang susundin mo? Do text us sa inyong mga reaction, sa inyong comments, sa inyong mga views, sa inyong mga opinions. Sa ating text line at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ito naman sa mga online sweethearts natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: 9:17 is our time. Ano kaya nasa isip mo ngayon?
0: Oh.
1: Ano din kaya ang nasa heart mo ngayon? Your sagot, Isidro. This one's sa isip ko. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid noon, 9:33 ang ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Naku mga sweethearts, perfect yung kanta ni Phil Collins. Where we say, heart or your mind? Alin ba dapat ang masusunod sa mga sitwasyon na hindi sila magkasundo? Tandaan, sabi nga, do you remember? It's the L-O-V-E. That
1: rules over. Not only the L-O-V-E, but also the good times that you're together.
0: Correct. Mm-hmm.
1: The sweet memories. They always linger in our minds.
0: Yun.
1: Diba? Hindi nawawala yun. Hindi na-erase yun. Ika nga, diba yung nga sinasabi, minsan nawawala yung pagmamahal.
0: Yes.
1: Diba? Pero yung mga memories, mga magagandang memories, mga magagandang alaala, naku, hindi nawawala yan. When the DJ plays a music, a love song over the radio na naaalala niyo.
0: Diba? Yung mga pasa. Yung mga ginagawa niyo dati.
1: Oo. Totoo, diba? Napapangiti kayo. Yung iba naman, napapatuloy yung luha.
0: Correct. Diba?
1: Meron mga ganyan. Dami nakaka-relate na ganyan.
0: Yung iba nagiging bitter.
1: Bigla na lang nag-change ang mood.
0: Ano ka? Ayoko sa kanila na yan. May nalala. Iba't ibang emotion. Sabi ko nga, we are playing a lot of emotions when we play our love songs.
1: Emotional nga ni.
0: Emotional nga ni. Yun ang power. Yun ang power, diba? ng love song.
1: Yun din yung mga anong tag nito? Nakaka-influence sa atin, di ba?
0: Yes.
1: Na instead na ito yung gusto ng puso, pero iba naman ang dinidikta ng isipan mo.
0: Oo. As a matter of fact, Dr. Hart, yung parang, alam mo yung, kunwari ngayon, may decision na ako, this is my firm decision. Mm-hmm. Biglang may plinay na kanta, narinig mo sa radyo. Ay, teka lang. Nag-iba na naman.
1: Oo, mga tipong, ayoko na siya i-text, ayoko na siyang i-call, ayoko na siyang i-message. Tapos biglang, na-play yung song na, alam mo, yung magkasama kayo sa isang overlooking view na ito. Tapos biglang maalala. Ay, nako. Huwag yun yung kantahan ni Bo. Iyak kong giakba yan. Iyak kong gunitan akong kamon. Iyak kong gihalukan. Ay! Ah, diba? Mababago.
0: Correct.
1: I-text ko ka kaya siya ngayon.
0: Sige.
1: Diba na mababago?
0: Oh.
1: Yan ang sinasabi natin na magkaiba yung gusto ng puso at saka ng isipan natin.
0: Pero madami din kasing situation, Dr. Hart, na parang mahirap din i-certify kung alin ba yung tama, yung sinasabi ng isip o yung sinasabi ng puso.
1: Ayun.
0: Medyo may din sila itong dalawa minsan. Frenemy.

0: Minsan best friend.
1: Oo nga.
0: Minsan mortal enemies.
1: Kayo kaya, sweethearts, ano kaya susundin ninyo? Dikta ng puso o dikta ng isipan ninyo?
0: Isipan, o, diba?
1: Yan yung mga nagdidikta sa atin, eh, kung anong gagawin natin. Ganun na lang kaya, dikta ng puso, dikta ng isipan. Ano kaya mas gusto ninyo? Sige nga, sa kayo magpapadala, sana susundin ninyo?
0: Correct.
1: At ito muna, batiin natin, 2745, sabi niya, Good Morning Heart FM, DJ George, Dr. Heart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen ito. Sabi niya, para sa akin, isip ang piliin ko. Kasi siya yung nagturo ng tamang landas kaysa puso ang sundin mo. Diyos ko, Lord. Ang puso kasi, minsan abnormal ang tibok niyan. Hindi natin malaman kung nasa tamang heartbeat ba ito. O hawak mo ba yung beat, diba? Maayon ang utok kaysa heart, aron dili ta ma-heartache char. May char talaga, binasa ko talaga yung char mo, ha? Sabi niya, hi sa'yo, Mr. Ryder. Saan ba si Mr. Ryder? Nasa puso mo ba o nasa isipan mo?
0: Sige nga, sino nagpapatibok?
1: Ayan. Mas gusto daw niya yung isipan na lang.
0: Actually, may tanong dito, Dr. Heart. Sabi, paano yun? Dr. Heart, iba ang gusto ng isip, iba din ang gusto ng puso. Sana, dalawa ang puso na lang.
1: Ayun.
0: 6263.
1: Ayan, paano yung Dr. Heart? Ayan, iba ang gusto ng isip, iba din ang gusto ng puso. Sana, dalawa ang puso na lang. Nabanggit na ito eh, nasusulat ito.
0: Yung nag-gusto ko, may mga ano tayo.
1: Nabanggit na ito ni Jason Steele kanina.
0: Nababasa.
1: Huwag daw pa iba-iba. Sabi ni Eva.
0: Huwag daw pa
1: iba. Iisa lang daw ang Eva. Kaya huwag pa iba-iba.
0: Diba?
1: Talaga naman.
0: So hindi ka na mapapanganta ngayon ng ano, sana dalawa ang puso. Ganun yun eh. Kasi nga sa outpouring of love, outpouring of, you know, affection natin sa iba, ayan, mapapakanta na lang tayo ng sana dalawa ang puso ko.
1: Oo nga.
0: Para may bisita tayo.
1: Sana nga dalawa ang puso. Ano?
0: Pwede ba yun? Pwede ba yun?
1: Alright. Wala ako.
0: Napatulala tayo. Anyways, ayan mga, madami din tayong komento doon sa ating Facebook post. Sa lahat ng mga gusto maki-join din ha, pwede din doon sa ating Facebook post. Ito si Marlins, ang isip mas lamang, ang isip kaysa puso. Ang puso, ipapahamak ka lang. Ililigaw ka ng puso sa maling landas.
1: Ay,
0: may ganon.
1: Yun din ang sabi nung ano kanina, ni ano, di ba, ng Mr. Ryder na yun. Nililigaw daw tayo ng ating puso.
0: Ang tawag dyan, Dr. Heart, pok maru.
1: Ay, ganon, marupok.
0: Oo, marupok kasi ang puso minsan.
1: Ayan.
0: Minsan lang, no?
1: Sana everyday marupok. Asa, paabot niyo po sa amin ha, inyong mga reactions dun sa ating question of the heart. Kapag kung ang puso daw at isipan mo ay magkaiba ng gusto, sino daw susundin mo? Kaninong dikta ang susundin mo? Dikta ng puso o dikta ng iyong isipan? Mga text lines po namin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And Facebook page po natin, you can check our Facebook post and message us through our messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 941, magbabalik pa kami ni George. Siyempre, ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi parang laga akong posted eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape 'yon. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with Heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
8: Makalingaw good ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, photographs and memories, mga alaala ng nakaraan, mga alaala ng dati niyong ginagawa that makes you somehow hard to think which is which. Alin ba ang dapat masunod sa mga sitwasyon na tila hindi magkasundo ang puso't isipan. Hey, this is George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock dito sa ating programang Music. Music from the Heart. Mapapabuntong hininga na lang tayo sa mga ganitong bagay. Nakakahilo. Oh, nakaka-confuse na kung alin ba dapat. Pero let me go ahead and share some things for you. Ito yung mga mensahe, opinion ng ating mga sweethearts. Doon sa ating question of the heart, kayong Thursday morning, sabi ni Elsie Paterno, na sa isip ko ang sundin ko, sabi niya. Isip naman sa kanya. Hi to Mom Jean Garcia Candia, sabi niya. Kung ako ang papipiliin, Doc Hart and George, although masakit, susundin ko pa rin ang isip ko. Sa panahon ngayon, hindi na puso ang susundin, kundi ang isipan. Dapat maging practical na ang tao dahil sa hirap ng buhay. I don't know, pero madaling sabihin, mahirap gawin. For some, maybe, it depends upon the situation. Ay, thank you po ha. Medyo na ano ako doon, na-refresh. Kasi diba, we always say that heart speaks a lot, but mind, iba din yung impact ng isipan natin pag ito na nagsalita. Keep on giving us some thoughts. I-text niyo po kami ni Dr. Heart ha, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Teka lang, ito na. 5 minutes more before we hit 10 o'clock. Hey, our love songs will keep on playing, but we're just gonna be on a break, okay? Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
6: Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:18 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP per baso. Another day, bili na. Ito mga sweethearts. Grabe naman yung Mind Over Matters of the Heart by Restless Heart. Oo, kasi that song or this song, talaga namang it really teaches us. Alam mo, may mga kanta talaga na parang nagiging lesson or parang it brings a lot of thoughts sa mga sitwasyon na akala natin hopeless. Akala natin wala nang solusyon. Pero ito, it makes us realize that tama nga yung sinabi mo, Dr. Heart, na mind over matter. Kasi ano yan ngayon eh, very very rampant yung pagiging poko. Minsan kasi puso eh.
1: Swak na swak yung kanta natin dyan,
0: correct,
1: diba?
0: Correct,
1: mind
0: correct.
1: Over matters of the heart.
0: Correct.
1: Nag-guide yung mind natin kung ano man yung mga nasa ating puso, diba?
0: Yeah.
1: Eto muna, basahin natin yung mga reactions ng ating sweethearts. Sabi ni 3275, dikta ng buhay, don't make decisions when you're very happy or you're very sad. Tanawa imong situation if okay pa ba imong kinabuhi. Happy pa ba? Or makakaon pa ka sa tulo sa isa kaadlaw? Di na uso ang bahalag saging basta loving karon.
0: Oh, di ba? Grabe naman yun.
1: Practical na ngayon.
0: Practical. Tama naman. Hi to Lindel Padoga. Magandang umaga po. 0868. Ayan. Good morning. Nata sa 6990. Good morning, Heart FM. Para sa kuwa, dili matudluan ang kasing-kasing. Bisan pag tudluan ni mo imuang una-una. Nga higugmaon ang isa katao, lisod yod. Madala ang kasing-kasing sa panahon karon. Kung gauna-una, tanga, praktikalan, na maabot gyapon ng panahon nga birahon ka sa konsensya sa imuang kasing-kasing. From Jean Bacos of Quezon, Bukidnon.
1: Ayan. Oo nga naman, di ba?
0: Hindi mo madidiktahan ang puso talaga. Mahirap din. Idiktahan
1: ano mo, may kanya-kanyang function kasi sila, George, di ba?
0: Yes, oo. Oh.
1: Oh. Ay, nako.
0: Tama nga yung sinabi mo. Kasi as you go along in life, Dr. Heart, parang, di ba may mga sitwasyon na puso ang dapat pairalin. May mga sitwasyon naman din na dapat utak din ang unahin. Oo.
1: Ika nga ako, ano man yung, yun nga, dinidikta ng puso mo, parang always na dino-double check ng isipan mo.
0: Isipan mo.
1: Diba?
0: Yun, maganda yun.
1: Parang ganun.
0: Oo.
1: Pero minsan kasi, human as we are,
0: yes,
1: gusto natin nasusunod yung puso natin. Di ba? Merong mga ganun. Oh. Sige, bahala na. Di ba? Merong mga nagsasabi sa'yo na, uy, huwag ka dyan kasi, di ba?
0: Ganito,
1: ganyan, ganyan.
0: No.
1: Baka dumating yung punto na ikaw din magsisisi.
0: Oh, oh.
1: Pero paano na lang? Mahal na mahal ko siya eh. Di ba?
0: Yun lang.
1: Kaya sumama ako sa kanya.
0: Oo. Oh, oh. Siguro, yung mga bagay na, yun, mga naririnig natin sa mga tao sa paligid natin. Tapos, kapag nangyari man, ano, kunwari, ito yung pagbabalikan. Kunwari, ganyan, o, pagbabalikan. Eh, di ba nga, sinabi ko sa'yo, huwag mong balikan kasi ganito, ganyan. O, ngayon, o, iyak ka na naman ulit kasi ganyan na naman kayo. At least, para sa akin, it's somehow a blessing in disguise. Benefit sa tao, at least na-realize niya na hindi man naging matagumpay yung relasyon, at least may natutunan siya.
1: Parang sa nakikita ko lang, Georgia, no? Na kadalasan dun sa mga hindi nagiging successful na relationship, eh parang nag-o-overrule yung heart eh. Dun sa isipan natin. Kaya siguro ganun ang mga nangyayari. Eto muna, mula kay Nora Balikaol. Sabi niya, George and Dr. Heart, sige. Well, for the question of the day, sabi niya, depende sa sitwasyon. Mahal mo, pero may conflict. Para sa akin, dikta ng isip ko. Akong utok, gibutang sa taas. So that means siya ang leader sa part ng body ko. Kung mag-isip ka, future utok na dikta. Hindi sa puso.
0: Ayun.
1: Maraming salamat, Ate Nora.
0: Taga Zone 4 Patag. Maraming salamat. Oh,
1: always yun daw sila kapaminaw sa Heart FM. Sumpay na jud sa akong kinabuhi ang heart. Ah, grabe.
0: Nakakataba ng puso. Yeah. Happy morning sa inyo dyan, ha. Ito naman kay Haco Hidalgo. Ito sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Happy listening sa may 787 Laundry Shop na walang kasawang sawa sa pakikinig ng Heart FM. Forever. Oy, gusto ko yun. Ito Zoe Viralio and Janet Hidalgo at sa lahat ng mga customers dyan sa may Bara Upol. Magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan. At, Demsoy, ha? Si talagang nasasanay ka na, ha?
0: Sumasali na si Demsoy.
1: Gusto ko to. Ayan. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Ang tibay ng puso ko, ang susundin ko. Yan. Kasi isip lang naman ang magre-reklamo. Pero ang puso, siya ang mahina. Yung isip ko nagsasabing layuan mo na. Masasaktan ka lagi. Pero ang puso ko sumisigaw ng sige pa. Dagdagan mo pa. Kayang-kaya ko pang masaktan. Di ba? Yun ang sinasabi ko, di ba? Kanina.
0: Oo.
1: Merong mga sitwasyon na hindi lang yung isipan natin, but also yung mga relatives natin, yung mga mahal natin sa buhay, na nagsasabing, ay, hindi ako boto dyan, hindi ko bet dyan, huwag ka dyan, huwag ka dyan, iha, huwag ka dyan, iho. Di ba? Kasi baka mapapasama ka lang.
0: Yung tipong magkano ka, layuan mo lang yung anak.
1: Eh, kaso, yun na nga, yung puso natin, natutunaw at parang, hindi, mahal ko din siya kasi, di ba, mga tipong ganyan. O sige, o nang ganun na nga nangyari, pagdating ng panahon, di ba, yan na, yun na nagsisimula, lumalabas yung mga true colors.
0: Correct. Pag-ibisan ko to kasi mahal ko to eh.
1: Ayun na nga.
0: Accept ko kung ano siya, kung ano yung hindi siya, lahat ng flaws niya sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Sige, go lang ng go. Kaya ko pang masaktan, sabi ni Dimsoy. Pero yung masaktan kasi it's a gift of love. Para sa akin, it's a gift. Kasi it means na kapag nasaktan ka, ay totoong minahal mo yung tao. Kasi kung hindi ka nasasaktan, syempre, ano yun, di ba? Wala, hindi pag-ibig yun.
1: Mas masakit nga daw yung George, yung sinaktan ka ng taong mahal mo.
0: Yun na.
1: Di ba? Ay, walang kasing sakit yan.
0: Yun ang pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang tao.
1: Alam mo kung bakit matagal tayong sumusuko? Kasi nga mahal natin yung tao.
0: Yun.
1: Ang problema nga lang, paulit-ulit tayong nasasaktan, kaya't nawawala, nagfe-fade na yung pagmamahal natin o pagtingin natin dun sa minamahal natin. Diba?
0: Parang na-fall out of love na.
1: Nauubos din tayo.
0: Yes,
1: oo.
0: Yes.
1: Uy, happy birthday nga pala sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ha. Batiin ko happy birthday kay Crisolo Pondaroche. Ayan.
0: Happy birthday po.
1: Ayan. Happy birthday. Papa niyo, no?
0: Sa lahat din ng mga kasabayan ni Sir. Happy birthday po sa inyo. It's the June, mga June babies.
1: June babies. And once again, happy birthday kay Crisolo Pondaroche dyan po sa Gitagong. And happy birthday
0: happy
1: po.
0: Happy birthday po.
1: And it's also coming from all of us here sa Heart
0: FM.
1: Yes,
0: sa Heart FM.
1: Si Marman, sabi niya, hello Miss G and Doc Heart. Nice question of that heart. Pwede dili na lang ko mag-comment kay dagan ako dagan makadungog.
0: Ay.
1: Ayan, sige, message mo na lang kay Miss G, Miss GP.
0: Naiba na pala yung ano ko. sige, Ate Marman, sabagan ko ha.
1: Ayan.
0: Thank you sa inyong pagkikinig dyan sa Manzano Compound.
1: Arwan, good morning to you also. Thank you for listening always. Sige, keep your messages coming, ha? We're just a text away. Babasahin namin na lahat po ng mga messages ninyo. Our text lines, once again, is 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At ang ating Facebook page, sa mga naka-online, follow, like, and share, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin is 10:29. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, dispuntatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: And you're still tuning in to 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. I still believe in us together. No matter what, no matter shaky na tayo, minsan ay hilo na ako kung sino unahin, kung puso o isipan. But at the end of the day, I still believe in us together. And that song was by Hears right there. And was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Ay! Ang sarap ng umaga kapag ganun, di ba? Kakapi ka, nagagatas, minum ka ng gatas, napapaisip sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Pero huwag kalilimutan na huminga. And let us be your pahinga, ang inyong Heart FM. Let us be the distressor sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Inhawa, be, inhale, exhale. Kasi minsan, hindi na natin din alam kung ano ang gagawin. Yeah, we will be keep, in reminding you to stay happy and positive no matter what. Kasi pag shaky na mo diha, oo. Shaky na ang relationship. Pero minsan, we have to choose being positive and happy. Hindi na kailangan ng isip at puso nun. Parang ano na yun eh. It's a kind of reflex na maging masaya na lang tayo kung ano man na mangyari. Ganun na lang siguro. Ay, eto si 3177. Sabi niya, good morning, George and Doc Hart. Ako, I'll choose happiness. Yun. Oh, I'll choose love. And that's what my heart says. No more what ifs. Mm-hmm. Ang ikli ng buhay natin, we don't know kanusa lang ta hatagan o higayon. Maong cherish and choose to be happy. Ang ganda nun. Ama, di ba? Choose to be happy. Parang kilala ko to, mga sweethearts natin sa ano to eh. Sa Villanueva.
1: Ay, ang, mga taga Villanueva.
0: Oo, Gabas family, magandang umaga sa inyo ha. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
1: Wala naman kay HPG Joseph. Sabi niya, maing buntag, pogi, Dr. Hart. Hindi naman, cute lang. At cute Miss G.
0: Ayun.
1: Sabi niya, greet na ako, advance happy birthday sa kanyang beloved wife na si Joanne Ranara. Ayan. Good health and more birthdays to come. We love you so much. Mwah-mwah. Chup-chup.
0: Happy birthday, Miss Jo. Advance. Uy. No. Another reason to celebrate, di ba? Oh, ito naman sa ating...
1: Uy, ang dami nag-react, ha?
0: Ito, grabe. Oh. Sa ating Facebook post. Ito, Dr. Hart, simulan ko kay Ate Karen Torres. Ako ang papiliyon, sundo na ako ng akong utok. Kay diha, di mo may balaan o mahal pa ka sa imong hinigugma. Diha, di mo makita ang kinaiyakay o puso ang sundon na love is blind ka, ana. Sama ko, gitexan ko, di mao bisag sakit kay unjo ko, lihok utok, ayaw padala gibati, kay gibati ta, kanyag, ana. Sa cool off sa me.
1: Sige lang. Ayan talaga. May ika nga tinatawag tayong reboot stage, di ba? Cool off muna. Baka mandala pa pala.
0: Ginawa.
1: Pero pag hindi na makaya, kaya sinasabi natin kung wala na yung respeto, if the respect is no longer served, then have the courage to leave the table. Ika nga.
0: Di ba?
1: Eto naman. Sige, basahin ko lang. Mula kay Mary Chris. Sabi niya, for me po, I used to follow my heart lang kasi dati eh.
0: For me,
1: I used to follow my heart lang kasi dati eh. And I failed. So that experience taught me that love alone isn't enough. Some choices po kasi need both emotion and wisdom. Kaya ngayon, I would follow the decision where my heart and my mind meet. A choice that comes from love, that is also guided by wisdom, self-respect, and focus on what is best for my future. God bless you, Heart FM.
0: Maganda yun.
1: And
0: that's the thought. Yung meet halfway, di ba? Walay mo labaw, but they have to meet halfway.
1: Ang lalim naman ng hugot.
0: Correct.
1: Yun naman talaga sana ang gusto natin, George, di ba?
0: Yes. Diba?
1: Yung nga, pag intro pa lang kanina, sana, kung pwede lang sana, kumbaga, aligned yung dalawa.
0: Yes.
1: Yung puso at isipan.
0: No?
1: Di ba? Yun yung magdadala sa atin dun sa napaka-successful na relationship.
0: Yes.
1: Kaya nga.
0: At peace, di ba? Yun, yun yung hinanap natin eh.
1: Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi nga tumutugma yung dalawa.
0: Ay, oo.
1: Oo. Kaya ito yung pinag-uusapan natin today.
0: Correct, correct. Para yung mga nakakaranas din ng ganito, Dr. Hart, mabigyan sila ng somehow insights. Kung alin ba talaga. Eh, minsan, eto sabi nga ni Ate Marlins, Marlins, ang isip, mas lamang ang isip kaysa puso. Ang puso, ipapahamak ka lang. Ililigaw ka ng puso sa maling landas.
1: Ay, sure.
0: Grabe naman.
1: Ako, balikan ko lang yung sinabi ni Marcus. Ha. Sabi niya na magkakaroon siya ng desisyon na kung saan mag-meet yung heart at saka yung mind.
0: Yes, yes.
1: And of course, with the a choice that comes along that comes from love, no, na guided with wisdom, self-respect. Yun, pag ginawa mo yan, siguro darating yung tao that will bring out the best in you.
0: The best.
1: Yun talaga pinaka-importante. Yun yung hinahangad natin.
0: Yung pagdarasal. Oo, kasi alam mo, Dr. Hart, naniniwala ako na lahat tayo, bawat isa sa atin, may taong nakalaan para sa atin.
1: Sure.
0: It's a matter of you to search or to wait for that person. Sabi ni 5467, listening from Gusa, for me, siguro puso pa rin ang susundin ko at least. Kung magsisiman o kahit it ends in a bad way, I know that I tried. And diba, 50-50 ang chance tayo minsan sa love. Mali natin, dun tayo sa swerteng 50. Segway lang po, konti, but I like this guy, but he's way out of my league. Like literal, sa lifestyle, sa status ng buhay, like in every sense of the word, out of my league. I followed him on IG, pero nagpapakasakali lang ako na ipa-follow back. Just keep thinking about him. What should I do? Ba't tinatanong na tayo?
1: Ay, ganon.
0: Alam mo, siguro kung hindi ako nagkakamali, babae ito. Kasi gay nga eh. Gay yung sinusundan niya. Alam mo ba, ang babae kasi, Dr. Hart, di ba nga, kasi kasabihan, na lalaki dapat ang mag-first move. Lalaki dapat ang magpakita muna ng motibo at interest. Sa panahon kasi ngayon, minsan, ito na yung mga ginagawa ng mga kababaihan. Yung pa-follow-follow.
1: Yeah. Oh.
0: Stalk sa social media.
1: Baka hindi
0: media.
1: Ka lang napapansin na kaya hindi nag-follow back sa'yo.
0: Oh.
1: Baka busy lang yung tao.
0: Oh, baka naman din kasi.
1: Ay, yung IG na yan ba?
0: Oh, hindi ka personal na kilala. Na, kaya siguro nung nag-show ka doon sa kaniyang request, doon sa kaniyang, ano nga, doon sa kaniyang social media, parang napaisip siya, hindi ko to kilala. Oh.
1: Actually, ano yan, Georgia? Di ba sinasabi nga niya na out of her league, di ba?
0: Yes, yes.
1: Para magkaiba. Kaiba ng estado sa buhay. Tama ba ako, Dexter? So, parang minsan kasi may mga sitwasyon na talagang ano yung dinidikta ng puso natin, pinaglalaban natin.
0: Yes, oo. Oh. Kasi may tendency tayo na, you know, nagiging ano tayo eh. Hindi lang marupok, mapusok.
1: Kumbaga, magkaiba yung estado ng buhay, pero pinupursige pa rin natin. Kumbaga, sinasabihan na tayo ng isip natin, malito. Just like having a relationship na, yung sinasabi natin, we had the right love at the wrong time. Diba, mga ganon. Pero dahil nga, gusto natin na masaya yung puso natin. Ito yung dinidikta ng puso natin. So, we choose, no, na maging masaya yung puso natin.
0: Correct.
1: Kaya natin ginagawa yun.
0: Correct.
1: Diba? Kahit alam natin na sometimes it's temporary or alam na natin na sinasabihan tayo ng isip natin na, oops, wag dyan. Diba? Pero paano na lang kasi? Malambot yung puso natin.
0: Yun na nga eh.
1: Oo.
0: Sabi ko nga,
1: nako.
0: Alam mo, Texter 5467, ako parang hindi naman ganun 100% na pareho yung sitwasyon natin. Pero parang somehow, naranasan ko din yung ganito. Yung parang ikaw yung umaasam dun sa tao. Pero isa lang yung natutunan ko. Alam mo bakit? Alam mo at kung ano yun? Maging patience. And let and trust the process. Kasi kung kayo, magiging kayo talaga eh. Kunwari, kung i-follow ba ka niya, di doon na magsisimula kung kayo ba ay magko-communicate, mag-chat, mag-detext, mag-meet. You know, just trust the process and let the time do its magic sa inyong dalawa.
1: traditionally and conventionally, lalaki talaga dapat magaling.
0: Correct, diba? Correct.
1: Kaya lang minsan, siguro, sa part ng babae, papakita ka lang na interesado ka. Konting ganun.
0: Alam.
1: Sabi nga nang nag-text sa akin dito, sabi, truth yung sinabi ni George, ha, lalaki dyan dapat mag-first move, oy. Pila ra may kusog namo ng mga babae.
0: Diba? Oo. Kami po ay mahina.
1: Pero minsan kasi kailangan din para mag-flourish yung pagtitinginan nyo sa isa't isa.
0: Mm.
1: Eh parang kahit isang beautiful eyes naman dyan, di ba? Parang
0: konting smile.
1: The sweet smile na interesado ka din sa guy na yun, di ba?
0: Alam mo kasi Dr. Hart, kung ipipilit yung isang bagay kasi, nako, it's gonna be a chaos.
1: Yeah.
0: Pero kung you trust, you have patience, at talagang iniisip mo lang talaga, Lord, kung kami talaga. Ikaw na gumawa ng paraan kung kami talaga.
1: Kung sinasabi nyo, mahina yung mga babae, di ba? Kami din mga lalaki, bigla kami.
0: mahina ang tuhod.
1: Di ba?
0: Oo, syempre, meron, ganun naman
1: makita
0: talaga.
1: Makita lang namin na kinikilig kayo, naku, wala na.
0: Nag-melt na ang heart.
1: Wala na, seryosohin ko na to.
0: Pwede.
1: Sige. Keep your messages coming. Again, for those who tune in late, ang ating pong question of the heart, pwede pa kayong humabol, ha? George, yes. Ang ating question of the heart.
0: Oh, kung dumating sa sitwasyon, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, as ino, or make it, ano ang susundin mo? Yung puso mo or isip mo?
1: Sige, text nyo kami, 0917-1579-927 and 0961-892-4927. And for those who are online,
0: RTFM 92.7 dash Cagayandero City, ang ating Facebook page.
1: 10:51, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Result and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
12: Calling all Mugs alumni. Don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the school admin building. At markaan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President, Attorney Arnie Jane Roa Borge.
13: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
14: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
15: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
16: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
13: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Heart FM lang, wala na ilain pa.
15: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
16: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
13: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
15: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Foolish heart, you've been wrong before. Don't be wrong anymore.
1: Grabe naman yung statement.
0: Ayan, di ba? Lyrics ng song yun.
1: Yes.
0: Ayan, tsempong-tsempo yung kantang yun.
1: Alam mo kasi, Dr. Hart, si ano kasi, si Puso kasi, aside sa marupok, sabi ko kanina, mapusok din, at higit sa lahat, very ano siya eh, emotionally driven.
0: Yun na
1: nga. Yung puso. Yung utak naman natin, intellectually, ito yung nag ano yung nagbabalance between emotions and facts.
0: Ayun.
1: Kaya siya ang nagko-control.
0: Ang dami nang nasaktan dahil sa LOVE na yan.
1: Yes.
0: Dahil nga mali yung hindi pinag-isipan na mabuti, 'di ba?
1: Correct.
0: Naway gamitin natin ang sabay, yung puso natin at saka yung isipan natin, 'di ba?
1: Sabi nga, pwede naman. Ito lang yung mga bagay na pwede isabay, yung puso at isipan. Yeah. Pwede naman i-countercheck natin. Teka lang ha, baka naman puso ikaw talaga ha.
0: Uh-huh.
1: Sige nga utak, anong say mo doon? O ganun.
0: Ayan, kung pwede nga lang daw gamitin ng sabay para walang sablay. Ika, di ba? Ay, nako. Kaya lang, minsan talaga, nag-overpower ang heart eh. Diba?
1: Siyempre, kasi punong-puno tayo ng love sa ating mga puso.
0: Uh-oh.
1: And we are just, you know, sharing it to the world or spreading it to the world.
0: Saying hi din nga pala, George Tuman family. Maraming salamat for always listening to Heart FM. And happy birthday once again kay Crisolo Ponlaroche. Yeah.
1: Ah, happy birthday po.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Alright, ano na?
1: Natapatingin ko lang si
0: Meron pa mga pahabol.
1: Oo, si Glenji Babula Gabriza. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And Legrev 5, or make it Virgel siguro ito.
0: Virgel siguro, binaligtad lang.
1: Virgel 5. Magandang umaga and thank you sa inyong laging pakikinig.
0: Thank you for keeping us company for the past 2 hours. Napakasarap na chikahan at syempre,
1: correct,
0: alam ko nag-enjoy kayo sa ating mga love songs, di ba? Dami niyang naisip, na-reminisce na mga memories na yan.
1: Yung mga realizations. Kami din, actually. Yun may mga realizations na nakukuha natin sa isa't isa.
0: Asya. Ikaw, babalik mamaya.
1: Mamaya. Oo, patuloy natin ang mga love songs sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres.
0: Alright. Ang tabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming thank you. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. Ingat po kayo lagi. R1, hi to you. Leaving you a song from Cup of Joe. Inumulto ba kayo ng damdamin nyo? Ha? Nandiyan pa rin ba siya sa puso ninyo? Ingat kayo lagi. Always remember, take good care. Always remember, we heart you.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart
2: 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun yung pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:37 ang oras natin, sweethearts! Welcome muli sa ating programang Heartbeat, siyempre. Thursday po ngayon. Nako, malapit-malapit na yung ating gala na naman on a weekend. Ano ba yung plano nyo ngayong weekend? Sana isama nyo kami, ha? But anyway, let's enjoy our lunch. Kasama, of course, ang inyong sweetheart sa radyo. My name is Harvey Stone. Hanggang alauna po tayo, ha? Okay, batiin natin na yung mga sweethearts natin. Eto, tuloy pa rin yung pagkapit nila dito sa atin, ha? Maraming salamat. Oy, ating mga kaibigan dyan sa may bukid noon, ha? Good morning kay Kate. And also, good morning din po kay Demsoy. Ang ating mga kaibigan sa may JRS Maramag. Ay din, of course, ating mga sweethearts din dito po sa may Prog 5A Zone 10 Upper Carmen. Ako, ang dami nila dyan. Nakikinig dito sa ating programa, ha. Hi guys, Rochelle Ticar, kay Lilibet Silyakay, Michelle Buat, and happy listening din kay Marites Taduran, Joy Raffer, Nanita Behiga, and of course, kay Mami Gemma Popos. Nako, Mami Gemma, ang sarap mo maging happy listening sa imo, Mami Gemma, ha. Maraming salamat talaga. Ang sarap. Parang corned beef na yung binigay mo sa aming bagoong. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Ako, ang dami din ng nakikinig sa atin dyan, ha. Sa Ora Meat Shop sa may Buluwa, Talipapa. Good morning to all of you. And of course, kay Bing. Good morning to you, Bing.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
6: Fill your heart
0: with heartbeats. Heartbeats on heart.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoy, 11:54 ang oras natin. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy listening. Diyan po sa may Del Monte Davco, San Nicolas Don Carlos Buginoy. Shoutout po sa kanyang asawa na si Janet Lindongan. That's coming from Leo Amparado. Ay na din po sa ating guy Grab Drivers ang Kagayhaan. Happy listening din kay Mommy Elaine Gales, Christine Jean, at saka kay sino pa to, kay Zach. Happy listening din sa 787 Laundry Shop at yung mga kainan natin dyan sa may NHA Kauswagan. Dyan din sa may Barangay Bonbon at Barangay Bayabas. Shout out sa inyo diha mga guwapa o mga guwapo ha. Maraming salamat din sa pakikinig araw-araw. At saka yung ating suking kainan dyan po sa may Barangay Patag, ang Scarlett Nicole Eatery. Happy listening po sa inyong lahat. 11:55, the bong oras natin. Enjoy lang sa inyong mga paniud to dia, ha. Enjoy mga mukbangers natin. Of course, mag-enjoy rin kayo sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo. Rock ng heart ko.
1: Britney, bitch.
2: 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Provide ice, ang ice na masaligan.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 107.7 Heart FM News Update.
1: Nakataktang magsagawa ang Cagayan de Oro City Water District ng serye ng public hearing sa iba't ibang bahagi ng lungsod kaugnay ng panukalang 40% ng pagtaas sa singil ng tubig. Ayon kay COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño, gaganapin ang mga pag-inig sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Carmen, Balulang, Barangay 24 at Tablon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente at stakeholders na maipahayag ang kanilang saloobin at reaksyon sa panukalang rate adjustment. Ipinaliwanag ni Caño na bahagi ng petisyon ng COWD ang hiling ng pagtaas ng singil sa tubig upang masuportahan ang kinakailangang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng Water District. Layunin din ito na pondohan ng mga bagong proyekto at karagdagang pamumuhunan para sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig na makakatulong sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga consumer. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, kamakabuhay. Kumusta? Unta nata sa kapiskay sa panglawas. Welcome, welcome, welcome sa atong tulumanon. Sudsaw sa kaoras managkuyog kitag makat-on and syempre manambag sa Tambagi ko, Lady Batud.

Ayaw, kabalaka. Kung wapay balatian, diligihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

0: ka makabuhay! Usa ka makabuhay day para nimo! Sa gihapon unsa man ang oras di asemong nahimutangan karon kahimsog sa gihapon og kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom ng bonggang-bongga ka makabuhay. Ako si Lady Batod ug magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras sama na sa akong gisulti sa unahan. Uban siyempre sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, as usual, dagan kita gisgutanan ka makabuhay kabayan siyempre sa panglawas, mga anging buhaton, mga tips and information, ingon man sa itong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Pero sa dili pa ka ng tanan, mauuna ang swat kaagi nga nagbungag suliran. Gikan siyempre sa atong minahal nga sender o sa mga tigpaminaw nato o sa nila, may pedangat sa kaagi din mismo sa atong tulumanon. Siyempre hatagan nato kinabuhi atong buhatan o drama. Aron nga mas masabda nato ma-feel ang tanan, labi na ang problema. Ana man yun, kadi mataganahan mo tambag no kung sa man na iyong problema. Di ba na ako ma-feel nga na problema siya? May anak ba? Ariat ba ito sa hay? Kaya mangita ba itag diferensya per me, no? Anyway, sit back, relax. Huwag maminaw na. Maglingkod ka lang diha. Mag-pay attention, maghatag ka sa imong focus. Sa atong tulumanon, para dili mo ma-miss ang half of your life. Ganyan. May pa-miss-miss pa tayo half of your life, ha? Ka makabuhay sa bagong sugilanon, sa bagong revelasyon nga gipadangat sa tong suking tigpaminaw. Usa ka babay, oo, kwela kaayo, komedyante nga babay ang atong sender. Sugda nato today ang chapter 1 sa iyang kaagi. Are you ready? Ready? As in? Promise? Charot. Nga na dayon, ang istorya sa kinabuhi sa ato ang 26 anyos nga babay nga taga Davao de Oro pero sa pagkakaroon na siya manukad sa Cebu City. Siya si Choleng. Si Choleng din nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Sinasabi ko po, ambisyosa akong babae. Sino ba naman ang walang ambisyon? At dahil nga lumaki akong mahirap, salat nga ho sa maraming bagay. At dahil wala kaming gaanong pera, naisakripisyo rin ang aking pag-aaral noon. Nagapagtapos lamang po ako ng high school, saka ako nakipagsapalaran sa malayong lugar. Isinilang po ako at lumaki sa Davao de Oro. At ngayon nagtatrabaho ako dito sa Cebu City. Ako po ay namamasukan bilang katulong.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang makapaghatid ng aral sa buhay, lalo na sa mga nangangarap na umahon sa hirap. Gayun din marinig din ang inyong mga ginintuang payo. Ako po ay si Soledad, pero tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw bilang Choleng, 26 years old, isang single and available. Hindi man po ako kagandahan, pero sexy po ako. Marami po ang nagnanasa sa akin. Pero wala po silang planong mahalin ako dahil hindi naman nila ako maipararampa dahil hindi nga ho ako maganda. Sisimulan ko po ang aking paglalahan ngayon.

0: Ang mga gipang grocery ko, Joling. Ikaw na mahibaw mubit-bit sa tanan sa sud.
1: Uga ko na sabang arrange sa tanan sa sudlanan, Sir Abril, sa mga cabinet.
0: Good.
1: Duha namong nauli, sir. Kamo si Sir Johnson. Usan na lang ninyo ang kuwang.
0: Wa pa si Barry? Hain pa man di ay siya.
1: Nasa puso ko.
0: Ha?
1: Char lang, Sir Abril.
0: This oras sa sabtong tawhana maiuli. Mapuwaw ka na sa bug pinaabot niya, Joling.
1: Okay lang, Sir Abril. Basta gwapo ang paabuton. Willing kay kong mapuwaw.
0: Unaha ang trabaho, Joling. Ipauhi ang kunda.
1: Oh. Oh. Kalain ni Sir Abril. May pa-warning pa. Nakutubra makog char-char sa gwapo niyang anak. Siyempre, wa ko manganduy no nga mahimong kami ni Sir Barry. Buyag. Siya pati ngali, nanganduy na ako. Charmos, ginamos.

0: Sir Barry naman ang sakay ng ali arong sakyanan nga mihunong sa gawas. Sugato na ako, aron kaablihan ko ang gate.
1: Ako na'y mahibaw sa imo mga dadunon, Sir Barry.
2: Salamat, Pipoy.
0: Sayaan ako ni mo, Pipoy, uy.
1: Nga ano ka diha, Choling?
0: May mata ka pagyod, uy. May gawas ka pagyod. Ako na magroon taong mo abli sa gate para kang Sir Barry. Ikaw ba no? Ligid ka, supportive na ako.
3: Lol!
0: Baayon na lang unta to, makasilbi kong tama ni Sir Barry. Ikaw ba no? Amaw kay Gayo, uy. Ligid ko ni mo paundayunan.
1: Awa ka man miingon niya kay mangunay sa pagsugat niya. Ako magunang trabaho. Munang ako yung gilihok.
4: Ay?
0: Ambot ni mo eh. Mayintag manawag to na ako o magpatimplang gatas ang makasood ko siyang kwarto. May na lang. Agdahon ko niya mo to padugigda niya sa iyang kama.
1: Ah! Hilom diha, Choling, ay!
4: Talo!
1: Nagdamgo ka bayag nagmata?
0: Oh. Ingit ka lang kay babae ko. May puruhan nga kaibgan ko ni Sir Barry. Pero ikaw, wa.
1: Ay, magpatuloy kong usab ko. Maibgan ka ni Sir Barry.
0: Wow! Nakaminusgi ka na ako, Pipoy da. Para ikaw lay digidsab na ako magustuhan.
1: Hilom, oy!
0: Diyak ka na, oy! Sundan ako sa Sir Barry. Mientras may panahon pang magpaduding ko niya.

Kiribatod, kwela po akong tao, bungisngis, palatawa, palangiti. Lagi ho akong nagjo-joke. Ayoko po kasi ng seryoso, kasi sa pagkakaalam ko, Lady Batod, ang mga taong masyadong seryoso sa buhay, nauunang sunduin ni kamatayan. Anyway, ang totoo, Lady Batod, crush ko pong talaga si Sir Barry, kaya po lamang noon pa man, mailap siyang talaga. 3 taon na nga ho akong naninilbihan sa kanila, ni minsan po, Lady Batod, hindi pa siya nagdala ng babae sa bahay nila.

0: Good morning, Sir Barry. Niyanang imong kapi, sir. Ready na kaayo.
1: Salamat, Joling. Dadaan na lang palihog na sa gawas. Dol sa swimming pool. Musunod ako dito.
0: Magunsa pa man kay ka, sir.
1: Mag-ilis na akong shorts. Ingon man sando.
0: Kuyugan na lang tayo, sir. Arundungan na lang tang mo gawas pa ingon sa kilis sa swimming pool. Ayaw ka kauaw na ako, sir. Nga mag-ilis ka sa kong atubangan. Da, unsa ra gyud na makita na ko nimo. Don't worry, sir. Dili ko mo react.
1: Unsa?
0: Char lang, sir. Muna na bitaw ko sa gawas. Dakin ng imong kape. Huwatan ti ka dito, sir, ha? Adto baya gyud ha. Tingaling indyanon ko nimo.
1: Sayo sa buntag, Juling. Nagginurni ka.
0: Ay! Gibiyaan ko. Wala di ay ang isulti ko. Inga na lang seryoso ra ka ay siyas kinabuhi. Nag-joke na gani ka. Di pagyad mo katawa.

0: Naibaw ka naman lagi sa mga balita din sa newspaper, Choling.
1: Ako may midawat anang newspaper, sir. Diyang gihatod sa gate sa gawas sa newspaper boy. May una na kugbasa anang tanan, uy.
0: Unsa?
1: Ay nalang pagbasa, Sir Barry. Isulti nilang na kunin mo ang mga balita diha. Paminawan na lang ko, kintahay, mag-newscast ko si mga tubangan. You like?
0: Balik na sa suwa, Choling. At imana na ang pamahaw nila ni Papa Uglolo.
1: Oh, giabog ko ni mo, sir. Well, inoon, naana naman kong abugon. Pero lahi lang karon, kay nasakitan man ko. Gisamaran mo ang akong kasing-kasing, Sir Barry. Char lang, sir.
0: Lakaw na, Choling.
1: Why kiss di? Pampabuenas ba rin sa sayong kabuntagon? Char again. Sige, oy. Arin ako, sir. Pero ayaw kabalaka. Ayaw i-feel ang imong kabingaw din ako. Magkita pala kita!

0: Wa man mangaon sa pamahaw sila si Abril o Barry. Ako na ang mikaon sa linoto mo, Choling.
1: Nahiubos bitaw ko, Sir Johnson. Na-feel na akong dili na ganahan ang imong anak na si Sir Abril o ang imong apo nga si Sir Barry sa akong linuto. Makapahiubos kaayo. Mo-resign nilang tingali ko, Sir Johnson, oy.
0: Kanos, Choling, aron kasultihan ko ang igagaw ni Pipoy, maoy ipuli ko ni mo.
1: Char lang, Sir Johnson, oy. Si Sir, no? Di ma-joke. Huwag isang gili ko ni mo pugnan, sir. Lain ka.
0: Ang taong muhawa sa trabaho, dili angang pugnan. Kung gikapoy na og mupahawa, pasagdan. Dili hawiran. Kay kung hawiran, mo demand mag-uminto sa suhulan.
1: Not in my case, Sir Johnson. Ang tinuod, sir, bisan wa pati ngalit ko'y sweldo-sweldo dinis inyo, basta mabana lang ako imong apo nga si Sir Barry, chok sa gid kaayo.
0: Onsa?
1: Tabangi ko, Sir Johnson B. Kung ikadayo na ako si Sir Barry, no? Pwede nagig ko dili na mangandoy pa. Kay si Sir Barry, mao naman unya ang kahingpitan sa tanan akong damgos sa kinabuhi.
0: Wa ka gabae?
1: Ha?
0: Bisan pa kapinan kapag Marian Rivera, di good mo tubay si Barry ni mo, Choling.
1: Unsa? Higala kag parehas aning sender, no? Kay wagi dal moment, siglang kag tingsi, siglang kag ngisi, wa kay higayon nga magmugot, magsigig kwenta, sigig reklamo and everything, di ba? Nindot nang naakay friend ba nga kana makapakatawa nimo, makapahiyom nimo, kanang rason para ma-feel nimo nga ay bisag naatay problema sa kalibutan nga atong ginaatubang, ginapasan, kana mo hasmag nato pero naay tawo nga makapagaan. Oo, sa tanan, no? Wish lang na ako nga na ko'y friend nga ingon ini. Although na ako'y dagami nga ng mga friend, pero na nasa sila yung lugar ba, kanang di na pagkain mo dool na ako, kaya sinsado na sa kinabuhi, char! Nasa ko kaugaling mong hugot. Anyway,

0: paghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
1: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Agum City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako i-try. Dinitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa wala iyang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Taga sa alam.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Nagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, tinuod gyud nga ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule makahatag og kahupayan sa tanang mga balatian nga nasa atong lawas. Ug kun ikaw diha, wa pay balatian, kaprotektahan ang imong kaugalingon mismo gikan sa mga bakterya, mga virus o mga nagkadaiyang mga sakit. Mo na mo tumartag mo inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement every day. Kay dili na mo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay kana tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha sa atong kapsula. Usa na diha sa mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang atong panglawas mao ang ashitaba. Ang ashitaba, ang mga aktibo nga ingredients sa mismo ashitaba kamakabuhay, apil na diha ang vitamin B12, alkaloids, foracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og ingon man an angelicin. Oo, ginapakita usab diha kamakabuhay sa pagtuon kabayan sa ashitaba ang pwede nga mahatag nga kaayuhan sa atong lawas pinaagi sa ashitaba. Pwede ka na nga mugana. Isip usa ka cosmetic ingredients, pwede anti-inflammatory, anti-neoplastic or potent antioxidant. Ginaingon usab nga ang B12 importante sa pagmintinar, sa kahinsog sa blood cells, ingon man sa atong nervous system kamakabuhay. Mugana usab ang mga calcineurs para malikayan ang thrombosis, ang cancer, ang pagdako or pagkatag sa tumor. Lakip na usab ang pagpanindot sa imuang panglawas nga malayo ka sa diabetes. Ang flavonoids, dunay mga characteristics nga antioxidant o anti-aging. O nang kung naakaan sa imong lawas, murabag ka ng idara na ka pag-abot sa edad mismo, literal, pero ang dagway, batanon pa. Ganon. Unya, siyempre, ginagamit ito sa mga ashitaba para likayan o tambalan ang mga nagkadaiyang nga mga balatian kamakabuhay sama sa paghubag sa bisan asa nga parte sa imong lawas. Makaayo sa mga ashitaba sa metabolic syndrome, sa tumor o cancer, sa high blood, sa imong pagbugat sa imong timbang o karamitang o pagka-obis ni mo makatabang ang ashitaba ana para makunhuran mo baba imong timbang. Kung doon na kay diabetes or kanang murag na kay insulin resistance, makatabang ang ashitaba diyan ni mo. Sa mga viral infections, sa thrombosis, sa kanang diferensya sa imong atay or sa stroke, makaayo ang ashitaba, maka-okay ang ashitaba. Ug ang ashitaba ka makabuhay again usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang mutumar na kitag mo inom niya na everyday atong imong partner sa pangadu-adu nga pagkinabuhi. Isip ato ang dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen.

0: Malunggay, Cinnamon, Guava, o Rose Hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Kape, kape, kape. Manginom tag kape, kamakabuhay. Kanang kape nga dito ang imang balaka, kaya basig na imutukar nga atong balatian sa atong lawa. Or basig masakit na hinunta, or ang ato pagka-acidic basig butukar, magka-acid reflux, magpalpitate, maglabad ang o, mutaas ang BP, o unsa pa ng mga gipamati ka ng uncomfortable gyud sa pangadu-adlaw, pero bahala na lang kay basa makakapi o dili kinahanglan nga atong isugal og mo check tag risk nga mabalaka na hinunta og mabutang na nunta sa delikado. Mao nang imong kapili ang 3-in-1, 4, 5-in-1 kana mga pipila lang ang gi-in-1 diha, pero kasagaran gyud na daghan kay nag-sugar. Undangon na nato ka makabuhay og mag-switch ka na sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix. All-in-one nga ginatawag ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diya. 17-in-1. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga ingredients nga nasa ato ang kape, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa ka na ka broad kaayo nga nailhan na. Nailhan na kay sa kadaghanan para sa mga benepisyo nga makuha nato gikan ana para sa tumpang lawas, o kasagaran ginagamit ng agaricus mushroom sa mga pasyente nga adunay cancer or kanang genetic nga kanabtangin ana na kadelikado. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagkaepektibo sa agaricus mushroom para sa mga pasyente nga adunay cancer, di ko nagbase rin gihapon asa gidaghanon sa mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemotherapy, ug uban pang pagpanambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom ka makabuhay usa ka na kapandungag sa nutrisyon. Ang supplement nga agaricus mushroom, ababonggang bongga niya. Apil diha sa kanabitang tawag anang grupo. Oo, sa mga aktibo nga mga ingredients sa agaricus mushroom palang gihapon na, na diha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. Ug ang matag-usa ana ka makabuhay, nasa nagkadaiyang nga kadaiyang kanang concentration, nabay kanang nagkadaiyang nga rule nga mahatag nga kaayuhan sa tong lawas. Kaya nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom ka makabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, labi na sa mga cell cycle checkpoints, TGFB signaling, growth factor signaling, o gingon man MAPK signaling, nag-control na sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level, sama sa pagdako o pagkatag sa tumor, o ang pagkamatay sa mga cell. Siyempre ang agaricus mushroom na ana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na kita ni ana kay walay delikado, bisan pag everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw, syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
0: Lady Batu.
1: Kung gano'n na kamakabuhay ang sumpay ni ana ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender, bagong sender nga si Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batu.
2: Tambaki ko,
3: Lady Batod.

patod hindi na ako nagtataka noon sa patutsada nilang lahat na hinding-hindi ako papatulan ni Sir Barry. Eh kasi nga, katulong lamang ako, isang probinsyana, hindi pa maganda. Hindi po sapat ang aking kaseksihan para patulan niya at magustuhan. At pakasalan kaya. Lalo pa ang mahalin. Napaka-imposible noon, Lady Batod. Pero gayon pa man, hindi ko iniwala ang pangarap kong mahalin din ni Sir Barry. Kasabay po yan, Lady Batod, ng pagsusumikap kong makapag-ipon para sa pagpapatayo ng sariling bahay noon para sa aking pamilya sa amin sa probinsya.

0: Naluto mo ba ang giingon ko ni mong putahe, Choling? Yes, ma'am, Lolit. Charmos. O diba, hinog kayo ang pagtawag ko ni mong ma'am? Kanang hinog nga wagi kalburo? Ayaw kong ulu-uluhi, Choling. Pwede ragyod kong tawag ni mong sir. Sir, good town nga kagwapa ni mo. Nga diti katawagun og ma'am, Lolit. Sige na, Choling. Laban na. Unya ha, sa pag-abot nila ni Tito Abril, ni Lolo Johnson, og ni Agaw Barry, saw ang tangtanan ang giluto mo. May mga dessert sab kong da. May gi-order sab kong mga pagkaon. Gamayang celebration lang good kay nakapaparlor ko.
1: Hala oy, sana all.
0: Nagpaparlor lang maghanda gyud. Of course!
1: Bongga!

0: Choling, may tuyo ka na ako. May duol ka maguna ko din sa veranda.
1: Kuan, uwa ka mangod mag-enjoy sa dinner, Sir Barry. May hawa dahin ka dito sa dining table o naginusara din sa veranda. May problema ka ba, Sir Barry? Oh, well, pwede na mong i-share na ako, sir. Maminaw ko. Aron sa pugaan ang imong gipatsan. O niya muluag ang kahuot sa mong dughan. Kung may problema ka. Uy!
2: Hello!
1: Hala! May tibi ka man, good Sir Barry.
2: Pang!
1: May hilak ka.
0: Nagbuwag na miss akong laki, Choling. Giilis ko niya sa lain.
1: Oh God!

batod unang pagkakataon po yon na bumigay si Sir Barry. Bakla pala siya. Sa tatong taon ko po sa paninilibihan ko sa kanila, noon ko lamang talaga nalaman ang tunay niyang kulay. Bakla ang crush at ang pinagnanasaan ko. Hay! Pero simula noon, Lady Batod, best friend na ang turing niya sa akin. Pero ako, ayoko po siyang maging best friend dahil kahit alam ko nang bakla siya, mas minamahal ko na siya noon.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Choleng. Pero wapamiin dito ang tanan ato panang sumpayan. Sundan na itong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumano ng bongga, diba? Ay, nakasmile na jug ko at long last. This is the first time nga natay sender nga yun ani ka kiat. Anyway, unyaw man sa pipila ka mga painom dong, makamakabuhay, mamalik dahil ta para atong lakbitan o isgutan ang atong nadungog na kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik ko ay Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
0: Maraming salamat ako kay Katabang Gyod. Indeed ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa ato ang panglawas. Para protektahan ang atong kalawasan gikan sa mga nagkadaiya nga mga sakit, kung dunay balatian, matabangan tanga kanang tanan, mawagtang sa atong sistema. Kanatungod kay dagkag mga ingredients gagiusa sa atong kapsula, usa na diha ang luya or ang ginger. Abasa ginger asa luya ka makabuhay, daghan kadag anti-inflammatory antioxidants sama sa gingerols, sugals o kanang gingerones. Ang gingerol pananglitan mao ni makapatanggal sa sakit. Ginatawag nato og analgesic, minana ba? Makapakalma or sedative o makapabatok sa mga bakterya or antibacterial ganon. Mao bitaw na nga ang hatod gyud ang luya sa ato ang kalawasan ka makabuhay kay mawa ang mga uncomfortable nga itong mga gipamati. Kanya tungod sa gingerol, makatabang usab ang luya sa pagtambal sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, o kanang katul kaay nga tutunlan yung magsilig kag ubo bang matunong rabagyo dagang tao. Yana, good. Makatabang kaay diha ang luya. Kung kaniadto ang mga singer kasagaran mo inom na sila sa labat para protektahan ang ilahang mga tutunlan, niya munindot ang ilahang tingog, karong mga panahon na katumilabay nga mga tuig katong COVID-19, mayinana, mas midaghan ang miinom anang sa labat or kanang pwede raman o kanang naghiwa ra kag kanang luya imong gikuan sa ininitubig, mayinana. Pero bisan karong mga panahon na nga bakunado ka na or okay-okay na ka, di gid gihapon mo kumpiyansa. Nang bongga, diba? Siyempre ka ng luyan na aranas sa atong kusina o sahay. Or kasagaran, gyud. Kay apil na sa mga lamas ngayon mo pamaliton sa palengke or sa merkado. O niya isahay, kay imora nang ipadapin na luy araman na. Naagi na inidot nga ikahatag sa atong kalawasan. Kay di gina maapil ang luya, isip usa sa daghan ng mga ingredients nga nasa atong kapsula kung luya-luya lang na naagi na inindot nga ikahatag ug natay mabenepisyo ana para sa atong panglawas. Ang luya apil sa mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ng Immune Everyday isip atong partner sa pangadoadlaw nga pagkinabuhi. Isip usa ba ito ang dietary supplement?
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahilig unog kape, kay coffee is life, gyud. Di makumpleto ang adlaw kung di gyud ka kape. Ang uban kaduha mo inom ka tulo ka upat ka lima gyud ba no, grabe na gyud na. Malag na igipamati. Pero sa ato ang kape wa kay ang kabalakan. Instead, ayuhon ka pa sa imong balatian sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna kung di na maunga kape imong ginainom, ari ka na, mag-switch ka na ka makabuhay. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Usa na diha sa 17 ka mga ingredients, mao ang non-dairy creamer. Ang non-dairy creamer is a concoction sa daghang mga food additives na masailhan isip coffee creamer or whitener. Ginagamit ka na sa mga pagkaon para mo substitute bitaw muhulip ba sa milk powder or to lessen ka na mapakunuran. Mugamay na lang ang amount sa milk sa mga beverages. Sama sa coffee, sa tsaa, sa oatmeal, sa hot chocolate, ingon man sa mga gibake ng mga pagkaon. Dairy creamer supplier powder nagacomprise na sa kanang mga nagkadaiyang mga components matud pa sa the United States Department of Agriculture or USDA. Na diay solid corn syrup, vegetable oils or fats, na ay di potassium phosphate, na ay di glycerides and monoglycerides, na ay silico aluminate of sodium, lecithin, natural and synthetic tastes, na ay natural and synthetic colors. Mga ana. Dali ba na matunaw, Lady Batod, kana sa tubig, kana ang ginatawag na ito o non-dairy creamer? Anako, abdi kaayo. Sayon o dali rak ay matunaw sa init nga tubig between 175 ngadto sa 184 degrees Fahrenheit without any adverse reactions such as curdling. Mean ana. So di ka ngay mabalaka di masukro matunawan ana. Oy, kana di ilang kape kay naaman day nay ginatawag og kanang nan dairy creamer. Nako dali ra kay tunawon. Ang pag-inom sa gud nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kay apributang sa bugnaw nga tubig. Naday mo kape nga sa bugnaw sa ininit man jud na no. Wa kay ang kabalakan sa ato ang kape ka makabuhay. Good sa ato ang health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta everyday aron wa kay kabalakan. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod ug ang nag-inusarang
6: Lady Batu.
0: Dagang salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Siyempre, kamakabuhay yung atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batod. Gihatod ka na ito. Siyempre, gipaluyuhan, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, ang bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, ug muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kanang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, kamakabuhay, pananglit diabetes, hypertension, cancer, cancer, rheuma, arthritis, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Kung ikaw wala pa'y balatian, okay pa ka, kay healthy imong lifestyle, mo na imong nabatunan, ayaw kumpiyansa. Oo. Kung ikaw adult, mutumar mo, inom gyapon ka para doon na kay protection, naka-shield ang imong body, imong lawas, imong system, gikan sa mga bacteria, mga virus, o guban pa. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pag-aimnon everyday ka makabuhay. Siyempre, inadlaw or warm nga tubig. Inadlaw nga tubig or warm nga tubig. Dili bugnaw nga tubig imong imnon ha sa pagtumar nimo sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kada pagkabuhaton nimo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit masakiton ka na nakibalatian usang nga to sa duha ka sakit baron, bisan usa lang. Mas naghanon nato ang dosage. Imuon na nato na ang duha nga to sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya ang tubig inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pa mukaon, mahimo usab nga after na mukaon pero mag-ihap sa kag usa ka oras una ka mo inom, isipin mo ang food supplement. Laban kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule kay sure nga makaayo, makaprotektar, makapalaskig sa panglawas.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang na-feature ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Choling, ang kwela nga si Choling. Wa pa mi-end dito ha, syempre, kamakabuhay ang iyang story. Mao nang sundan gyapon ato paminaw nang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon ato lakbitan og isgutan ato na bati nga drama kaganiha lamang nang bonggang-bongga. But before that, eto na naman ang ating pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, bisan sa paman ang pinagdadaanan sa buhay, ngumiti lamang po tayo ng bongga at gumaan ang lahat. God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imuang pagpadangat sa imuang kaagi. First time ginako sama na sa kunasulti kaganiha nga kadabi taong ingani kakwela ang sender. Kasagaran imotero, imotera gyud no. Pero ikaw, well, kay bawo kong na-emote sa imuang kinabuhi, naihugot di ang napita. Pero kasagaran ako nabasa sa imuang kaagi, ikaw gyud ang gitagna sa napulo ka propeta nga mo pakatawa kang bisan kinsa dong uban di ani ginamo katawa sa imuang sir, sama sa imuang Sir Barry. Kay mahal kaayo og pahiyom. Mura gyud ana murag nay problema sa tanan og sadihang uyot singde ang kikimbing. Uyot tardi ay. Nya crush kay nimo, nya matud pa nimo og mausab ang imong pagtan-aw nga tunya bisa pag-iisip na kanyang best friend. Yang imong nakita nga miluray ang tingog unya ni bawo ani mga bayot de siya best friend niya iyang tawag nimo or ang pag tawag anang pag turing ang turing niya sa iyo parang best friend na matalik na kaibigan kasi ano na siya nag-share na og kaning problema sa kasing-kasing pero ikaw miingon jud kang di ko ganahan niya mahimong best friend kay bisan pagbayot siya mas gimahal paghihapon nako siya char anyway maguna ko sa kanabi taong ang atong pagpahiyom kanang pirmi na kong isulti nga kanang pambansang reminder ka makabuhay nga smile smile kay para bisag ate problema gaan lang ang tanan actually pwede rin gyud yapot among katawa kay kanang tanan best medicine gyud na di ba and laughter truly is some of the best medicines no sa kalibutan ang siyensya mi kumpirma ana nga ang atong kasing-kasing or kinasing-kasing nga pagkatawa makapadeliver ng profound physical ingon man mental health benefits gikan sa pagpaubos sa stress hormones pagboost atong immunity to acting as a natural painkiller nya powerful kaya nga atong pagpahiyom og pagkatawa totally free way bayad and accessible pa gyud nga tool sa atong pangadaw adlaw nga pagkinabuhi. Nagani physical benefits no ang atong pagkatawa, ang atong pagpahiyom, ang atong pagatubang sa tanan diri sa kalibutan mga gaan. Makapaubos sa stress. Ang pagkatawa makapaubos sa stress hormone cortisol, maka-relieve sa tension, makapa-relax imong muscles for up to 45 minutes human kang mi smile og mi katawa. Ikaduha, makapawagtang pudna sa imuhang kasakit kay natural pain reliever. Ang pagpahiyom ug ang pagkatawa maka-trigger maguda para ma-release ang endorphins kanang natural feel good chemicals bitaw sa atong lawas nga temporarily nagtigom og kasakit or pain nya instead nga maonay magstay makapaboost sa atong mood unya nindot sa atong kasing-kasing ang pagpahiyom ug ang pagkatawa oo mirthful laughter enhances maka-enhance sa atong sirkulasyon sa atong dugo makapaubos sa atong blood pressure ug mahatagan tag nindot nga pagpitik sa kasing-kasing ingon man makapanindot po na sa atoang lungs kanang as a mini workout na sa atoang pipila ka mga internal organs and syempre again makapaboost sa atong immunity ang pag-smile ug ang pagkatawa makapataas sa infection fighting antibodies ingon man sa immune cells makapa-improve sa resistance oo kay kanabi taong kung natay bongga nga resistance ang atong lawas dili din tadaling takbuyan og sakit mao ni matabang usa sa mga matabang sa atong pag-smile og pagkatawa nga sa mental pod makapa-trigger na og happy chemicals ang pag-smile og pagkatawa makapabaha na og kinimbitang dopamine sa atong utok serotonin og oxytocin makatabang na to ward off anxiety ingon man sa atong depression unya ang pagkatawa pod na ibonggang epekto gihapon sa atong mental og emotional perks no emotional perks kaning tanan kaning perspective shifter kanamanggong mga pagkatawa kanang gaan nga mga istorya maka-create na og psychological distance from tough situations matabangan ka aron mo bounce back from adversity faster unya makanindot sa connections no universal language gyud nga makapabuild og social bonds makapadiffuse og kasuko og makahatod nato og kanabi taong chance nga mas maduulta sa atong isig kaingon ng bongga so dako kay matabang ang pag-smile ug ang pagkatawa kay di maguko na ka focus ba sa imuhang first chapter sa imong istorya Choling kay well ma-realize na ako, no? Every day, makarealize ko nga, despite and in spite sa kamatuoran nga naagi mga problema, nga di man yun na pwedeng mawagtang ng problema kaysa samtang na atay kinabuhi na problema, pero naapoy pag-asa. Oh, pero kung gaan na itong atubangon ng tanan mo, smile lang ta, chill lang ta, laban lang ta, good vibes lamang, ma-appreciate na ito nga, ay, makahinumdum ta nga, napaday mas daghan ng mga blessings nga, ato lang ipadapin, ugwa na ito pasalamati, kaya nag-concentrate ta sa itong mga kasuko, mga kalagot, pagmugot, pagreklamo, di ba? So, smile lang kita. Karong adlawa, ang ato makatunan, para masumpayan na ito ang ato ang pambansang reminder, mukatawa ta. Oo, unya di na to idaw sa atong kaugalingon ang mupahiyom respond sa mga katawanan ng atong nakita na dungog o natanaw, no? Nadungog, nakita, natanaw, pariharamang good, or nabasa. Ganun. Kay, do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay, simple lang ang kinabuhi, unya, mubo pag yun. Unya, ato pag yun ang seryosohon, ato pag yun ang pataso ng ato ang mga BP. Hay, mapakyas ta, no? Anyway, God bless us. Kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sendering nga si Choleng. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Okay, may adlaw sub kanatong tanan, may higala. Kinini sa inyo higala si Kuya Arn. May higoban ka ninyo sabay sa paghatag na usab. Uglaing pagtagan, uglaing paghatag kinabuhi sa usa ka kaangi, sa usa ka lalaki nga si Donald. Donald, salamat no sa imong pagsalig ninyo mga higala si Kuya Arn. Hinaot ko Donald nga nakakaroon. Nag-abang sa imong kaaging imong gishare sa ako ang mataga-anak kini na itong kinabuhi. Sa dilik pa Donald, kumusta on sa nato atong mga tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar? Kumusta na mo din na, no? Salamat gyud kay sa inyo ang walay puas, walay hunong nga suporta pinagi lamang sa inyong pagpaminaw. Kamuna akong inspirasyon. Dili magmalaho tayon si Kuya Arn kung wala ka mo. Kinsa may akong inspirasyon kung wala mo, no? Kinsa may akong padungon sa akong paghatag og kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagi. Ako kinasingkasing yun, magpasalamat sa inyo ang tanan. Labi na sa tanan nga nagsalig sa atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para sa nakahibalo na kung unsay mayong benepisyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mahinot ko nga dili ninyo undangan. Kung mahilig ta sa kape, no, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ni sa mga tao nga maglisod yun sa pagkatulog. Diba? Katong himbalo na, manginout ko i-mintin ninyo. Katong bago pa karoon na itong mga listeners, manginout ko nga testingan ninyo. Ha? Pero ayaw gini nyo himuag sili, no? Ayaw nyo himuag magic atong mga product nga diha pag inom ninyo, diha na dahin siya mutalab. Maupsod na atong mga product, labi na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pipila pa kaadlaw, una na nga mamatikdan mo nga may epekto na labi na ang pagkatulog ninyo nga maglisod mo sa pagkatulog pagkagabi hantud makadlaw na lang wala pa kay tulog kapoy yu kay nang lawas may gala mga tao nga walay tulog no labi na magtrabaho kapag kabuntag kapoy kay trabaho dili na to na pasagdan nga magkababa ang atong immune system hantud nga dali ra pud tatakbuhan og mga delikadong sakit. Ayaw ang paingnan na ito may gala sa kulang kita og tulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, makasimpagigta sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara ang kada timpla ninyo, nagkantidalag na og 4 pesos or 5 pesos sa matag timpla ninyo. Kung sa usa ka adlaw kay sara ka mga pi, 4 pesos ra inyong gasto or 5. Kung kaduha mo mga pi sa usa ka adlaw, nahita mo lang 8 pesos o 10 pesos baka. Nagtungara sa kutsara mga higala, okay na kayo na siya. Dako na yung nagkatabang na sa inyo ha. Kay pure organic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkatabang na sa inyo ha. Hamang bisog mo sa pagkatulog. Sa nagtungan tumatingala lang mo nga. Samtang magtanaw ka sa television o niya ng gabi, magtanaw ka sa iyong cellphone, mabati na kagdukan. Pag inom ni mo ana, anang gabi, maghurot ana, pagkahuman ni mo pangapin, siguro mga 30 minutes siguro or 20 minutes. Iyon na ni mo ugduka, mga higala. Basta maminti na ni mo pagpangapi ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Huwag sa mga tao po nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili po maayong nga mulaktaw tag-usak-adlaw. Una ta makapagawas pagkaugma na sa atong hugaw. Kaya ang atong tinae mo'y mag-suffer niya na mga higala. Magkabukol-bukol hantod matingala lang kang anong nadaot yung tinae nga dili magkabukinom o mga ilim nun nga makahubog. Nung kinangan ato ng bantayan, nganong naingana ka, nga, pagkaon ni mo, saktigid sa oras, di ka mapasaran. Pero nganong nadaot yung tinae, usa nga makahatag og problema sa itong tinae, mulaktaw tag isang adlaw na ta makapagawa sa itong hugaw. Hugaw na gunay, dapat ipagawas na nato niya, napundo pa sa itong tinae. Sa ngantong-ngantong, maminti na siya mahigala, magkadaot bin itong tinae. Makatabang niya po na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pinahanglan magbawas kita sa tag-adlaw. Isa ka isa lang o kaduha, pinakaanindot, kaduha yun. Inout ko na sa tag yun yung mahigala, no? Kung mutisting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto yun ang pangalan. Hinong yun ninyo nga, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa ka-pouch ng mga ipagka-black, may pagka-gold yellow. Yung dagko niya na 200 grams. May picture sa baso ka puti, mais ka picture o mangustin o malunggay. 200 grams na siya mahigala, karang dagko. Dapat kita igagmay 110 grams. Pero basin og napay 180 grams sa una, oh, itong light gold, pero karon 200 grams na gid kasagaran. Yan na tayo igagmay sa una 100 grams, karon 110 grams na siya. Naot ko na sabtan ko ninyo mahigala, no? Manginaot ko na tistingan ninyo katong wala pa makatisting. Dugang pa mahigala, dapat kita ay haplas nga pinaka-importante sa labi na kung kargado kag panuhot, bunog imong lawas,
No, malakit na imong kalawasan tungod sa panuhot, makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. So, patun mo og Orion Herbal Liniment kung haplas ang hisgutan, Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Makatabang na sa inyo ang mga pamaol. Sa mga nagtindog-tindog sa palingki nga nagnegosyo ng inabuhi, mamoy-poy ang tail. Ang kanang ihimasa po ninyo sa gulig ini tubig. Pag humanin nyo na, maghaplas dahin mo kung magpanarapo. No? Haplas dahin mo mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase atong Orion, kining green, makatabang sabni sa mga buntis. Ang mga buntis, dili mo ang himabala ka maghaplas atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? Kaya nga no, wala kinisay chemicals, dili makadaot sa inyong baby. O di po makadaot sa atong panit. Bisan sa mga bata, nindot kayo ni sa mga bata. Labi ng mga bata sa kitagtiyan, simbako, o makatabang kayo. Dili manihalang, bisan tagpila pa kabulan nga bata, di gini siya halang. Labaw sa tanan, protektado ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, nga dili kita matugdungan o lamok dinggi. Kaya delikado ang lamok dinggi, mga higala. Ayugin mo pasakop niya ng lamok dinggi. Kung matulog mo padulong, haplas sa inyong mga anak, bisan kita nga mga hamtong kamo din ha, maghaplas mo og Orion Herbal Liniment Oil para dili makaduol ang mga insekto. Lamok nagdalag problema kining dinggi. Sa nagsimba ko, masamad ka. Nindot kay ni atong Orion Herbal Liniment Oil, di gisa duulan og langaw og lungit tungod sa citronella maguda, mga higala, mga tong lamok og langaw, di na moduol bisan mga katol nga mga insekto. Di na makaduol sa ato, alamin akong maghaplas dagag Orion, di na moduol. Dali pud maayo ang samad, mga higala, kay ngano nasa himag oil extract. Pwede sa mga katol-katol ang atong Orion nga green ang taklob. Mondagan siya kagamitan, pwede sa mga buni, na ay mga pangagod, na ay mga kaunggo, o kining mga bukol, magkuha o gapas, butangin imong bukol o gapas nga na ay Orion. Ha? Matagtiki, pwede kayo. Kaya nag-gapas ang imong matagtiki nga na ay Orion ko ng gapas. Alatang siya may galang, simba ko na magtukarin mong almoranas, kakaon ka o bawal. Butangin rin ng gapas o Orion, itaplak dito sa imong lubot panahon sa kagabi yung padulong sa imong pagkatulog. Nga na itong Orion, mga higala, dagan siya gamit ang mga kutoglo sa ugkuyaman sa bata. Mga inahan, ay nagpupawiin taon ninyong mga anak. Haplasira ng buhok o Orion. Lukpa niyo tapos pag humamalukop na, putsa siya usa ka oras nga silupin. Manuhot-suhot na ang Orion na to sa scalp sa bata. Magtanggal ng mga kutoglo sa ugkuyaman. Nga na kanito na itong Orion, mga higala, dili lang usa ka klase nga problema sa lawas na to, yung kabangan, yung mawala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, mga higala, dahong tabang atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Dapat kita usa ka Orion, orange ang taklob, no? Orange ang taklob, mga higala. Pero maoran sila basta kay Orion, nasa pharmacy nyo mapalit. Kining orange ang taklob, mga higala, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pang-massage siya, no? Pero pareha na sila sa green ang taklob. Pang-massage siya po itong green ang taklob, pwede ito i-massage, mapuning orange ang taklob. Nakalahi lang sa ilaha kay may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong Orion nga orange ang taklob. Kaya mga higala nga mahilig sa minto lugbog ng haplas, mauna ang orange ang taklob nga Orion. Mahinaot ko, mga higala, katong wala pa makatisting. Tistingin ninyo, katong nakatisting na, imintin yung mga higala. No? Makatabang kayo na ang atong mga product na sa inyo. Ayaw ninyo himuag magic. No? Ayaw ninyo himuag siling ang muhalang dayon. Tambalan pa kanya na sa pila kaadlaw. Labi nagdugay-dugay na imong gibati nga sakit. No? Dugay na mong gihambi niya. Tapos gusto din mo pag inong pag take na mo kaisa. Mawala dayon, di ba? Mo-epic dayon. Hinluan pa kani ana. Sige mga igala, standby lang una sa uban pa na itong mga product. Napakita yung mga product na pang bata, pang hamtong, pang teenager, pang tigulang. Standby lang sa hake ato sa sugdan na sa paghatag o kinabuhi. Kaagi sa kalalaki nga si Donald.

0: Doon na, oh my, kinakaari ka.
1: Pasensya kay kagahapon, wala akong makaari kay nakuha ko sa trabaho. Layo-layo akong irya.
0: Ama ba? Sige lang, okay ra. Ibalo naman ko nga, kung di ka makaanhe, nabisi kasi mong trabaho.
1: Lagi, balo na ka. Toon, kumusta?
0: Ah, okay ra.
1: Ah, sila mamang papanima.
0: Bago lang may nagka-istorya nila, napapatuwa na sila. Sa ilang kwarto dito, magidagda to. Tanong-tanong TV.
1: Ah, ikaw, kumusta ka?
0: Okay lang. Gimingaw sa imo, ha?
1: Wow. Ganahan yun yung kumino. Basta mingaw kang gimingaw ka sa ako, ha? Tod, dala ko ice cream.
0: Ay, nagasto-gasto pa ka.
1: Gasto ganita sa walay mga kwinta na itong mga barkada. Kaya pa itong gimahal, itong inspirasyon. May dili na ito gastuhan.
0: Ay, pagpalabi.
1: Tod, kano sa itong panag-uban nga, mag-uban na kita.
0: Nakaganda ko sa imo, ha?
1: Kasi sultin lang napapagmama ni mo.
0: Paminaw. Nanghinaot lagi sila nga.
1: Ngaon sa?
0: Kung mag-ipon na kita, okay lang sila nga di pa kita makasal. Kaya medyo nakita nila nga gipit pa ka, pero gusto na nila nga mag-uban na kita.
1: Mo lagi. O niya. Unsa may ikaw nila, ingon.
0: Pag mag-ipon na kita, punta sa adlong ating simba, mag-uba na ta.
1: Sa adlong ating simba, mag-uba na ta. Sa asang simbahan?
0: Natural, sa amo. Lahi ba yung reliyon, lahi pong ko.
1: Sila sa di mamagpapa.
0: Sipot pa sabot ni mo.
1: Bawal sa mong relihiyon nga mag-uban kita nga wala pa kita makasal, pero dili ko masugot. Ako na lang pa rin kamutan. Nga mahiuban sab kadiri ka na ako.
0: Donald, gusto sa ilan ni Papa Mama nga diri ka sa amo ang relihiyon?
1: Panidan pa na ako. Ang importante kitang duha nga mag-uban. Dito kini nato sabutan kung mag-uban na kita.
0: Pero manginawad ko nga diri ka sa ko, amo sabay. Mutransfer ka sa among reliyon.
1: Sige lang. Maniid pa ko sa panahon.
0: Kinahanglan pa ba na? Panidaan pa? Mas maayo magdirekta sa among reliyon. Para, yun pa, murag malipayon ko.
1: Dili ba di ka malipay kung diri ka sa akong reliyon?
0: Donald, gusto na ako diri ka.
1: Dili man kumingon nga dili. Pero ako pang panidaan. Pero mag-uban kita. Gani, bahalag mapawal ko sa mong reliyon. Ang importante nga naa ka. Kauban ta ka. Musugot ba ka nga mag-uban o na kita? Bahalag bawal sa mong reliyon. Importante nga ikaw akong ikauban.
0: Ah, sige.
1: Manginawad ko nga dili ka magpapugong sa imong mga ginikanan. Total, dili man ka mo ang mag-uban hantod sa kanduran kita, di ba? Dili lang sana ito basihan ang atong mga reliyon. Ang importante atong gugma, matagag katumanan, na magka-uban kita.
0: Ah, sige, sige.

0: Anta mong kagawasan isip akong mga anak. Pero pangandoy yun mong makasal yun ka mo, ha?
1: Oo, pa. Ma. Mahinaotsap ko dun, ha? Nga diri unta kasamo ang relihiyon, ha?
2: Ako lang unaw-naon, ma. Ba?
0: Ah, sige.

0: karon nga nag-uban na kita. Inang na ni Mono na og maayo ha. Layo na ko sa kumang ginikanan. Ikaw po, layo na po ka sa ila ha. So na natigtag sa tag sa kauglingong desisyon. Pero ang gusto na ako, diri ka muban sa ko ha.
1: Ako pa ka nangununaon, dapat nga ni ako ang masunod kaya akong bana, akong lalaki.
0: Nili, kumusugod.
1: Pamino Mira, lalaki ko. Ako ang father di pamilya, di ba?
0: Ibalo ko.
1: Ipakita na ko sa imo ha. Nga magbinutan ko, magtarong ko sa akong pagkabana. Hantong mapaiguan na ito atong pagpakasal. Pero ang gusto na ako, ako ang masunod. Kaya ako ang laki. Oh, kung nagtiskin ang dagoy ni mo, di ka masugot.
0: Ako pa sa naon-naon-naon, sama sa imong giingon.
1: Dapat ako ang masunod, ha?
0: Depende. Huwag mandalagi ko ni mo.
1: Magpakita ko kabuutan sa imo, ha, para mandala ka.
0: Magpakita po kabuutan sa imo, ha, para mandala ka sa mo, ha.
1: Di lang sana ito naon-naon-naon. Lambingon sana ito nigmayo atong panag-uban. Hantun nga makaanak kita.

0: Gerald?
1: Unsa ka na?
0: Natulog na ka?
1: Ah, wala pa. Nauna-una pa kung unsa akong kanakupagdan eh.
0: Sa imong relihiyon?
1: Oo.
0: Lain na tong topic. Natingala ko ba? Hapit na mo 7 kabulan atong panag-uban.
1: Unsa'y problema?
0: Pero, wala pa ko nagsabak.
1: Baka nagsabak?
0: Oo. Bisa na lang usap pa kabulan. Diba sa usa ka babae batiyo ng laing lawas?
1: Tinuod ka na.
0: Pero ako wala.
1: Si plano na to?
0: Plano na ako nga. Padayon lang.
1: Pero imposible. Basi natin problema. Bakit problema baka? Ikaw ang dili makahatag anak o ako baka?
0: Sige, paminog maayo. Example, ako ang dili makahatag anak. Musunod ko sa imuhang relihiyon.
1: Tinuod ka?
0: Huwag ako ang problema na di ko makahatag anak. Pero ikaw ang dili makahatag anak. Musunod po ka sa ako ah, saman. Basta ha, kung ako ang dili makahatag anak, musunod ko sa imo ha. Pero ikaw ang di makahatag anak, musunod po ka sa ako ah.
1: Oh, sige, sige. Deal.
0: Deal, ha?
1: Pero sa muna-una, ako kang di makatagana.
0: Wala pa kita kasayon. Magpa-check up tas, doktor.

0: Mangita kita pagi nga makabaton tag anak. Mag-adapt kita. Mira. Tindi ka ha? Ikaw ang problema. Dapat masunod ka sa ko ah.
1: Mira.
0: Ang problema ang sa tamangitag bata. Kana mo'y tabangan nato. Oo, sige. Pero, ang relihiyon, diri ka sa ko ah.
1: Mira, di isa na ito na isigutan.
0: Masa hindi lang isigutan?
1: Nagka-problema ko. Huwag makakasahid siya akong gibati, karan.
0: Hey, baluko. Nag-uol ka. Pero natin, isabutan, di ba?
1: Mira, dapat ako ang matuman.
0: Oy, parehas kitang doha. Pero ato na kining isabutan ni Dale na ka, di ba?
1: Ako bang hunahon?
0: Wala mang kay paruganan. Ikaw ang dili makahatag anak. Ikaw ang musunod sa koa. Wala kay mahimo.

0: Mira, naligo pa man ka, mauna na lang ko.
1: O sa'yo mauna, asam ni ka? Dali ako maligo. Doon nga datang manggawas. Di ba dito ta sa akong simbahan mo simba?
0: Ha?
1: Dito ka sa simbahan ako mo simba?
0: Wala pa kong makadesisyon. Dito lang sa kusakong ang simbahan.
1: Ikaw ba? Hulat ako nga mahuman ko, mag-istorya ta. Nagsapot na ba yata ha?
0: Mira, dili na to ni Moglalis.
1: Wala po kong makadesisyon. Napas akong kasing-kasing ang among relihiyon. Laban ako ang ibarugan ako nga relihiyon.

0: Unya unsa kini Donald anak? Musunod na lang kasi ang relihiyon kinagsabot mo. Pamunay kilalisan mo kanunay pa. Gusto ni Mira nga dito ko sa ilang relihiyon.
1: Dili na pwede.
0: Ang naka-problema lang pa kay nagsabot kaming duha kung kinsang dili makahatag anak. Moy mo sunod sa relihiyon namo. Kung si Mira ang di makahatag unta pa, diri sa ako asya mo sunod. Pero kung wala pa akong mga desisyon pa lang pa kay nako ang atong relihiyon, dapat lang. Ikaw ang bana. Kana inyong gisabutan duha, dili ka na. Ikaw masunod anak. Kumusta ang pagpangita ninyong maadap? Panaana pa? Kuhaon na lang namo at tuon na mo ni Mira. Nala, sige, anak. Ikaw ang matuman. Kay ikaw ang lalaki. Ha? Dili ka magpadala ni Mira. Tanan-tanan, igo lang si Mira mo timbang sa imo, pero parte sa atong relihiyon, dili ka dapat mo ato sa ilaha. Ha? Murang na-action na ba si kalain sa kuha pa? Kaya wala ako'y baruganan. Nagsabot may piro. Ay, dili pwede na. Ngadto ka kaniya, dapat diri siya sa ato ah. Ha? Paigo ah, istoryahig maayo si Mira. Hibalo ko nga musabot na imong asawa.
2: Sige na anak, pasabda ka na si Mira nga diri ra sa ato ang relihiyon.
0: Oo ma, ako ribahala niya na.

0: Nalipay ko nga na natin anak. Or anak-anak. Pero ato ginaisipon nga atong anak. Ang kulang na lang, ikaw.
1: Mira. Naghangi ako mga ginikanan nga dapat ako ang masunod.
0: Nagsapot ta, di ba? Nga kung dili ka makatang anak, ikaw musunod sa ko ah. Kung ako ang dili makatang anak, musunod ko sa imo ha. Pero ikaw ang dili makatang anak. Nya karon?
1: Mira, lalaki ko ako ang bana nimo.
0: Ibalo ko. Ikaw ang masunod kay lalaki ka. Pero natay gisabutan. Permintay lang ka mo ingon nga maghunaw na pa ka.
1: Kuan.
0: Basta. Panggaon na to niyang bata. Kinahanglan ikaw ang musunod sa ko ah.

Sumihin mo una ko, ani. Reaction out na suko si Mera. Gusto ko siya pagpasabot. Dili na ko makaya nga. Mubalhin ko sa iyong relihiyon kay sugat pa sa akong pagkabata. Mao na kini akong relihiyon. Pasabtunog bayang si Mera.

0: Mare, natulog ng bata?
1: Oh, Donald.
0: Pwede mag-istorya kita.
1: Sa onsa?
0: Basin okay lang sa imo, ha? Nga, di rin lang sa ako ang reliyon. Sabi ni mo, Mer, maglisod ako sa pagbiya sa akong reliyon. Bata pa ako. Ingon pa nila mama, dos anyos pa ako, mauna niya mong reliyon. Daan pa sa ulan sila mama. Pareha sila reliyon ni mama si papa, ng mauna kinilang gibarugan.
1: Mao ba? Uka sa akong part. Sa wala pa kumataon, mauna daan ang reliyon nila ni mama at papa. Kung sakit sa imo nga talikdan ni mo imong reliyon, unsa na lang ko? Dili na ko na makaya. O sige. Ayaw ko agniha sa imong reliyon, ha? Kalimta na to na kay wala man kamutuman sa atong sabot. Hanto na kita na lang tagi-adapt na tong abata. Di magiging kamusunod sa akong reliyon, dili na lang po ko sa imo, ha? Antuso na ito nga mag-ihay tagpanimba. Mangandam ka sa higayon ating simba ninyo. Kung mangandam, sabi ko sa kawa. Pero dire sa akong bata, dadun ako, ha? Ako ang magdala sa bata. Dire ang bata, musunod sa akong relihiyon. Dili sa imo, ha? Pahala magpadayon ka na sa imong relihiyon. Mira. Oo, Donald. Tanaw na itong balipayon ba kita? Nga musimba ka nga, mag-inusara ka, musimba ko nga, kami lang duha sa bata, sa among relihiyon. Di ko masugot nga pati ang bata, imong dadon sa imong relihiyon. Pero hindi na mayo nga ingana ta. Kipot ko gusto. Tagaantay kagkagawasan nga, dili na lang kadiri sa ko. Pero ayaw ko ang nihapot sa imo ang relihiyon. Basta ang bata diri sa kuha. Bisan ikaw ang nakita nini nga batang angayan na ito adapon. Pero diri masunod sa kuha ang bata. Mira.

0: Baynolal, sa may ginukto ka nimo?
1: Ah, wala ba eh?
0: Maghinuktok ba kayo nga ng kalawang mga imong hunahuna? Kung wakay problema?
1: Tinood na ako'y problema?
0: Kamayin sa kong asawa?
1: Kung sa'yo problema di ay?
0: May tungkol niya namong relihiyon, bay?
1: Relihiyon?
0: Dili ba namo parehang relihiyon sa imong asawa?
1: Dili.
0: Lay siya, lay ko. Ang gigagulaan ako ang bata. Gusto niya musunod sa iyang reliyon. Dili sa ko, ah.
1: Dapat imong istorya og maayo na imong asawa nga dapat diha sa imong reliyon kay ikaw ang bana.
0: Pero dili gid musunod akong asawa. Lisod kayo si Mayra pasabdon. Na si baruganan. Iya gid gibarugan ang iyang reliyon. Dili mahitabo. Nga, musunod siya diri sa ko, ah.
1: Pasabta lang sa ginahinay. Ay lang sa pugsa.
0: Kapila na naitabaw.
1: Wala yan.
0: Kalaan po niya na, Donald.
1: Simba kasi mong reliyon. Tingsating simba, lahat po siya. Nadala niya ang bata.
0: Ha, sa part ni mo, laayay kay ka. Kay ikaw rang isa niya, imong anak, tuwa sa iya ha.
1: Bulag mo, kay parehar mo mong adlong gisimba. Pero bulag mo simbahan.
0: Sa may lantaw na sa mubang tao niya sa inyong duha.
1: Nakita lang na diligid mo malipayon. Labinasting simba.
0: Kanindot na lang og nasa sa kong reliyon para dito may mag-uban ni sa mong simbahan.
1: Maupo nang nasa iya, Donald.
0: Mas nindot nga naa ka sa iyong reliyon po. Kaya para mag-uban-uban mo sa pagsimbahan. Buo ang pamilya.
1: Pero parehas man mo na ibarugan.
0: Dili na mo makaya talikdan ni mong reliyon.
1: Maupo na si Mrs. Nimo.
0: Mao na ba eh? Kanunin ako yan po si ginuntang hikapon ng kasing-kasing ni Mayra.
1: Kay si Mayra po, musultian ang parte sa inyong relihiyon. Amoy nun, maging tama ang ilaha. Sila ang tinuod. Maupod ka.
0: So kay Mayo, ani ba eh?
1: Mao na, libo ginakayo. Mao na, libo ginakayo.

0: Oh, anak. Isputing akong anak, ha?
1: Oh, musimba. Pa, dililigi ka mag-uban sa magsimba, asa di ka makadto pa?
0: Anak, ni simba po si papa.
1: Ano simba po ka pa? Di mali ka uban na mo.
0: Anak, ah, lisod pa ka pa sabton.
1: Ten, talatin, anin ba na ta?
0: Ah, sige na, hato na mo ni mama ka.
1: Pa, uban ta simba pa?
0: Ay, hatun ta lang mo, ha? Hatun ta lang mo.
1: Musulod po ka simbahan pa? Kita ni mama? Ina pa?
0: Anak, pasabdun tara ka.
1: Ngano mo rin kung musulod nilang kasama mo, ah? Hagang yung imong anak. Usa may daotan niya nagmusulod ka sa simbahan na mo? Usa may daotan kung musulod ka sa ko, ah?
0: Nakikiparugan sa mga reliyon.
1: Ibalo ko. Pero nagkangyo yung anak ko. Oh. Ina pa.
0: Sige anak, sa sunod na lang, ha?
1: No, karoon nung tamag-ubanta ni mama pa.
0: Sunod na lang anak. Makadesisyon na si papa, ha?
1: Nalain si papa. Para lipay pa ba? Naas si mama naapod ka. Kamira ni mama do, ha? Grabe ni mo katika kasing-kasing, Donald. Di ka maluoy sa bata?
0: Pwede ba? Oo. Tuwa sa pabor sa imo kay ikaw ang nagdala sa iya kanunay sa imong reliyon. Munang bata, naadya sa imo, ha? Mantigo na po nga mo. Agni din sa ko, ha? Pero hibalo na ka, Mera. Kung nakibarugana, napag ko. Muna ninaandan ako ng reliyon. Sakit na para sa ako ang ako kining talikdan kay musunod ko sa imo, ha?
1: Pa, away mo ni mama pa?
0: Oo, wala anak, wala.
1: Tana anak, pasagdin ni mong amahan. Tana. Oo, ma. Pa, musunod na ka pa.
0: Oo, sige anak, ato na mo ni mamahan mo.

0: Mira.
1: Pagkaw na gimo ha.
0: Tana, nano ko niluto dito.
1: Pawalay sa ko.
0: Mira. Pwede ba dili ito magpapikto sa itong reliyon? Nawala na yung mayong pagtagadirikan ako.
1: Wala tayo kalipay sa itong panaguban. Tungod sa itong mga baruganan.
0: Mira. Ato na kiniginasgutan sa una. Nga dili ito magpadala sa itong mga reliyon.
1: Ikaw ang problema. May lang ka mo balog sa imong reliyon pero wala kay baruganan sa itong gisabutan. Wala ko ka nakalimti.
0: Hibalo ko. Pero di lang gunta magpapikto. Ipakita gud kini mo gihapon may pagtagadir ka na ako. Ang Ginoo lang atong agdon. Kung gusto sa Ginoo nga musunod ko si Moa, wala ko'y mahimo. Kaysa ang mangitag paagi. Nga musunod ko si Moa. Kasi hinahinay mo rin nagkawala ang imong gana diri ka na ako.
1: Ikaw rin nagtudlo sa ko. Di gani ka maluwi sa bata. Nagnihon ka nga sabay sa muas pagsimba. Pero sa imong gibuhat, gahi ka. Mawala mo sa matong gana di sa imo ha.
0: Oh. Mira.
1: Sige, padayon na sa imo ha. Kay kami padayon sa akong anak. Pero kung bigay kita ang magkauban hantod sa hantod, wala tayong mahimo.
0: Mira ay pagsulti ni Anya. Kinahanglan ko ka mo. Kinahanglan ko mo sa akong anak.
1: Kinahanglan? Masarapit. Kinahanglan minin mo. Magusto ni mo nga sunod ko sa imo, ha?
0: Limtan lang una na ito na, Mira. Ang importante, malipayin kita sa atong panag-uban uban sa bagay.
1: Ito magpa-apikto sa atong mga reliyon. Ngayon, di limang tamapiktohan. Sa adlaw sa ting simba, lahi-lahi ta. Dili ka tamapiktohan ni Ana.
0: Mira. Magagal lang kita sa Ginoo, ha?
1: Bahala ka. Kung pagbot sa kahigayunan nga magkabulag kita tungod lang ni Ana, di na madayon na itong kasal. Wala na'y kasal. Kahit gusto na ako, diri kita makasal sa akong reliyon.
0: Mira,
1: mawa ka na akong gusto. Huwag kayo na pangandoy nga madala mo ako sa imong reliyon.

0: Patuman, anak. Di pakita na ako maki Mayram. Pero gusto niya siya po ng matuman. Naunsa naman tao na ay. Dapat mawin ikaw ang masunod kay ikaw ang padre ni familia. Dili kay masunod ka sa iya ha. Ang bata ma, pabor na sa iya. Ang bata na gani ang magsigig hagad sa ako at na dapat musabay daw ko sa ilang pagpanimba. Kinoo ko ninyo. Nanong nagpadalaman ka? Ay, dapat mangisog ka. Mangisog ka, anak. Ha?
1: Tinood ka na, Donald. Ikaw yun ang mangusog ni Ana. Murag nakita na ko, nagkahuyang ka. Murag ikaw na ang madala.
0: Pawala ko'y mahimo pa kung pagbuot sa kahitasan.
1: Anak, iampo na si Mira ang musunod niya sa moha.
0: Amutali pa, ma.
1: Ikaw gin ang mag paigo niya na. Ayaw padala sa imong asawa.
0: Ananay nun siya pabasin ko nung abot sa panahon na magkabulag noon kami. Unsa? Tulang ni Ana. Sa ato pang butpasabot niya, nagkawalang iyang gugma niya sa imo ha.
1: Istorya siyag maayo, anak. Istorya siyag maayo.

0: Llévalo con grito que aquí que le animamos, ánimo, papá.
1: Omer. Mira.
0: Llévalo con gusto nila. Ngako yung musunod sa emo, di ba?
1: Kung tinood ka nga nahigumadir ka na ako.
0: Kikong pataman ka. Pero di rin ako damayon akong reliyon. Sa kasing-kasing oo, mahal ta ka.
1: Pero basin mo rin hinungdan nga mawala imong gugmadir sa ko, ha? Tungod lang sa imong reliyon nga dili ko musunod.
0: Ang ginoon ay nahibalo ni Ana. Basta kanunay ako gaampo nga musunod ka sa ko ang reliyon.
1: Kung tinood ka nga nagmahal diri ka na ako, ikaw musunod ka na ako, Mera. Ikaw musunod, dili ako. Ako mahal ta ka.
0: Mahal ta sad ka. Kung mahal ko ni mo, dapat ikaw musunod.
1: Ginoo ko ni mo, Mera. Ako ang lalaki. Ako ang bana ni mo.
0: Dili pa kita bana. Wa pa kita makasal. Ikaduha, adapted lang na to ang bata. Pakasliw na ako para matawag nga banat na ka o asawa mo na ako. Pero sa akong relihiyon ka magpakasal.

0: Det er bare lidt sødt. Det er sikkert langt. Kanuna ako kasang pizza Ginoo nga unta higapo nimo kasing kasing para mosunod ka diri sa koa.
1: Dili ka na mahitabo. Ikaw dapat ang mosunod sa koa. Ako ang lalaki, ako ang masunod sa tanan.
0: Parte sa balaod sa pamilya ikaw, pero parte sa relihiyon dili. Di ka makapugong sa koa ako. May akong baruganan akong relihiyon. Pero di na gini mo makaya. Sultihin lang ko. Naputlo na itong panag-uban. Pero kay mahal naman ako akong anak. Sandili na ito na tinaw na anak. Diriginas ako, abisan magbulag pa kita.
1: Mira ay paghiskot o bulag.
0: Ayaw paghiskot ni anak. Basta, birin ako, o ikaw di arasan. Padayon sa imong gibarugan ng reliyon, ipadayon po na ako, uban sa itong anak.

0: Asan sila Mira? Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
2: Ganahan ko kay lami imanggod ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw yun, nindot gate kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
3: Pila nakauras ka ron yung pagtulog?
2: Nibalik siya sa 8 hours.
3: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
2: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
3: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
2: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
1: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
4: Unsa ngalan nimo ma'am og taga-asa ka?
5: Lita sa Moratelio nyo si Kyo Matya Sambonga del Norte.
4: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
5: Niligid siya katulog ma'am, naana siya mga resita nga sleeping tablet tanan nga private sa depolog na kuno na niya din Manila. Lumagiti wala joy effect wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
4: Doon yoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape,
5: oo,
4: ma'am?
5: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
7: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako din nga si Jared, mm-hmm. na kung ano ako kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ibatanon nga mga plus.
6: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit.
7: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako raw ang puyway pamaol kada ko maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma pagabuntag wa na puro la pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
8: Oh, mayong buntag, ma'am, no? Masayit, ngalan ni mo, ma'am?
9: Julian Bula. Naamid na rin ka po yung karon sa New Bataan, La Libertad, sa Buanga del Norte.
8: Kung sa may mong hibati sa dihang wala pa ka makagamit niining produktong Orion?
9: Akong sakit psoriasis, niya. Lain makita ko ang panit kay nagasamad-samad din akong ulo daghan kay murag kaspa bitaw siya puno kayo niya magaytong giupawa na gani sa doktor kay gadugo-dugo ba
8: sa dihang nakagamit na ka sa Orion nga haplas unsa may resulta ni ana ang anak kanimo
9: dako gid siya epekto sa ako kay wala pa ko nagamit anang Orion daghan ko gamit nga makaayo lagi sa psoriasis pero nagingon ako ang ugangan nga pagpalit tong Orion kay try lang ba unya mo din to nga pagpalit ako isa lang kabuok Orion testing pa nako sa akong gibubo sa akong ulo sa akong lawas nya pagkaugma dayon tingala man ko nga nagtanggal ba siya tanan sa akong mga ulo ko mga kaspa tapos sa akong mga panit galit ra gyud siya kahamis. Muto nga, dito na din ko nga, isa ka bulan ako ginamit, ugto nga ang Orion, naulian na gid ko.
8: Okay ma'am no, so salamat kaayo sa pag-share sa imo ang nindot nga experience sa dihang nagamit ka niining haplas nga Orion. So salamat kaayo ma'am, o padayon sa paggamit niya na.
9: Okay, salamat po.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
10: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo, grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala. Asam sila Mira? Tawagan ako. Asa ka ni sila? Uwaman din eh, baya-baya.

0: Mer, asa mo?
1: Damila, papag mama. Galang una ka. Sagdi lang sa amin dire. Dire sa kong magkiguban sila.
0: Usipot pa sabot ni mo.
1: Dire lang sa gani, me. Lain para sa kuwa nga. Sugan pa ni Adtuhan tod karon. Wa pagyapon kita makasinab tanay. Kabahin sa tong reliyon.
0: Mer, pwede ba mauli mo dire?
1: Pwede na ka ikaw man, dire. Wala problema.
0: Di ate po'y anan.
1: Di na brega ganan magig harong sa kong mga ginikanan.
0: Wala may problema. Kita ang nai problema. Dapat kita duha ang musulban.
1: Wala kasulbaran. Kaya parehas kita adunay mga baruganan. Sige na. Ay kabalaka din sa moa. Plastar mi dire. Ikaw paning kamot lang sabdi ha.
0: Mira.
1: Kung gusto ka mula, gaming ako kas bata. Anilang dire.
0: Sige, sige. Bye-bye.
1: Ah, sige.

But anyway, so may kong buwad doon. Kaya kung magmagbalipahin kami ni Mera nga mag-uban. Tungod lang sa among tagsa-tagsa ka mga reliyon nga gibarugan na mo. Muna na yung resulta sa among panag-uban. Hantod ka nung tuwala siya sa ingin ka na nagpuyo. Ginoo, tabangi ko. Huwag asagi ko. Tabangi ko, Ginoo.

Matuwa na si Mira sa iyong magiginikanan. Opa, si Mana ng kapin. Kanunin lang kami magkatawagan sa silpan. Pero ako kanunin yung manawag sa iya kasi di manawag. Ay naunsa naman tao na inyong panag-uban. Plano pa ninyo nga magpakasal. Nya karon naunsa ninyo nagkalagyo na hinoon mo. Musugot na lang di kayo nga na. Paghihimo na ako ang tanan pa. Pero wala gyud. Yung si plano mo si mong kinabuhi. Ayaw yung nangab. Musunod na lang ka sa iya. Pwede ka na mahitabo. Ang akong ikagulan, kining among panag-uban nga nagkalagyo na hinun kami. Sige lang anak. Hugot lang nga pag-ampo sa Ginoo. Kanunay lang siya paluwa pa para makaingon po si Mira nga. Nagkinahanggan pa ka sa ilaha. Suportahin lang gyapon sila at tuwasya sa iyong maginikanan uban sa bata ninyo. Hugang po si Ginoo. Kung asa taman ang inyong sitwasyon karon. Pero kanusa pa pa? Kanusa pa? Ang Ginoo rin ay palaw. Ikaw na kay baruganan. Si Mira usap. Ang Ginoo rin ang itong pabutwa niya ng tanay.

0: Abil po kuya eh.
1: Sugan niya to hantod karon. Si Mera to asa yung maginikanan. Pero kanunay na kong gisuportahan. Bisan wala gid may prusosong anak kay nami adapted. Among isaad sa pamilya niya namong anak na panggaon o tagaag mayong kaugmawan. Wala problema na kuya eh. Wala pagig kami naguban hantod karon tungod sa among mga baruganan na di na ko makaya nga talikdan ako akong reliyon. Huwag di pod makaya ni Mera ang yung talikdan niya yung reliyon. O ni hantod karon kuya, nagpabilin kami nga nagkalagyo. Ang ginoon na lang among giagad. Nagtagaan ko niya gasayin na magpabilin yung kutiri. Siya niya bahala kay Mera. Kuya Ern, manginawad ko nga makahatag ako ng inspirasyon akong kaagad. Salamat sa paghatag kinabuhi.

Okay, rin salamat doon dahil sa mga kaagi, no? Ito ano, lisod kayo, puros mo na yung baruganan. Kay sakit sab kay Mira, natalikda na yung relihiyon. Sakit po si Moha. O na nga, gingo na itong makapapukan ba ang relihiyon? Tama, Donald, ang ginore atong agdon, no? Talagsar na mahigala, no? Tungkol lang sa relihiyon. Karon pa ko kabasa ni ining paghatag kinabuhi nga nakat na share ang maong kaagi din sa koan. Sinigang salamat, Donald. Tama lang na ang nasta sa ang mahibalo. Huwag mahigala inyo kalimti, no? Atong mga product gikan sa atong Capricorn Gold with Balunggay and Santon ay inyong kalimti, ha? O sa atong Nerveplex Serap, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak. Depositanan sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong anawala ang ganas pagkaon. No? Gikan sa 13 anyos, pwede mo take ninyo atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Ando patigulang kung nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule para sa mga nangyigibati nga tusok-tusok sa tiil o binhod ng mga kamot ng tiil, mag B40 na. May nerves neuropathy na. No? O sa itong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang e-ticker. O sa itong Fervite Capsule, para sa mga higala na itong luspad, maglipong-lipong, dry pag yun ang lawas na naon, ayaw kalimti ang Fervite Capsule. No? Pwede na sa mga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Ayaw pasag din yung mga higala. Importante atong kondisyon. Lawas ang kapital atong atimanon. Makatabang ang Fervite Capsule. Huh? Okay, dagang kay salamat sa inyong makanunay yung suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Ininyong igalas, Kuya Ern, inyong Dr. Love. Sa inyong mga radyo. May God, bye-bye, o God bless ka na itong kanay.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala, welcome na po sa atong programa nga maghisgot bahin sa panglawas. Of course, kaning atong programa dili maghimpos kung wala ang ato ang buutan nga si Doktora Joy Bantilante. Hello Doktora, welcome.
2: Hi,
1: na
2: ma'am.
1: Po.
2: Yes, thank you kayo. Og thank you kayo sa atong mga tigpaminaw, no? Salamat kayo sa time nga ilang gikuyugan ta sa ato ang program karon, no? So inaton ta na sila makatunan, no? Sa ato ang program today.
1: Yes, so doon na gina sila makatunan, Doc. Labi na sa mga kanunay nga namati din ha, dai, no? Magpa-shout out ta ita ninyong tanan. Shout out sa tanan natong mga tigpamati every day, no? Nga walay puas ug sa mga nisalmot, no? Katong mga nagpadala sa ilang mga problema dinhi sa atong hotline nga ang atong number kay 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Thank you kaayo ninyo ha. Mm-hmm. Dayon Doc, unsa kay maayong mga vitamins nga karon sa atong panahon nga gasiging tugnaw ang panahon, ang kalibutan mm-hmm. siging gadag-om.
2: Mm-hmm. So rainy season na manggugaroon, no? May June, no? So dapat mag-andam ta sa atong kalo, andam ta sa atong payong, no? Kaya mataligian ta, mabugnawan, masubawan, no? So likay sa mga crowd, no? Kaya daghan kay gipang ubog sipon karon. Maski usahong ganin natong likay, matakdan yun ta. No, labi na kami sa amo ang trabaho, no? Sige, gatubang og naay mga reklamo sa mga panglawas nila, no? So naay tendency nga matakdan yun mi, labi na medyo ni us-us among resistensya. So dapat yun na atay mga vitamins, no? So haron lagsikta sama sa Nerviplex AE pa mga dagko na to, no? 12 years old and above, or sa mga bata na atay Nerviplex syrup para sa 2 years old to 12 years old. Oo. Mm-hmm. So para na ko mas maayigid nga apoy vitamin C with zinc ang inyong bata, no? So importante kayo gina siya, and then kompleto sa bakuna. Kung wala pa nagpa-flu vaccine para karong tuiga, magpa-flu vaccine na ta, no? Before mag-start ang atong mga anak mag-school, no? Kaya daana man na sa school, paspas kayo magtakod, no? So, mas maayog yun nga. Before ang klase, mapabukunahan na natong flu vaccine.
1: Mm-hmm. Maayog. Salamat kay Doktora, no? Sa imong pagpahinumdum sa atong mga mamiminaw, nga. Kana, mo ganay buhaton. Labi na karon nga, mo action ganig katol-katol atong tunlan. Mo action na ganyag sakit-sakit. So, banata na dayon na to og vitamin C with zinc. Then, muimna na to sa katonggingon ni Doktora, no? Nga, Nerviplex AE para sa mga dagko.
2: Mm-hmm.
1: Kay, kuan man, Dok, kalabaran karon, Dok, ako ang among silingan. Bisan ang akong anak gani, Dok, nga nagsakit-sakit ang tunlan. Murag na anay tonsillitis. Inguna na siya, Dok, ba?
2: Mm-hmm.
1: Unguna lang, sipon-sipon lang, ay naaksyag ubo, kay kana laging naulanan, kay dili man malikayan, no, nga kanang labi na magsakay lang tag-motor single,
2: mm-hmm.
1: nga walay cover, wala pa yung mga raincoat, nga muulan, then tapos makalit og init. So, mogida yun na, nga kinahanglan nga naka-full gear ta, no? Full gear og vitamins na siya sa atong panglawas, di ba, Dok?
2: Yeah. So, andam sa mga kalo, andam sa mga payong para sure ball, no? Kaya nagito yung mga pila kabok, mga days nga sayo pa lang sa buntag, gusog na kayong ulan, no?
1: Mm,
2: so, okay. Labi na itong wala yung mga four wheels, nga closed ang ilaang sakyanan, no? Nagi tendency yung mga basa ta, nga matugnawan ta, ining mga sa itong trabaho. May lang nakadala tag mga ilisan, no?
1: Oo.
2: Inana. Pero mo lagi na siya. Mas better nga prepared. And then, katong ako advice, as much as possible, kung wala pa libre sa mga health center, I think na may mga bagong flu vaccine nga nangabot, tiguman na to na para sa itong mga anak.
1: Mhm. Okay, Doc, no. Abi na hog bingong kaganina, Doc, ba nga kanang maulanan, ana din magbalon og haplas. Mas maayo biya tinuod, Doc, no, nga kanang naatay haplas perme sa bag. Kanay times bitaw ang mabati tag kabuhi, mabati tag panuhot, bisan nata nag duty sa office or asa pa kang kuan, Doc, even naka sa hospital. Diba, lami ra man gito makagamit po tag haplas, then dili niyo kalimtan nga mogamit sa atong haplas nga Orion. no, nananday duha ka klase, ang usa medyo halang-halang, ang usa dili ra halang-halang, so pwede ang mga bata, even ang baby nga mahaplasa na na. So anyway, Doc, diri na ta mo basa ta sa ato ang una nga texture sender, diri na po ta sa atong hotline, no? Ang yeah, ang last four digit nga number kay 0624 sa 0953. Ngon siya din ni Doc, may gabi i Dr. Choi, 71 years old daw siya, Doc, no? Nga gingnan siya sa iyang doctor nga wala kuno siya diabetes. Pero ang iya din ni Doc, naingon siya nga nahubag man gihapon ang iyang batiis. Unsa ko na imong ika-recommend nga tambal, Doc Choi, kaya ang iya ang BP na naman sa 140/90. No, then human ang iya po dang CBC. Okay na po. Taga-kuan din ni siya, Doc, oh. Taga-Agusan del Sur ni si tatay. Sa man imong ika-recommend sa iya, Doc?
2: Dili man tanan nga mga diabetic yun ang naay kung ano kanang problema sa tiil or samad sa tiil nga dili maayo. Kasagaran kung diabetic ka, mulala dyan na siya, maghubag, maghilanat, nga magsepsis dyan na siya. Meaning, grabe ang infeksyon kung diabetic ka. Pero kung dugay na kay na siya diha, niya wala ra kayo kay, kanang ni severe ang imong infeksyon, no? Nga wala ka nag fever, wala ra ka nag septic, nga magubos ang BP, nga mag-shock, kung inana bitaw nga diabetic, niya na yung mga samad. And dali lagi gay na nga mo-deteriorate ang pasyente. So most probably ana barado yung mga ugat sa tiil, no? So very common kay na kanang sa mga elderly ug kanang sa kusog man ni garilyo, kanang nagitawag natog Burgers disease, no? Makasamot po na siya sa kanang poor blood flow sa mga pasyente, no? Sa ilang mga lower extremities, no? So kanang mga daghang kay barabara sa ilang mga ugat na bay mga cholesterol or kanang mga nicotine, no? Mga nalanghap din na absorb sa body nato, no? So isa na siya sa reason nga natay poor wound healing, no? Or non-healing wound or poor healing wound, no? So natay mga tambal para ana sama sa celostazol or vessel GOF, depende na siya. Pero siguro siya mas maayo magpa-check up og specialista sa tiil, no, kanang mga orthopedics, no? Haron matan-aw gyud ma-assess. Nindot jud unta magpa-duplex scan or Doppler scan sa tiil, no? Makita nato didto kung unsa ka-extend ang mga bara inana, no? Pero dili nato kumpiyansahan abi kay wala ka nag severe infection is dili nimo iduol og doktor. So dapat iduol gyud na siya nimong doktor. Kung walay orthopedic sa inyong area, pwede rapod siguro ang surgeon, no? Pero akong tanaw, anak, kay dili man siya diabetic, pero poor ang yung wound healing, most probably, barado yung mga ugat. No? So, moto, celostazol, or vessel GOF, usually mo na ginahatag na mo. Pero kung padong tadi bribe, or kanang limpyuhan ang samad, usually dili pa may maghatag, ana, no? I refer sa ginana mo sa orthopedic nga surgeons, no? Haron ila asang tanawon kung wala ba nabot sa bukog, kaya unsa na siya pagkaayo kung dili po limpyuhan ang samad nga hugaw, no? Dili po pwede nga ikaw-ikaw maglimpyo kaya dili man na-steril ang inyong mga gamit, meaning dili na siya ingon nga kanang free gyud of mga bacteria. So muna nga dapat kana mainana iniglimpyo sa mga samad, dapat i minor OR jud na siya at least, no? Kung dili maganit siya sa major OR nga operation na to, no? So minor OR na siya para sure lang ta nga limpyo ang pagkahimo sa paglimpyo sa samad, no? Inana na siya, and then most probably kinahanglan og antibiotic, no? Inana. So akong suggestion is see an orthopedic, no? Or specialist sa bukog.
1: Then kaning iya ang kuan, Doc, maayo ra ba ni siya mainom sa atong before tipod samtangan?
2: Wala may problema para sa nerves lang, ma'am, no? Pero syempre ang pangitaon dyan niya, ang main reason nga nung naginana na yan tiil. So yun ang ipa-check up og doktor, especially orthopedic inana. Kay ang importante sa iya to address the bara. Importante sa iya to address the infection, no? So kana ang dapat iya ang unang himuon, no? Okay. Mapa-check up, no?
1: Yes.
2: And then kasang sa iyang blood pressure, okay raman ang mga tambal siguro the common, no? Mga losartan, telmisartan, kanang mga valsartan, candesartan. Depende sa unsa hiyang niya So hay gani pwede po doon sa available sa ila ang area, no? Pwede sila mo doon sa yakap clinic sa ila ang munisipyo, no? Mm-hmm. Naman tayo kanang itawag na itong health center, no? Usually, gina-advise mo na sila nga magpa-accredit sa yakap, no? Mm-hmm. Kung dili man gani, ato sa mga hospital, ng government, kung apiki, taga-ahatag lang yung time nga mag-line, magpalista, anak man good na siya, no?
1: Anak and should.
2: Oo, so, pero, ang uban na na po yung mga libre nga tambal.

0: sa blood pressure.
1: Okay. So, Doktora, thank you kayo, no? O ginaot ni si Sir Tito, no? Nakapamati karon siya sa imo ang pagtambag niya, Dok. Thank you kayo, sir, sa imo pagpadala, sa imo ang mensahe dinhi sa ato ang programa. Diri na po ta sa atong laing texter sender sa last 4-digit nga 8889 sa 0912. Ningon siya diri, mang hapon, Dok Choi, Ilani, sa Matalabas, sa Matalab, Antipas. Gusto nta ako mopalit sa inyo ang product nga B40 og H+ nga Orion, pero wala pa man diri sa Matalab. Ang naa diri Coffee Corn Gold with Malunggay Anzanton Raman. Ang ako pangutana, asa ko makapalit sa tablets nga B40. Actually, kung naatay ko an mangod diri, Doc, no, kung naatay Coffee Corn, so naa pa nang ato ang ubang mga produkto sama sa mga B40. Nagkataon lang gyud ug ani nga time, Doc, nga wala siya nakapalit kay na out of stock. Inana
2: basin
1: siya.
2: Basin siguro. Oo. Mm-hmm. Kay daghan mangod og listener na mo, no? So, pwede po siguro nga magbilin siyang number dito sa asa na nga pharmacy. Mm-hmm. Haron, matawagan siya once na nima stock or magpa-reserve siya.
1: Oo. Mm-hmm. So, mo ito yung best advice, no? Nga gihatag ni doktora ni mo, ma'am, no? Itong sender nga si Ma'am Ella. So, ana, hulat-hulata lang po, ma'am, no? Kay mo ito, posible na hotdan jud ta kay naaman naka-try man ka sa ato ang Coffee Corn, so dili mo na pwede nga Coffee Corn lang ang naa din, ha. Tanang produkto nato sama sa H+ nga Orion, sa Nerviplex nga kato ang syrup for kids, tapos Nerviplex for adults, sinana na apo type Fervite, and then ang ato ang Mega Care og ang B40 available jud na siya, naguba na silang tanan. Then kuan ni Doc, speaking of kuan, naa ditay bagong product atong napuno nga Coffee Corn katong purple, no? So sa sunod, watch out ng uban, no, nga gusto mo try kay naaman ni siya kaning atong purple corn. Doon naman siya kuan purple corn, mangosteen, na siya moringa, na siya guyaba, no, na ashitaba, na po siya barley grass, then na spirulina, ampalaya, and chia seeds. So mo na bago na tong produkto karon sa ato ang purple corn nga Coffee Corn. Okay, so darita sa ato ang lain nga text sender sa atong last 4-digit nga 8166 sa 0975. Dingon siya din, he, nga kaning kuan. Tatay na po niya to, Doc, senior citizen niya siya, Doc Choi, 72 years old na ko. Nga doon na po siya prostate enlargement. Ano po bang best recommend niyo na meds? Kasi meds ko now, matagal ang pag-effect sa pag-decrease sa size ng prostate ko. I am taking prostazine. Or any more meds you can recommend? Nag-question siya, Doc, no? Thank you daw. Okay, ato ang texter sender, si Sir Henry of Carmen, Cotabato.
2: So, kaning prostate, no, enlargement is very common yung kaini sa atong mga elderlies, no? Surely, mag-start na siya na late 50s, 60s, 70s, no? Isa mga Asia, no? Kita, Philippines, isip members sa Southeast Asia, no? Nasa sa Asia. So, ang mga Asian people, usually very common na siya nga mudako ang prostate, no? Pero even ka ng mga puti, no? Sa US, sa Europe, ka na po sila, na po na slight tendency nga mudako ang prostate, no? So, usually tanang lalaki, you know, very common kayo na siya. Pero mas common siya diri sa Asia. Uh-huh. So, usually sa halos tanan akong uncle, even sa akong papa, na sila enlarged prostate, no? So, usually, kung taas yung guys siya, magamit tao combination, no? Parehan ng dutasteride from plus tamsulosin or finasteride plus tamsulosin. So, may nana, no? Combination, no? Very common is mga tamplas, kanang duodart, inana. Kung dili madalaan na, siguro pwede ta magdugang, no? Pareha sa alfusosin or kanang mga satral, no? And then, ang uban jud, kung naadjoy cause of bara, which is makadaot sa kidney nato, kay dili maka-flow out ang atong ihi, maka-cause siya o kanang hydronephrosis, meaning maghubag ang agianan sa atong ihi, no? Kay dili kay siya kagawas, no? Kay syempre, ang ato ang outlet is kanang ato ang gawsananan sa ihi mo agi man sa ato ang tunga-tunga sa atong prostate. So kung murag mo dako ang atong prostate, mabarahan ang agianan, no? Unang uban nagakateter sila, no? Just so nga maka-flow out ang urine kay kung dili madaot ang atong kidney, no? Due to obstruction, so na siya. So ang uban nanginahanglan jud og scraping or kanang operahan na kwaan, kilid-kilid, harumudako ang agian.

0: Nan, mo na gitawag na tong scraping. Di mabudbudi nga tang-tango na to tong prostate, no? Nga murag nakatapot na mga na siya dito sa kilid sa ato ang bladder. So, ang uban na siguro, pag chemotherapy, kung na yung mga cancer, mag-radiation, no? In ana, no? Pero, I don't think so nga tang-tango siya everything, no? So, ang uban na is scraping lang just so nga muda ko ang agianan, no? So, sulayisa siguro tay o ato specialista sa kanang urologist, no? Kay mo man dyan ni siya specialista nga ginastudyahan dyan nilag ayo ang mga kidneys o prostate, inana ang bladder, inana. So, di ana siguro sa taga-asa ni si tatay, pwede ni mo pangutan-on kinsay urologist di ana sa inyo. Ha? So, specialista sa agianan sa ihi, no? Sa kidneys, sa pantog, o sa prostate, no? Kana sila ang in charge, ang atong urologist. So, mas maayo siguro nga magpa-check up si tatay yung inadto, no? Kay dili mang yud po ko ka-assess og tarong tay kay wala ko kabalo pila kad unsa kada ko imong prostate, no? Kinahanglan mag una og laboratories pa, like example, ultrasound sa iya ang KUB, no? Nga tawag na to kidney, urinary, bladder, prostate, no? Nga ultrasound or PSA, urinalysis, uric acid, creatinine. So, nanglan pa nag-work up tay and then if ever ang findings ana ipakita nimo sa urologist. Kung wala urologist sa inyo ah, pwede ra nephrologist, no? Kay anyway, kung tan-aw sa nephrologist kinahanglan jud siya operation or care sa urologist, i-refer po na siya. Mm-hmm. Medyo mas daghan lang ang nephrologist compared sa urologist usually daani sa ato ah.
1: Okay, salamat kay Doc, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning nato siya na mention din ni Doc Adugang, nag-ingon siya Doc nga nakahisgot ba kagtambal nga tamsulosin?
0: Mm-mm.
1: Modo na iyang gamot na dili daw sa iya effective.
0: Dili man sa ingon nga dili na effective. So basin ko lang. Moto ingon ko nga combination.
1: Okay.
0: So it's either na siya finasteride or dutasteride plus tamsulosin, no? Or additional pa jog satral. Ang uban ana mag-additional pa sila og kanang sopalmeto, mga inana.
1: Mm-hmm.
0: No, so depende na lang. Pero mas maayo nga matanaw siya og urologist or kung wala urologist, nephrologist.
1: Okay, Doc. Thank you, Doc. So, naman is ako tabato. So, kana nga mga doctors nga imong girecommend, Doc. Narag po na dito sa ilang lugar.
0: I hope so na. Okay. Uh-huh. Siyempre, kasagaran sa ato, nanguli naman po sa provinces ang mga nag-specialize, no? Kay sa mga crowded naman kayo ang mga metro cities, no?
1: Doc. Okay, so hopefully, no, na-added to ng gipangiskutan ni Dr. Charney mo nga mga doctors nga imong kitaon, sir.
0: Mm-hmm.
1: Okay, thank you so much sa imong pagpadala, Sir Henry. Sa imo ang problema, no, o ginaot yes. Nga, namati ka karon.
0: Uh-huh.
1: Ug sa uban nga mga kahigalaan nato din ang namati, no, nga wala nakapadala sa ila ang problema, pwede mm-hmm. po nakatabang ra po ning uban nga mga naay nag-message nato yes. Natambagan ni doktora.
0: Uh-huh. So, pare-pareha ra po ng ilang mga reklamo sa uh-huh. ilang health, ana.
1: Mm-hmm. So, sama ra po nga natubag, pero sa mga gusto jud, no, again, eh,
0: ang yes, we encourage them, jud.
1: Yes, we encourage you all to message in our hotline number 0909-304-8924. Mm-hmm. So, salamat kay Ana Doktora. O hangtod sa sunod nga higayon, no? Sa sunod na putang episode, kini si Buttercup. Sa ngala ni Kuya Franz, nga kanunay magpahinumdum kaninyo, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kanin si Doc Choi, always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:44. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kawala ng antok habang nagtutupi ng mga labada dito sa 787 Laundry Shop sa Barajandorf. Gusto kong bumisita dyan o mamit kayong lahat. Sige, puhon ha. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sir Efren Wayan, maayong hapon. George, happy Thursday. Dagang salamat sa inyo din. It's indeed a happy Thursday. Bahala na sila doon, ano. Oh. Actually, I'm watching. Anyways, 2:48, mga sweethearts ko. And before we go ahead and talk about more about the music, let's give you ang inyong inaabangan ang biyaya time dito sa The Price is Right Overload. Ito na, inaanda ko lang yung ating ruleta. Handa na siya. Let's go, ikot. Another pamimigay ng biyaya. Ito na yung mga sweethearts ko. Ito yung mga, ano talaga, yung mga nag-submit ng kanilang entries. Nako, I tell you. Oo, basta padayon sa pagpaminaw kasi maalay mo, ikaw na yung susunod, di ba? O, dito tayo napatigil sa... Up, tingnan. Uy, Barangay Bulwa. Barangay Bulwa, Roleta, maraming salamat. Ito na yung ating Dropbox. At ang aking nabunot mula sa Barangay Bulwa, ang kanyang address ay Upper Bulwa. Oh, congratulations sa iyo ha, Marvic Tawi ng Barangay Bulwa or Upper Bulwa. Ayan, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize and again 14 days ang inyong claiming period. Dito tayo located sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, dito sa may Vimenta Boulevard, Carmen. Ha, hintayin ka namin. Ayaw pa abutog 14 days. At ang ating The Price is Right Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Padayon sa mga love songs. Actually, it is my squeezing in my final set. You better watch out for them. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
9: Ang sarap gumising sa umaga.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
12: Makabuhay.
11: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
12: For the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
7: Choose your race category.
12: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
7: The FICO Run 2026.
12: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Two more minutes bago mag-alas tres ng hapon. Hala, o busy na ang mga kapanimpla o kape. But ako, I'm saying goodbye to all of you. Thank you sa inyong pag-join. Thank you for keeping me company ngayong hapon. Kahit na, alam ko may mga inaabangan tayo, di ba? Ako din nakatutok ako. Sige lang, huwag tayong padala sa stress, ha? Hi, kay Demsoy Robles, maayong hapon. Thank you so much, Sir Efren Wayan ng Wayan Family. Ayan, sa City Homes pala ng Opol, ang dami nating sweethearts dyan. Thank you sa pagpaminaw. 5915, shout out kay Sunshine Rabanes, Ugsiyan Palanga, nagapaminaw. Si Gemar Cardines from Songko Lantapan, Bukidnon. Mayong hapon. Ingat tayo mga sweethearts, mukha lang naman. Sana hindi na tumuloy. Medyo makulimlim na sa labas. Anyways, Harvey Stone will be taking over para sa kanyang Heart. Diba? Naghintay kay Heart Afternoon Drive. Mga hits will be coming for you 3 to 5pm. This has been George. Kita tayo bukas. Same time, same frequency. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Take care, everyone. Mwah!

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Plano ni Mayor Rolando Clarix Uy na maglunsad ng night cafe sa Plaza de Visoria sa Cagayan de Oro City na gaganapin tuwing Biyernes at Sabado. Ayon kay Uy, kape, sikwate, tsaa at ibang maiinit na inumin lamang ang papayagang ibenta sa lugar at mahigpit na ipinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin. Nilinaw din niyang hindi saklaw ang buong de Visoria, kundi piling bahagi lamang nito upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Samantala, ipinayag ito ng alkalde kasabay ng pagbubukas ng El Pueblo Jesus Heroes Park. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre nagbabalik sa inyong radio sets. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 7. Big
1: shot, big shot. Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Yan, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luir Erasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am. Radio
3: with heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM. Life is so
3: short. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 3:29 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Kumusta po kayo? Kumusta po yung Thursday afternoon natin? At saka medyo mainit sa labas ha. Parang tanaw ko dito yung haring araw. So good thing. Parang ha. Parang hindi uulan mamaya. So tuloy na tuloy yung ating pickleball mamaya ha. At saka yung badminton natin ha. Nako, ang daming sports. Anyway, maayong pagpang-snack, maayong pagpang-ape sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Kumusta po kayo ha? Especially atong mga minahal na sweethearts dyan po sa may Bukidon. Kumusta po kayo? Kumusta yung hapon ninyo? At saka masarap ba yung siesta time nyo with George? Anyway, tuloy-tuloy na po tayo ha? Hanggang alas 5. At saka sana maging masaya yung hapon natin. Ano ba yung mga plano natin para sa ating dinner, di ba? At least magkaisa na naman yung pamilya natin. Anyway, para po sa inyong mga pabati ha, 0917-157-927. At saka, ang ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. Batiin natin ng magandang hapon ha, si Mami Elaine, si Christine, and also kay Demsoy. Oh, kasalan na rin yan. Of course, ang ating pinakapaborito nating sweetheart dyan sa may upol ha. Si Sir Efren Wayan, magandang hapon sa iyo, Sir Efren. And of course, yung Wayan family, happy listening po sa inyo. At saka yung ating mga sweethearts din dyan po sa may Barangay Bayapas, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po sa may Kauswagan at dyan din po sa Novo Department Store sa may Cogon. Shoutout po sa inyong lahat. Namiss ko kayo ha. Ang ating mga sales ladies natin dyan. And of course, yung pinakamatikas na SG nila ha. O, si Joan. Joan, kumusta ka na? Mag-message kayo sa akin ha. Para at least mabati ko kayo lahat. Alright? Mag-enjoy tayo hanggang alas 5. Of course, happy birthday sa lahat ng ating mga birthday celebrants ngayong araw na to. At saka yung mga June celebrants natin, happy birthday sa inyo. Ito po ang Heart FM kasama si Harvey Stone sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Free cause. Eagles Week Fun Run June 21, 2026. At Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the start line, and let's run with purpose, run with pride, run for hope, run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: 92.7.
7: Heart Cagayan de Oro.
9: Game. Random.

0: 43 minutes after 3 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, batiin natin ng happy, happy listening ha, ang ating mga taxi drivers. Shoutout din kay Jimmy Culioso ng Ever Taxi. And that's coming from Salime, Salime. Parang kanta lang ng Beanie ha. Salime, Salime. Happy, happy listening po sa inyo. And also, hi and happy, happy listening din kay Bea Dingal Bayona. O, tinawag tayong poging angkot. Magandang hapon sa imo diha ha. O, naligo sa waterfalls ngayon. O, para kang isda ha. Isda sa bato. Mayong hapon sa imo. And also ating mga Bloomingdale Zumba Momshies. Hi kay Ate Carla. O, sumasayaw ba yung mga Zumba Momshies natin ngayon? Kumusta yung mga kaldag moves natin ha? At saka yung mga ano ba yun, yung mga bounce natin. Sana mag-enjoy kayo sa ating programa. Hi din kay Ma'am Vivian. It's coming from Sir Efren Uwayan. Try ko isingit yung request mo ha. Para at least sabayan ko na rin ko yung sumayaw mamaya lang. Alright? Hawa ko ang beat yung request niya. Alright, abangan nyo yan ha. Of course, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:15 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka second and final hour na po ng ating programa, no? Thursday na Thursday. Ang ganda ng hapon natin ngayon, di ba? Ang sarap mag kumain ng medyo malamig. Yung iced coffee, di kaya yung mais kong yelo, yung ice candy, kahit ice candy na lang kasi wala pang budget, di ba? Kundi, uminom ka na lang ng malamig na tubig. Anyway, happy listening sa ating mga kaibigan dyan sa may kamamanan. And of course, ang ating ever loyal sweethearts natin na Roxanne Macha, Lorimer Sakala, at saka yung BBQ family natin, Mayor Miles. Hope to see you soon, ha? Maraming salamat for always listening to us. And happy listening na din sa ating mga taxi drivers ngayon. And yung mga iputada drivers natin, ha? Araw-araw yan nakikinig sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung ating mga habal-habal drivers dyan po sa may Balubal, dyan din po sa may Barangay Indahag. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? And batiin natin si Mami Gemma Popos. Maraming salamat talaga, Mami, ha? Hindi nyo kami nakakalimutan dito talaga. Happy listening sa inyo. Janet Hidalgo and also kay Joey Veralio of 787 Laundry Shop. Dyan po sa may Bara, sa may Jandorf. Happy listening po sa inyong lahat dyan. 4:17 ang oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Thursday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart
2: 93.7 ang adlaw na atakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagkaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ng capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mao ba, ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op, the FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpapalit.

0: sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano, yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 4:31 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Play Smart, Play Brand with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no end to stop. Email at responsiblegaming@pacor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts. Ngayon dyan sa may westbound terminal at tapat dyan. Or sa likod lang. O sa likod ha, Fish Landing. Happy listening sa ating mga suki dyan. Nako, kumusta kayo dyan? Nakasnack na ba ang tanan? At saka yung mga papauwi po, yung mga sweethearts natin, yung iba is uwi pa ng probinsya ha. Dito sa Misamis Oriental, happy listening sa inyo. At saka ingat po kayo sa pag-uwi. Sana pag-uwi nyo, diba? Happy ending. Kasi andun na, nakahain na yung hapunan at saka bagong ligo na si Mrs. Magandang hapon sa inyo. Kay Kate, maayong hapon sa inyo. At saka yung mga sweeters natin ngayon. Ako, busy yan. Ang uban naglawog sa baboy. Ang gitugway nga kanding ha. Shout out nga sa ating mga sweeters dyan sa may Pangantukan. Shout out po sa inyong lahat. At saka dyan din sa may Wao. Happy listening po sa inyong lahat ha. 4:33 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
5: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 447 ang oras natin, sweethearts. That was Bini, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Song goes out din sa aking kaibigan, ha, si Uncle Fern. Ito talaga, habang nagda-drive siya pa uwi ng bahay, pag naabutan niya tong kantang to, nako, napapasayaw talaga siya, ha. In fairness, magaling kumembot si Fern. Diba? Witness kayo dyan, yung mga nurses natin sa NMMC, ha? Diba? Masarap kumembot. Tsaka magaling kumembot si Uncle Fern. Happy, happy listening sa everyone. Also kay Mommy Faith. Mayong-mayong hapon. Saan ba yung susunod nating gala? Magandang hapon din po sa ating mga suki dyan, ha? CDO Papel Republic. Kaigig, magandang-magandang hapon po sa imo, Igig. Happy, happy listening! Ang ating The Prizes Rise Overload. And of course, down to our last winner of the day, ikot na ang ating ruleta. Eto na!

0: at eto ha, hinahanap natin. Dito tayo huminto sa may barangay Carmen. Eto, buno tayo dito. Galing dyan sa may Carmen Market. Congratulations kay Agustin Cabala. Agustin Cabala ng Barangay Carmen dyan po sa may Carmen Market. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Napakaswerte po. All you've got to do is punta ka lang dito sa aming Himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 4:49. Ako'y magbabalik pa. Stick around for more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Ood. The price is rise. Overload.
6: Tama.
5: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Tahanan El Mano. And para yan sa ating mga kaibigan ngayon ha, ng mga ano ba yun, mga in love na in love. Boy, magandang hapon po sa inyo ha. Vera, maraming salamat. It's been a while. At saka hi din sa iyong anak ha, si Silver. Oh, happy listening sa mga kasamahan niyang nagtatrabaho diyan sa may Agora ha. Nakalimutan ko yung pangalan ng pharmacy nila. Happy listening po sa inyong lahat diyan. Si Arlene Abad de Patriana, nagkikinig sila sa atin ngayon. Magandang hapon. At syempre ang ating mga sweethearts diyan sa may Barangay Bayabas. Rona Bukabal, magandang hapon po sa iyo, Rona. At saka yung mga kasamahan niya diyan na nagtitinda ha. Oh, sarap talaga ng hotcake nila diyan. Happy listening po sa inyo. Anyway, leaving you with a song from River Maya. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Dr. Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about hormonal balance, the silent controller of health for men and women. Nainagsulti dok, kaon man ko insakto dok, pero nganong kapoy man akong gibati gihapon. Tulog man kong insakto dok, nganong mura man kong guwa kapahulay gihapon. Unya dok, ginagmay ra man kumukaon dok, nganong nagbugat man gihapon ko, nag-overweight man gihapon ko dok. Sagad mga pinangga, pag-inganan ang kondisyon. Ang problema, wa nas pagkaon. Ang problema, naana sa hormonal imbalance. Ang hormones nato mga pinangga. Unsa man ang mga hormones? Ang hormones gitawag na sa mga chemical messengers nga gihimo na siya pinaagi sa tong mga gland, no, mga gagmay ni nga mga organs tong lawas. Nag-travel ni ang atong mga hormonal o ato ang mga hormones, mga chemical messengers tuyok sa ato ang mga dugo nato og mosulti ni siya sa atong mga lawas unsay buhaton og kanus apod buhaton. So, unique po no ang trabaho ni hormone. Huna-huna, when we say hormones, traffic lights sa ato ang lawas. Sila ang tigdalag balance para nga ang tanan hapsay lang ang pagdaloy. Kung sila ma-imbalance, agoy magkaroon ng traffic jams, aksidente o mga breakdowns. So atong isgutan ning upat ka mga hormones sa atong lawas nga makapaapekta ni lalaki'g babae. Number 1, cortisol. Mao ning gitawag stress hormone. Ikaduha, insulin. Mao ni siya ang gitawag blood sugar hormone. Ikatulo, melatonin. Mao ni siyang gitawag sleep hormone. Ikaapat, thyroid hormones. Mao ni gitawag metabolism controller. Okay, kanita sa cortisol. Ang cortisol, dili ni siya bad. Money ang makapatabang na ito nga makamatata, trabaho na ni cortisol. Si cortisol po, trabaho niya nga makarespanta sa mga kuyaw o makahandle sa mga emergencies. The best si cortisol. Pero, pag ma-chronic stress na siya, chronically high cortisol, kung taas perminti imong cortisol, mailhan nimo nga nagsigi na siya taas o kuyaw na. Ano man, ang imong mga puson mudako na. O yan. Kung nakabalo pa ta, nga di maayo magpadakog puson, malikaya na to nga mutaas si cortisol. Kasi pag perminti ba taas si cortisol unsa may mahitabo, dali ta matigulang. Mutaas po ang risgo nga magka-heart disease ta o magka-diabetes, no? At least kanang tulo ato ang timan-an. Kunot-kunot na gani ang ato ang mga dagway, kunot-kunot na gani itong mga panit, si cortisol ang imuhang bantayan pod. Nakay sakit sa kasing-kasing, cortisol, digi-diabetes, si cortisol. So, unsay mga ilhanan nga taas na si cortisol, taas imong blood pressure, himuhinay ang imong immune system, dali ka malimtanon, sige kag mata-mata while natulog, unya taas kag mga inflammation, pwede ka arthritison, ngol-ngol ang mga joints, ingon niya na. Manay, gi-publish no, sa study sa psycho-neuro-endocrinology. Balik ta sa puson ha, ang healthy nga lawas dapat ang dughan mas mudako kaysa puson, kaysa tiyan. Pag mo tupong na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, oh, warning na na. Pag mo lampas na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, change course na. Ayaw padala sa giingon nga, ay lami manggod. Unsay buhaton para mabalance, para dali mo gamay. Ang una na tong buhaton, i-improve ang pagtulog. Dapat ang imong pagtulog 7 to 9 hours kada gabi. Ikaduha, unsa mahinungdan nakapataas imong stress base ang financial stress nganong itaas mong cortisol. Ihatag i-workout sa imong financial. O nganong nagka-problema sa imong financial, part na si imong self-development. Imuha na siyang tunaan unsaon imo pag-manage imong finances. Okay? Focus diha pinangga i-workout na. Ayo pagsalig sa by chance. I-create good pinangga. Ikatulo, emotional conflict. Away-away si kahiubos, dali ka masuko. So, i-manage. Ikaupat, constant phone notification. Hala, sige kag-scroll-scroll. Sige tanaw si mong cellphone. Niabot nagduha ka oras kapin. Nag-cellphone paghihapon ka. May lang ta nag-cellphone ka kaya nagtrabaho niya nag-earn ka. So, good yun. Pero wa ka nag-earn. Nag-waste lang kasi mong time, si mong kusog. Nalingaw lang ka, sa ngalan lang na nalingaw ka. Pero wa ka kabantay di ay 2 hours ka pinakaniling kuray, wa ka nag-discipline, wa ka nag-manage, nga matag oras, mag-break ka, 15 minutes. Ikalima, nag-skipping meals ka, wa ka nag-breakfast. Ang pinaka makapataas yung dog stress or kaning cortisol, dili ka nag-breakfast. Ay dok, wa may gana i-breakfast. Oh, nganong walay gana, busog ka gabi eh. Wa ka mahilisi. Dugay ka natulog. Naa kay problema. Wa kay kalinaw sa kasing-kasing ug di ka malipayon. Wa gyud gana ipamahaw. Baliktara ang pinangga. Matulog ka nga di busog sayo ka na ni hapon unya. Ang imong gikaon sa panihapon mga humukon lang nga pagkaon. Dok, di ukaya mo kaon. Adi ko makakayag di kakaon og bugas or humay or kanon. Pinangga, disiplina ang sikreto. Training ang sikreto. Bahala di ka mo kaon sa panihapon basta kaon insaktos pamahaw o paniudto. Pangkatulog ng gabi eh. Bahala, medyo gutom. Part sa disiplin, diha magsugod ang fasting dapat eh. Kanang mga trending karon nga, fasting, low carb. Maayo lang na siya, pila ka mga tuig. O maayo lang na siya kung nag-weight management. Pero pang sustenance mga pinanga, kinahanglan yuta o insaktong carbohydrates. Pero lagi, dili sa gabi magkaon o daghan. Dito sa pamahaw, paniudto. Panggabi dapat fasting. Panggabi, dali ra natunaw yung pagkaon sayo matulog. Ang problema, nganong gutumon, kay dugay matulog, daghang cellphone pa, daghang pang tabi-tabi. Kung gamay ra imong kaonon sa gabi, dapat 8 pa lang daan, higda na ka. Disiplina pinangga. Diha dapat mag-fasting sa gabi. Nganuman, during fasting mga pinangga, ang ato ang lawas mo use o clean energy. During fasting, o labi na sa gabi, wanay sud imong tiyan, ang imong lawas mo gamit na siya og mga fat and ketone-based energy para sa tuang cellular repair. Pero dili na mahitabo pag-ayo kung busog kang natulog. Mabitaw nga kung nag-low carb ka, unya niabot na sa point nga murag ang imong energy nagsalig na ka og kape kana ilhana na siya ang imong low carb nimo usba na. So ang morning dapat insaktong carbohydrates pero na kay exercise dapat insakto imong tulog. Dapat insakto ang imong emotion or stress management sa imuhang emotion. Kasi ang makapastress mga pinaga kabalo mo. Ang makapastress isa ra gyud ang pinakahinungdan. Wala gibuhat ang dapat buhaton. Gipaunya-unya ang mahimo na unta karon. Yun ang makapastress. Maoni ma-challenge no kung mahibaw animo ni nga ang imong low carb dali gani ka maapektuhan, dali ka mahiubos, dali ka saputon, but pasabot nagkaroon ka na ng hormonal imbalance. Kasi kung sa kape ka highly caffeinated or medyo moderately high ang caffeine gihapon sa imong kape, makapa disrupt gihapon na, makapa problema gihapon na sa imong hormone. O mailhan nimo nga dili maayo ang imong diet kung dali nakasaputon. Kung ang imuhang low-carb diet, kalmado pa imuhang unahuna, happy mode ka, mas positive imong mind, then continue.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyitan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take 2 capsules or 1 capsule before matulog or human panihapon. Kung taas ka, medyo overweight pagyud kaayo, take 3 to 4 capsules before matulog para layo sa atake sa kasing-kasing. Kung naakay sakit sa kasing-kasing o niya grabe imong problema, apilig yung pag-ampo before matulog o ginhawag lalo o ayaw tulog na naas kagool, ayaw katulog na naas sa kalagot o kahadlok, kinahanglan unahon nimo pagbaton ang kalinaw gyud sa imong kasing-kasing nga maimo na siyang madawat pod gikan sa imong pag-ampo sa Ginoo, gikan sa imong self-reflection. Be positive pinangga, ayaw ka discourage. The more nga naapakas problema karon, pag isandig nimo na sa Ginoo or positive lang jud ka, magiging strong ka, magiging broad ang imuhang mind tungod sa imo experience. Mas dali ka makasabot sa isig ka tao o sa uban pa. Now, taking EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mahimo ni siyang matag-adlaw nga nutritional support sa atong mga lawas, especially sa mga tao nga under stress. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to support the body during physical, emotional and hormonal stress pinangga. Tungod kay mo support ni siya, immune defense, healthy circulation, natural detox and cleansing, energy and vitality without overstimulation. Kasi ang uban nga mga herbal product, with all due respect, bawal siya gamiton nga over 6 months or a year. No, na siya possible nga mga side effects. Mauna nga magbantay pud ta, no? Unsa atong panginumon nga diha ta makadungog nga ay ang herbal makadaot, no? Dili tanan nga nagdala sa herbal makaayo di pod makadaot. Na ay mga side effects kasi depende na siya Kun unsa nga herbs ang atong gigamit. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa atuang lawas nga mulig-on, especially during fatigue, poor sleep, and prolonged stress. Remember, supplements do not replace sleep, prayer, or healthy habits. They support the body while you practice them. If you are often tired, easily sick, or stressed, EXL Makabuhay Plus may be a helpful daily partner in your wellness journey. Because true health is not about quick fixes. It's about consistent care, mga pinaga. Ay pumukalimot pagbisita sa tuang clinic, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program sa mga na-stroke, sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing kasakit ng arthritis, sakit sa mga joints, diabetes nga bisag insulin hastang taasa gihapon. Usually, mag-abot-abot ta Domingo o sa ubang mga adlaw, appointment basis ta. Pwede po mo magbisita sa clinic na tay mga certified naturopathic practitioner naka-prepare ang atong program para sa inyo ha. Kung naamoy mga laboratory, pwede po nyo nadadoon as reference po nato. So, bisita lang mo mga pinaga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Today, we continue our topic on hormonal balance by answering an important question. Nga naman ang lalaki babae, lailahi man ang ilahang pag-process sa stress. Mabitaw kinahanglan magsinabtan ay gyud kay lahi ang pag-process sa babae kung ma-stress siya. Pag ma-stress po ang lalaki, lahi po ang iyang pag-process. Mauna importante magsinabtan ay. This is not about who is stronger. This is not about who is right. This is about how God designed the human brain and hormones. Dapat masabta nato kung giunsa pag-design ang atoang utok o ang atoang mga hormones, mga chemical messengers. When stress happens, both men and women, mag-release na silang cortisol. Mga stress hormone na siya. But the brain processes it in different ways. Pareha cortisol, pero ang atong utok, lalaking babae, lahi-lahi sila ang saon nila na pag-process. Like for example, kung ang lalaki ma-under stress, ang brain mo activate siya sa problem solving and action centers. Pag naay stress, ang lalaki mas mo activate siya ang saon ka na ko ni pag-sulbad ha. Ang saon po na ko ni pag-action agad. Ang testosterone mo interact na siya sa cortisol. So, ang actual effect aninia, ang lalaki tend to withdraw. Mas hilom ang lalaki o niya mas mo focus siya. Ngano man, ang lalaki mas mo prepare siya sa pag-fix or sa pag-escape, no, sa pag-sulbad or unsaon paglikay. This is why many men, daghan sa mga lalaki, mas hilom ilalom sa pressure. Kaya naghilom-hilom ng mga lalaki, grabe ng pressure. Dili ni siya drama, kundili neurological regulation na siya. Nakita na siya nga study sa Journal of Neuroscience nga nag-confirm yun nga ang stress mo pa-activate yun siya sa different neural pathways sa mga lalaki babae. Kung ang stress ma-misunderstood, di nato ni masabtan. Kung ang lalaki mo hilom, unya ang babae magunahuna, wa man ni nagpakabana ning tawhana ni sa kuang reklamo, di ba? Ma'am, nisagad na hitabo. Kisa may kusog magyawyaw, kisa may kusog magstorya, kisa may kusog, di ba? Ang babae man. Kung ang babae mas daghan ang iistorya, ang lalaki pod magunahuna nga grabe po ka mo react po ni bayhano eh. O diba, maun po niya mga reaction sa mga lalaki. Yaw-yawan, jugin na siya, diba? Hinumduman na to nga, both are coping, not attacking. Natay lain-laing adjustment o reaction. Dili ta mag-inatakay, no? Wala na siya nag-attack. Pero pag ma-unresolved ni siya, dili masulbad. Kaya di, lagi ta kabalo sahay mo, adjust mo, sabot. Mauni siya makapadamage sa health. Nga naman lalaki sagad mas una mang mamatay kaysa babae. Nga naman ang lalaki mas heart disease man ang problema, high blood pressure o addiction. Diba? Kaya ang lalaki di kayo expressive. Ang lalaki more on luom-luom. Mabito nga mas daghag cases sa malalaki heart disease. Ang mga babae po, ang sagad problema nila, anxiety. Kay, grabe man kay ka-vocal. Depression, autoimmune disorder. Kisa may mas daghag autoimmune, lupus, mga rheumatoid arthritis, mga babae man. Gani, according sa data published sa Journal of Autoimmunity and supported by the National Institutes of Health, women are 3 to 9 times more likely than men to develop autoimmune diseases. 75% to 80% nga nagka-autoimmune disease is mga babae. Sama sa lupus, rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, no? Problema sa goiter ba? Multiple sclerosis, psoriasis. Why women? Nga naman ang babae. Pag ang babae manggod, ma-under stress ang babae, mas mo ang estrogen sa babae, iyang i-enhance ang immune activity. No? Iyang ipa-overactive. Mao na nga pagmahimo ang maprolong, madugay, perminti nga nakataas ang iyahang mga stressors niya, mga stress niya. Ang mahitabo, ang immune system magiging overactive. Mao na nga tirahon niya ang kaugalingon ni mong lawas. So, pag ang babae pod, ma-under stress ang babae, pag ang ilang estrogen pod, mo heighten na siya sa emotional awareness. Mauna nga, ang mga babae, mas ganahan sila, mas inclined sila, tense sila, nga, mo storya, ilang i-express, o ilahang mangita sila connection. Mauna nga, ang problema, mga pinangga, kung di ni mo na siya i-balance, mga pinangga, mga babae, di ni mo na siya i-control, maugin na himahitabo. Now, himo ang nga positive na siya. Kung mugana tag storya, mugana tag express, mangitag tag connection, always on a positive side. Dili kay dungagan ang problema. So the same sa mga lalaki, while nga gusto mo hilom, dapat tagaan po natong security ang babae, nga nihilom tatungod kay nag-focus ka, nang nag-ampo ka, at the same time, nagplano ka unsaon nimo pag-sulbad ang problema or malikayan ang problema. Same lagi, proper communication lagi yun.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mucasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elle Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag mga kasabihan mga pinangga, may kasabihan. Peace does not come from changing others, but from understanding them. Ang galinaw dili moabot pinaagi sa pag-usab sa uban. Apan ang kalinaw moabot gikan sa pagsabot sa uban. Ang word for today, mga pinangga, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Therefore, glorify God in your body. Wala ba mo makabalo nga ang imong lawas, ang atong lawas di ay templo or puy-anan sa balaang espiritu nga naa sa tua? Mao nang agiingnan ta nga i-glorify nato ang Dios sa atong mga lawas. The Bible reminds us that caring for the body is a spiritual responsibility, not just a medical one. Autoimmune disease is not only genetic, it is deeply influenced by stress, sleep, inflammation, and daily lifestyle choices. So early care, stress management, rest, and proper nutrition can protect the immune system and preserve life. Hinumduman nato mga pinaga nga understanding is the highest form of love. When we understand how stress works, we protect our hormones, our hearts, and our homes. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimti, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Robijoy Clerigo.

0: Tanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ayan, it's Elma Kumal.
2: Basta healthy, happy!
3: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss!
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
5: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
3: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Patuloy na kinakaharap ng ilang paaralan sa Malaybalay City ang kakulangan ng supply ng tubig at mga silid-aralan ilang araw bago ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Sa Malaybalay City National High School, isa sa mga pangunahing suliranin ang kakulangan ng tubig na nakakaapekto sa paggamit ng mga comfort room at iba pang pasilidad ng paaralan. Ayon kina Brigada Eskwela Coordinator Desiree Jean Benson at Assistant Coordinator Rebecca Tero, pansamantalang umaasa ang paaralan ng rain collector, limitadong supply mula sa mga panlaba na pinagkukunan at isang water tank na pinagkaloob ng DPWH upang matugunan ang pangangailangan sa tubig. Samantala, inihayag ni Dalawangan School Principal Sonny Rojas na dalawa pang silid-aralan sa kanilang paaralan ang nakatakdang gibain dahil sa matinding pagkasira at pagkabulok ng istruktura. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:15. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagapahinumdum kaninyo nga ang milling cut-off kutob na lamang sa alas 12 sa udto karong Domingo, June 7, 2026. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo. Una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Usa ka pahinumdum gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagapahinumdum kaninyo nga ang milling cut-off kutob na lamang sa alas 12 sa udto karong Domingo, June 7, 2026. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo. Una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Usa ka pahinumdum gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
0: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Herbal coffee 25 in 1. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palatuntunan.

Pwede nang tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Jenny po. Jenny po.
0: Jenny?
1: Jennifer.
0: Okay.
1: Aha, Jenny po.
0: Okay, taga saan po si Nanay Jenny?
1: Ay. Taga Sariaya, Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo. Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jenny?
1: Opo, apat na buwan na po.
0: Apat na buwan na. Okay po, Nanay Jenny. Nanay Jenny, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang pagkulog ko. Maganda rin po ang pagdumi. Kasi tanggal po yung sakit na likod ko yung matinding sa sakit sa Malacang.
0: Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, Nanay?
1: Magang may kunting dugo po baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Sige na. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap din sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: pagdumi. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, kailang lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labas-labas ang dumi.
0: Labas agad, opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po, naayos naman po, pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga, yung matindi sakit ng Malacang po, talagang matindi, talagang magaling po talaga, rest of
0: Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Ano ko lang po sa akin, ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung aking bunso pala ang...
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin.
1: Yung bunso anak. Very good. Bunso anak po.
0: Very good po, Nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang, ha?
0: Tama po, tama po.
1: Inuutay-utay nyo lang. Baka mabigla.
0: Tama. Opo. So, Nanay...
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po, ha?
0: Sige po, go ahead po, Nanay.
1: Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon? Nanay, dyan po sa Sariaya. Kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee, available din po yan dyan.
1: Ay, kung saan po ako namin. Eh, wala po. Sa PGP, Halinki, wala rin po.
0: Wala din.
1: Sa South Star, wala din.
0: Wala din. Okay po. Nanay, sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para nang sa ganun, madalhan po dyan sa inyo sa Sariaya ng atin po namang sabon. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin mga deliveries.
1: Okay po.
0: Okay po. Sabon po yung wala po dyan sa inyo. Tama po. Nanay, yung ano po, yung atin po
1: wala
0: namang
1: po.
0: Yung 25-in-1 po natin na natikman nyo na po ba yun?
1: Ay, hindi pa ho. Wala pa rin po. Puro 13 in 1.
0: Wala din po dyan ng ating 25.

0: L1.
1: Sige po, nanay.
0: Gusto ko may take money, wala.
1: Sige po. Hayaan po ninyo. Sasabihin din po natin.
0: Sasabi na lang po sa yes. mga...
1: Sige po, nanay. No? Yes, nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, nanay?
0: Ha?
1: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
0: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
1: Salamat po, nanay. Thank you very much.
0: Alam mo, siyang
1: lang. Sige po. Thank you very much, nanay. Mag-iingat po kayo.
0: Salamat po.
1: God bless po, nanay.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Salamat po. Bye-bye po.

0: po mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sarayaya, Quezon. At umiinom na po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po
1: yung
0: ba?
1: Yung nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, si Nanay?
1: Rose.
0: Si Nanay Rose, opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po ba dumarating na sabon dyan sa inyo sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pa eh. Wala pang... Di ba sinabi ko sa iyo na
0: pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, yung tawag dito, yung butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh di ba sabi ko sa iyo kung halimbawa naka deliver na dito sa Odyungan. Nagsabi ako sa iyo na kung tawagan mo kami.
0: Opo, sige po Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po Nanay. Ako po yung magtatanong dun sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawampung sabon po yung sinasabi po ninyo Nanay, di ba?
1: Opo, dalawang po.
0: Okay po, sige po Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po Nanay, hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonsalvo store, i-deliver.
0: Deliver sa Gonsalvo.
1: Opo, Gonsalvo Store.
0: Gonsalvo Store sa Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po, Nanay Rose. Ano nga po yung apelyado po ninyo, Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po, Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: ko
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan, tama. Sige po Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulot na ako sa iyo.
0: No problem Nanay. Sabi ko nga po sa inyo okay lang kahit po kagalitan niyo po ako. Kung wala pa talaga, okay lang po 'yun Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako Nanay kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Wala pa rin. Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay.
1: Opo.
0: Very good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yan kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama
1: sige.
0: Po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: O, sige po.
0: Pasensya na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang kaibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-226-9623 yung numerong pwedeng punin yung tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng atin po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawin dyan sa inyo yung atin po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung atin po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po?
0: Ilang taon na po?
1: 32.
0: 32. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Na-recommend lang po yung rice coffee. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong tindahan sa Bulacan na mabibilhan po.
0: Sa Bulacan po, Tatay, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug, diyan po sa Bulacan, available po yung ating rice coffee, Tatay. Or, di kaya, kung sakali po na wala din, ano po, nalibot nyo na yung mga butika na yon, yung mga tindahan diyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pansamantala. Alam niyo po ba yung ano, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yung tatay ko po, nainom na rice coffee.
0: Ah, nainom na. So alam niyo na po yung itsura, yung tawag dito, yung spelling ng ating rice coffee. Para hindi po kayo magkamali.
1: Opo, matagal na po siya nainom eh.
0: Yes, opo.
1: 4 months.
0: Very good po. Saan po nabili si tatay?
1: Sa... Sa
0: Lipa. O, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Okay po. Tatay Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Tatay Edward. Tawagin niyo po akong muli para kahit pa paano po ma-share po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay po, salamat po.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Dali-dali tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin, mga kaibigan, kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee, nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinagurian po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan, ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga iniinang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan. Sa pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1,

Atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-text ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog?
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay, tatay.
1: Na-test mo na sa akin yung tong yung kuan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, i-text. Kung meron rice coffee, na-text naman ang rice coffee.
0: Apo.
1: Kung tong rice, tong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-text lahat ang pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, sa Buanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Aha,
1: yun
0: okay
1: sa akin.
0: Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-text ko lang po sa inyo yung ano eh, yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya
1: salamat,
0: na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, tatay Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Kuya, pa-save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi. Ingat lagi. Ingat lagi
1: okay
0: po, tatay. Thank
1: salamat
0: you, tatay. Bye-bye. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
3: Nanay Elsa po ng Pili, 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ito ay nilipod po. Madali po akong masagot. Kasi po sabi ko po sa inyo noon na ako na-stroke. No? Tapos po, uminom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan ng tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang sobrang ako sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong lakad hanggang doon sa ano tulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po ako pumupunta doon sa tulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagapahinumdum kaninyo nga ang milling cut-off kutob na lamang sa alas 12 sa udto karong Domingo, June 7, 2026. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo. Una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Usa ka pahinumdum gikan sa SGABI SFB-MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Masangkap na sigurado maaasahan at epektibo sa akin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagapahinumdum kaninyo nga ang milling cut-off kutob na lamang sa alas 12 sa udto karong Domingo, June 7, 2026. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo. Una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Usa ka pahinumdum gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love. Live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Julio Sabit ang driver. Ayun! O, isali natin ito sa The Price is Right overload, ha? Para naman magkaroon din siya ng bugas at saka ng groceries. So, talking about that one, eto na nga, mamimigay na tayo ng grasa. Para sa, para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Paminaw! Paminaw, paminaw, pili tayong lugar. Asan yung drop boxes natin? Ayun. Alright, so pili natin saan tayong area bubunot. Ruleta, select. Ang aming studio, nasa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Kogon! Asan yung sa Kogon? Ayun, bunot. Nakalagay, nakasulat lang, Kogon. Ang pangalan ng nakadaog sa may Kogon, Joshua Bayawon. Joshua Bayawon ng Kogon, congratulations. Nakadaog ka, ha? Bugas, may kasamang groceries yan. Pumunta ka na dito. Dali, magdala lamang ng inyong ID, yan. Para maklaim na ninyo ang inyong bugas, ha? Siyempre ba, eto mga babanggitin ko mga pangalan. Ito po yung mga nanalo pa. Mga paminaw, paminaw. Baka naman mabanggit ko isa sa mga mabanggit ko yung pangalan mo. Johnny Salon, congratulations. Driver ng Sander Taxi. Johnny Salon, Sander Taxi. Ganun din itong si Figarito Julina ng Tibasang Makasandig. Congratulations, nakadaugsad ka. Michelle Saicon Madrina. Michelle Saicon Madrina ng Kauswagan. Congratulations. Marivic Tawi. Marivic Tawi ng Upper Bulwa. Congratulations. At si Agustin Cabala ng Carmen Market. Yan po yung mga nanalo ng bugas pa at kasamang groceries dito po sa ating The Price is Rise Overload. Samantala, ito naman inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Commercial break tayo saglit, ha? Magbabalik tayo. Siyempre, ilang mga OPM hits pa ang sasainyo. Tapos, ako, mamaya ng konti, Hard FM balita na. Kaya naman, sweethearts, panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Ang sarap gumising sa umaga.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulang po. Taga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
9: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naasa Baybay Pasil.
8: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
9: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
8: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
10: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, ex-Marines isiniwalat na nakibagkita umano sina Romualdez at Trillanes sa ICC investigators.
10: PDP mag-aayon ng petisyon sa Korte Suprema laban sa botohan sa Senado.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, DepEd at SED naglugsan naman ng 103 million pesos scholarship para sa mga guro.
10: At headlines, ating balitang lokal, proposed fish landing facility sa Barangay Bunbon, tinalakay sa City Council.
9: Samantala sa balitang lokal pa rin, mas mabigat na parusa ang contra drug race sa pinag-aaralan ng City Council.
10: At ECC 10, nagdagdag ng tulong pangkabuhayan para sa mga manggagawang may kapansanan.
9: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental, inilahad ang mga susunod hakbang para sa modernisasyon ng sports center.
10: At headlines, ating balita, Bukidnon Car Free Sunday, susubukan ng pamalang panalawigan sa Kaamulan Park.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, lalaki mula sa Bukidnon, arestado naman sa Davao City Checkpoint, Shabu, nasamsam sa loob ng sapatos.
10: At Libre Scoliosis Screening, isinasagawa sa Malaybalay City para sa Awareness Month.
9: Sa balitang Mindanao naman, negosyante, dinakawa na mahigit 200,000 pesos sa Davao del Sur.
10: At sa ating balitang international, sunog sa hotel sa New Delhi, India, 21 patay.
9: International pa rin, Israel at Hezbollah nagkasundo sa panibagong tigil putukan.
10: At headlines, ating balitang pampalakasan ng Gilas Women's, tinalo ang world number 11 na Italy.
9: Sa ating showbiz balita naman, Camara, pinagpapaliwanag at pinag-a-apologize sa Representative Bong Suntay kay Ann Curtis.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong butang Pilipinas. Araw po ngayon, ang Biyernes, Hunyo a 5, ngayon taon 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
10: Nel Arshaga.
9: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
9: Para sa ating 22 minutong makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: balita.
9: Ibinigyang ng grupong nagpakilalang ex-marine sa pagdinig ng Senado ngayong Webes o kahapon na nakipagkita umano si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senator Antonio Trillanes de Ford sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa isang testigo na dati umanong staff ni dating Congressman Zaldico, nagbibigay ng security group ang mga grupo ng mga sundalo sa mga dayuhang bisita na nag-iikot at nangigipagpulong sa mga lokal na politiko. Naganap umano ang mga pagtitipon simula naman December 2023. Iniayag na testigo na nangigipagpulong sa Trillanes sa isang hotel sa Makati habang si Romualdez at Representative Zaldico naman ay nakipagkita umano sa mga dayuhan sa isang townhouse sa McKinley. Ayon naman sa isang witness, pinapalit umano niya ang dalawang maleta na may lamang 50 million pesos hanggang 60 million pesos bawat isa sa dolyar para umano ibigay sa ICC.
10: Samantala, nakatakdang dumulog sa Korte Suprema ang Partido Demokratiko Pilipino, PDP, upang questionin ang naging botohan na nagbago sa liderato ng Senado. Ayon kay PDP National Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, naghanda na ang partido na magsampa ng petisyon sa lalong madaling panahon upang ipagtanggol umano ang saligang batas. Iginit ang PDP na hindi sapat ang 12 senador upang legal na makapaghalal ng bagong liderato. Anila, 13 senador ang kinakailangan bilang para maging balido ang naturang botohan kahit may mga absent, may mga sakit, nakakulong o nasa ibang bansa.
9: Para sa atin alas 7.24 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal, nagkasundo naman ang Department of Education Teacher Education Council o DepEdTech at ang Commissioner on Higher Education ng CHED para ilusad ang 103.32 million pesos na Teacher Education Scholarship Program. Ay kay Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, makikinabang dito ang 720 aspiring teachers sa buong bansa upang makatapos ang pag-aaral at makakuha ng lisensya bilang guro. Sinabi naman ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupes na makakatulong ang programa upang matugunan ang kakulangan sa sektor ng edukasyon at makahikayat ang mahuhusay na mga guro. Samantala, saklaw naman ang pilot implementation ng mga kursong Early Childhood Education, Values Education at Special Needs Education. Ang TESP ay pangunahing programa ng Teacher Education Council sa ilalim pa rin ng Republic Act No. 11713 o ang Excellence in Teacher Education Act of 2022. Sabadala, oras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga at nagpanisanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang report ha, mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay aras natin, alas 7.26 ng umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
9: Sa ating balitang lokal, naging paksa naman ang Talagayan sa konseho ang plano magtatayo ng fish landing facility sa Barangay Bunbun. Ito'y matapos questionin ang lokasyon nito dahil kabilang umano ito sa mga lugar na madaling bahain. Ipinahayag ni City Councilor Amy Rose Moreno ang ganyang pangamba sa proyekto kasunod ng ulat mula naman sa Department of Environment and Natural Resources na nagsisilbing flood prone ng nasabing lugar. Ayon sa kanya, kinakailangan tiyakin muna na ligtas at matatag ang pasilidad bago naman ito itayo upang maiwasan ang mga posibleng panganib sa hinaharap. Sa kabilang banday, naniniwala naman si Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas na hindi hadlang ang pagiging flood-prone ng lugar kung maayos na maisasagawa ang disenyo at konstruksyon ng nasabing proyekto. Samantalang dadag pa rin sa anin ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan sa mas mabigat na parusa kontra naman sa mga nagda-drug race. Pinag-aaralan po yan ng City Council. Ang detalye at nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
6: Pinag-aaralan ng City Council ang posibilidad na magpatupad ng mas mabigat na parusa laban sa mga illegal na drug race sa lungsod bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan sa mga kalsada. Ayon kay City Council Eric Salcedo, Kabilang sa mga pinag-usap ang hakbang, ang pagtaas ng multa at pag-impound ng mga motorsiklong ginagamit sa mga illegal na karera. Anya, marami sa mga nasasangkot sa naturang aktibidad ay mga kabataan, kaya kinakailangang higpitan ang pagpapatupad ng mga umiiral na regulasyon. Gayunman, nilinaw ni Salcedo na sasailalim mula sa masusing pag-aaral ang panukala upang matiyak na mayroon itong sapat na legal na batayan. Hihingi rin anya sila ng legal na opinion upang masiguro na ang anumang ipapatupad na polisiya ay naayon sa umiiral na batas. Sa kasalukuyan, patuloy na tinatalakay ng lokal na pamahalaan ng mga posibleng hakbang upang mapigilan ang mga illegal na o illegal na drug race na nagdudulot ng panganib hindi lamang sa mga kalahok kundi maging sa ibang motorista at publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
9: Heart FM, balita! Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM,
10: balita! Sa iwalay na balita, mas malaking tulong pang kabuhayan na maaari na matanggap ng mga kwalipikado beneficyaryo ng Employees Compensation Commission o ECC Region 10. Matapos itaas ang ensya sa 30,000 pesos ang alaga ng Livelihood Starter Kit dito. Ayon kay ECC 10 spokesperson Stella May Obise, ang dagdag na pondo ay nakalaan para sa mga manggagawang nakakaranas ng permanenteng kapansanan bunga ng aksidente o sakit na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Bukod sa starter kit, maglalaan din ang ECC ng karagdagang 10,000 pesos na complementary kit para sa mga benepisyaryo mapapatunayang napalago at napanatili ang kanilang livelihood project sa loob ng hindi bababa sa isang taon. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng kanilang programa upang matiyak na magiging tuloy-tuloy at sustainable ang mga negosyong itinatatag ng mga benepisyaryo at hindi lamang pansamantalang pagkakakitaan.
9: Para sa ating yan, alas 7.28 na nagmamadaling kumbaga pangulisanay ng ating balitang lokal, inihayag naman ang pamahalaang palalawigan ng Misamis Oriental ang mga nakatagdang plano. Ito'y para naman sa rehabilitasyon at modernisasyon ng Pilay Sports Center sa Vela Street dito pa rin sa syudad. Ay sa ulan, bahagi ng pondo gagamitin para sa proyekto ay magmumula sa kita naman mula sa pagbebenta ng dating provincial jail property sa A. Brown. Layunin ng proyekto na mapahusay ang mga pasilidad at makapagbigay ng mas maayos na venue para naman sa mga aktibidad pang sports at iba pang malalaking kaganapan sa rehiyon. Gayun pa man, kinilala ng provincial government na kinakailangan pa ng karagdagang mamumuhunan upang ganap na maisakatuparan ng buong master plan ng redevelopment project. Itama inyo mga orasan, alas 7.30 ng nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat na international. Kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7
11: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
12: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
13: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
12: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
13: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, or magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
12: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
13: Okay, kaayo. Huwag ka problema sa tulog.
12: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Arlo.
14: Radio with heart.
15: The best mix of music.
16: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Pakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakam Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
15: Heart FM, balita.
9: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
15: Heart FM, balita.
9: Samantala sa lahat ng mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ang mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
15: Heart FM, balita.
9: Ito naman ang ating live, maaari po inyong i-share at pakishare lamang po. At maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o ng inyong maging ng inyong mga pa-shoutout, at yan po ibabasahin natin sa hulihan pagkatapos po ng ating balitaan.
15: Heart FM, balita.
9: Aras natin, 7:33 in the morning. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pogcore.ph.
15: Heart FM, balita.
9: At ito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
15: Heart FM, balita.
9: Magsasagawa ang pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at trial implementation ng programang Car Free Sunday. Mula naman Hunyo 7 hanggang Hunyo 28. Sasagawa ang programa tuwing Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga sa may Kaamulan Park, kung saan itatalaga ang isang 1.29 kilometrong ruta bilang car-free zone. Layunin ang inisyatiba na magbigay ng ligtas at mas malawak na espasyo para sa mga runner, bikers, skater, walkers at iba pang recreational users habang hinihikayat ang mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibo at malusog na pamumuhay. Kapag naging matagumpay ang trial run, maaari itong magsilbig batayan para naman sa mga susunod pang hakbang at programa naglalayong gawing mas ligtas at mas people-friendly ang mga pampublikong lugar sa Malaybalay.
15: Heart FM, balita.
10: Samantala, arestado naman ang isang lalaki mula Bukidnon matapos makuha na ng hiniinalang shabu sa isinagawang checkpoint sa barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Ito'y ayon sa ulat ng mga otoridad. Kinilala ang suspect sa alias na Ramil, 44 na taong gulang at residente ng Valencia City, Bukidnon. Batay sa ulat ng Kalinan Police Station, nadiskubre ang apat na pakete ng hininalang shabu na nakasilid sa loob ng sapatos ng suspect na inilagay sa floor mat sa likod ng upuan ng pasahero. Tinatayang aabot naman sa 131,290 pesos ang halaga ng nasamsam na illegal na droga. Ito'y batay sa standard drug price. Sa kasalukuyan na nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
15: Heart FM, balita!
9: Para sa atin, alas 7:35 na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang Bukidnon, inilunsad naman ng Malaybalay Physical Therapy and Rehabilitation Unit ang isang buwang libreng scoliosis screening bilang bahagi ng panggunita ng Scoliosis Awareness Month 2026. Layunin ang programa na palawagin ang kaalaman ng publiko tungkol sa scoliosis, isang kondisyon na nagdudulot ang hindi normal na paggurma ng gulugod at bigyang diin ang kahalagahan ng maagang pagsusuri at agarang intervensyon. Ayon sa mga espesyalista, mahalaga ang regular at maagang screening upang maiwasan ang posibleng paglala ng kondisyon at matulungan ang mga pasyente na makatanggap ng angkop na rehabilitasyon at therapy para naman sa mas maayos na kalusugan ng likod at gulugod. Isinasagawa ang libreng screening sa opisina ng Malaybalay Physical Therapy and Rehabilitation Unit sa Barangay 8, Lunes naman hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa buong buwan ng Hunyo.
15: Heart FM, balita.
9: Alas 7:35 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
15: Heart FM, balita!
9: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao!
15: Heart FM, balitang Mindanao!
9: Negosyante ha, ninakawan po na mahigit 200,000 piso yan po sa may Davao del Sur. Ang detalye at nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayang buntag! Detalye!
17: Iniimbestigahan ng pulisa ang pagnanakaw sa isang negosyante sa Davao del Sur matapos tangin ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 200,000 pesos na cash at iba pang mahahalagang gamit. Naganap umano ang insidente habang sarado ang establishmento. Ayon sa mga otoridad, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa gusali. Kaya isa sa mga tinitirang angulo ng investigasyon ay kung may insider na sangkot sa krimen. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV sa paligid upang matukoy ang pagkakilala ng mga sospek. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisa habang hinihikayat ang publiko na magbigay ng anumang impormasyong makakatulong sa kaso. Pinaalalahanan din ang mga negosyo na paigtingin ang kanilang security measures upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
15: Heart FM Balita.
9: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
15: Heart FM Balita.
9: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Ibayong Dagat.
15: Heart FM Balitang International.
9: Hindi bababa sa 21 katao kabilang na 12 dayuhan ang nasawi. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India noong araw ng Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalalang insidente ng sunog sa kabisera ng India mula noong taong 2022. Nabatid na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa apat na palabag ng gusali. Inala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan naman sa may ground floor ng gusali. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, ilang tao ang napilitang tumalon mula sa mga bintana ng gusali upang makaligtas. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga dayuhang nasawi. Nauna ng iniulat ng kabilang umano sa mga biktima ay mula naman sa mga bansang Bangladesh, Nigeria, Mozambique at Liberia.
10: Sa iwalay na balita, muling nagkasundo ang Israel at Hezbollah sa pagpapatupad ng ceasefire sa pamamagitan. Nagkasunduan ang pinamagitan ng Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduan, uurong ang Hezbollah sa hilaga ng Litani River habang unti-unti namang aalis ang mga tropa ng Israel sa Southern Lebanon. Tanging ang Lebanese Armed Forces at United Nations Peacekeepers ang papayagang manatili sa buffer zone. Bagamat nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang libo-libong residente na nanatiling marupok ang sitwasyon matapos maitala ang ilang insidente ng palitan ng putok at pag-atake ng drone sa kabila ng tigil putukan.
15: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
9: Sa ating balita, babala ang kasa naging makasaysayan ng panalo ng Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup. Kasunod dito sa pagkapanalo nila laban sa world number 11 na Italy sa score ng 17-13 sa laro na ginanap naman sa Warsaw, Poland. Una nang nalaglag sa torneo ang Gilas Women natapos sa talunin sila ng China. Nanguna sa panalo ng Gilas Women si Camille Clarin na nagtala ng 8 puntos, 2 rebounds habang mayroong 4 na puntos at 2 rebounds naman si Afril Bernardino. Natapos na ang kanilang kampanya na mayroong isang panalo at 3 talo kung saan nasa pang-4 na pwesto sila sa Pool C ng torneo. Samantala, sa NBA naman, nagwagi po ang ang New York Knicks laban po sa San Antonio Spurs sa kanilang Game 1 sa kanila pong NBA Finals sa 7 larong gaganapin dyan po sa National Basketball Association.
15: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
10: Inatasan ng House of Representatives si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay na maglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin kay Ann Curtis matapos mabanggit ang aktres sa isang pagdinig ng House Committee on Justice noong Marso 3. Sa botong 263-8-6, pinatawan si Suntay ng reprimand. Inatasang magsagawa ng community service. Dapat ding umano dumalo sa gender sensitivity seminar at humingi ng paumanhin kay Anne at sa lahat ng kababaihan ang kongresista. Ang kay 4-piece Partnerless Representative JC Abalos, nagkasala si Suntay ng disorderly behavior and conduct on becoming of a member of Congress dahil sa kanyang naging pahayag sa pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Saka po! At least, di ba, kahit pa paano nagkaroon ng justice.
10: Correct.
9: Di ba, yung mga maling pag-iisip, kumbaga, ukol sa mga kababaihan. Diba?
10: Ganito lang kasi yan. Mm. Maganda yung punto. Mm. Actually, nag-gets ko naman yung punto ng kanyang pagka... Yung analogy ng kanyang pagkasabi. Kaya lang, maling ehemplo ang kanyang ginamit.
9: Maling ano, maling deliberasyon, maling pag-deliver.
10: Oo.
9: Diba?
10: At saka, pwede namang sa ibang sitwasyon niya, mm-hmm. ibinase.
9: Mm-hmm.
10: Or yung ginamit niya.
9: Dapat hindi nilang artista, okay? Hindi tao. Okay, hindi babae.
10: Oo. Tama, hindi tao.
9: Diba?
10: Marami namang sitwasyon na pwede niya magamit. Pero, correct. Ito naman ay sana ay magawa ni Representative Bong Suntay dahil deserve naman ni Ann. Kaya nga kasi parang na-drop.
9: Public apology ba?
10: Public apology.
9: Oba.
10: May community service. At dadalo sa seminar.
9: Ay, nako. Naalala ko dati nung ako'y high school. Ma-share ko lang ano. Yung nabanggit lang din kasi yung community ano, service. Naalala ko dati. Sa Maynila po kasi, uso po yan dati. Kapag ka nagkalat kasi anti-littering law.
10: Anti-littering,
9: diba?
10: Yes.
9: Pag nagkalat ka, siyempre, nung mga bata pa tayo, naninigarilyo tayo. Nung mga bata-bata pa tayo, naninigarilyo tayo. Siyempre, galing kami sa ano nun eh. Hindi pa ako sa Maynila na kadistino. Pero taga Maynila na ako. Pero nagaling kami sa probinsya noon. Bumalik kami, bibili ako ng pantalon somewhere in Recto.
10: Recto.
9: Diba? Eh siyempre naninigarilyo kasama mo, barkada mo. Na pumitik ka ngayon, 'di ba? Alam mo naman mga kabataan. Pag naninigarilyo, pinipitik pa yan para pogi raw. Pinipitik. Tapos mamaya, pagkatapos yung pumitik, lumapit na yung ano, yung nanguhuli.
10: May police officer.
9: Akala mo, totoo yun ha. Akala mo talaga yung mga nanguhuli doon. Akala mo mga RTA. May madalang mga ticket, paniket. Akala mo nahuli ng sasakyan. Tapos, nakalagay doon sa iyong ano, nakalagay doon sa, siyempre, violation, anti-littering law. May community service. Ewan ko kung ano nangyari doon. Kasi kinuha ko naman yung ticket.
10: Tapos, hindi mo nagawa.
9: Hindi. Hanggang ngayon naman, okay naman ako. ang punto ko dito.
10: Yes.
9: Ang punto ko dito. Totoo kaya itong mga community service na ito? Ito ha. Kasi ako, personal, nananaranasan ko ito. Binigyan ako ng ticket. Binigyan ako ng ticket. Hindi ako nag-comply. Wala rin naman nangyari.
10: Correct.
9: Wala namang patawag.
10: Hindi ka naman hinabol.
9: Hindi naman ako hinabol.
10: Para ano lang siguro yon. Anong tawag nito? It's part of bringing awareness din sa'yo or sa lahat ng tao na, uy, yung ginawa mo, bawal. So, pwede mong gawin. Pwede naman siguro hindi din. Pero, dito sa CDO naman, may mga community service naman tayo.
9: Pero dapat ipinatutupad yan, ha? Alam mo kung bakit? Kung halimbawa man, may babibigyan ka ng, matitikitan ka for community service, so babibigyan ka ng atas sa ganyan, at hindi mo naman pinag-community service, wala rin.
10: Alam mo
9: kung bakit? Kasi isipin lang yan, sige, dakpak ako, tro.
10: Sige, dakpak ako. Pwede kong gawin yan ulit,
9: Gawin ko lang ulit. Wala, walang pangi lang batas.
10: Wala.
9: Sabihin nun, diba?
10: Tawag doon, disiplina.
9: I-inform nyo lang ako na nagkaroon ako ng violation pero hindi nyo naman ako pinarusahan.
10: Correct.
9: Diba? Yung mga ganun tipo. Kaya siguro, ang point ko rito, dapat kapag may mga ganitong community service, talaga i-enforce. Pagwalisin nyo, pag sinabi nyo kasing community service, magwawalis ka ng lansangan.
10: Naglilinis
9: ka. Hakot kang basura.
10: Ganon.
9: Mga ganun tipo.
10: Buti nga lang, community service diba? Alam mo ba sa ibang lugar, sa ibang bansa, kapag ganyan, yung community service talaga nila is mag-i-immerse ka talaga sa isang community.
9: Pupunta ka talaga.
10: Doon ka i-assign ng, let's say, isang buwan or dalawang linggo.
9: Diba?
10: Para matuto ka doon sa ginawa.
9: Yun talaga. Doon talaga ako maniniwala na yung community service na sinasabi. Hindi yung magwalis-walis ka lang. Mga ilang minuto, nagwalis-walis ka. Okay na yun. Pinicturan ka. Okay na ako, community service. Nagwalis na.
10: Or baka naman siguro, depende yun sa violation mo.
9: Still, community service pa rin.
10: Yes, sabagay.
9: Diba? Kaya ako ha, kaya ako sinasabi ito, para din sa mga nasa kinaukulan.
10: Yes,
9: sa kinaukulan,
10: yes.
9: Kapag meron kayong parusa na ibinigay ng mga ganito, community service, you should make it sure na you enforce the law.
10: Yes.
9: You enforce it.
10: Uh-oh.
9: Diba? Pagwalisin nyo, mga 2 months, every morning.
10: Tama.
9: Diba? Lalo na dito, madumi lagi yung Carmen. At dami laging asong nakakalat dyan.
10: Nakakatakot minsan maglakad dyan.
9: Alam mo dyan, ito mabanggit ko lang ha. Ito na, napag-usapan na rin lang naman. Dito na natin. Abay, dito po sa May Carmen, lalo na dyan sa

0: regalo ka, no?
1: May surprise. Oo, mapansin ko lang, knock-knock sa mga kapitbahay natin dyan sa may Caimito Street, ha? Yung mga aso ninyo dyan. Mayroon naman sigurong lugar.
0: Yes, diba? Na pwede nyo gawin yan.
1: Huwag nyo hilahin yung aso nyo sa mga kalsada. Kaya tingnan nyo yung mga kalsada ng Everlasting at Caimito.
0: Madaming mga jackpot.
1: Daig mo pa may gera sa Vietnam, ang daming landmine. Ginoo ko. Yung mga bata, maglalakad sa kalsada. Nakasapatos yan. Papasok sa loob ng bahay nila. Di ba ang dumi?
0: Correct.
1: Ginoo.
0: Maging responsableng pet owner na lang.
1: Ginagalit niyo ako eh.
0: Ginagalit niyo si JPP. Huwag ganun.
1: Sige. Salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
0: Ayan natin balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:48 na ng umaga. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph. Ayan, tumatawag ulit. Pakisagot nga. Ayan, pakisagot. Tumatawag. Naputol kasi. Pakisagot na lang. HBG Joseph, why kurat ranara ng MRG Taxi? Naputol. Nawala. Ayan, hintayin natin, ha. Ayan. Nasa linya na natin. Ayan, nasa linya na natin si HBG Joseph, why kurat ranara ng MRG Taxi? Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina galing po akong Ipunan. Nadaanan ko po yung bara. May kaunting slow moving dyan kasi interstate papasok at labas ng bara upol. Nakadaan tayo ng Bulwa. Sa banda po ng Bulwa, Mar at Nel, may kaluwagan pa naman both sides. Lalo na po yung Pacquiao papunta po ng Songten. May kaluwagan pa. Nang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, stopan ko lang po yung sasakyan dyan. Dyan sa Marcos Bridge, ganun pa rin. Stopan ko pa rin yung sasakyan dyan. Nakadaan tayo ng Lapasan Highway, same wreck ko, may kaluwagan pa. Dito ko ngayon sa banda po ng Galaxy. Papunta po ng Galaxy at papunta po ng Coastal Road. Naghihintay po sa green light kasi naka-stop light po ako ngayon.
1: Ayos! May pasayro ka ba?
3: Yes, papunta po kami ni Ma'am, papunta po ng Baloy.
1: Alright, sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. At pasadang group, Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: Aras natin ngayon, 10 minuto bang sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Hunyo 5, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin, ha, ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines natin. Sa ating balitang nasyonal, ex-Marines isiniwalat na nag-ibagkita umano sina Romualdez at Trillanes sa ICC investigators.
0: PDP mag-aayon ng petisyon sa Korte Suprema laban sa botohan sa Senado.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, DepEd at CHED naglugsan naman ng 103 million pesos scholarship para sa mga guro.
0: At proposed fish landing facility sa Barangay Bonbon tinalakay sa City Council.
1: Sa balitang lokal pa rin, mas mabigat na parusang contra drug race sa pinag-aaralan ng City Council.
0: At ECC 10 nagdagdag ng tulong pangkabuhayan para sa mga manggagawang may kapansanan.
1: Samantala, sa balitang lokal pa rin, LGU Miss Or inilahad ang mga susunod na hakbang para sa modernisasyon ng sports center.
0: At headline sa ating balita, Bukidnon, Car Free Sunday susubukan ng pamalang panalawigan sa Kaamulan Park.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, lalaki mula sa Bukidnon arestado naman sa Davao City Checkpoint, Shabung, nasa sam sa loob ng sapatos.
0: At libreng scoliosis screening ay sinasagawa sa Malaybalay City para sa Awareness Month.
1: Sa balitang Mindanao, negosyante ninakawan na mayigit 200,000 pesos sa Davao del Sur.
0: Headline naman sa ating balitang international, sunog sa hotel sa New Delhi, India. 21 patay.
1: Sa balitang international pa rin, Israel at Hezbollah nagkasundo sa panibagong tigil putukan.
0: At

0: Headline sa ating balita, pampalakasan ng Gilas Women's, tinalo ang world number 11 na Italy.
1: At sa ating showbiz balita, kamera, pinagbaliwanag at pinag-apologize sa Representative Bong Suntay kay Ann Curtis.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin ngayon. Uy, 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
0: Good morning.
1: Babalikan ko lang, ay sinabi ko kayo na totoo po yun, ha? Yung tungkol po doon sa mga aso. Panawagan na rin po ito sa lahat po ng mga pet owners. Hindi lamang dito sa may Caimito Street at Everlasting Street. Ang sagwana pong patingnan, nakakadiri na yung ating kalsada. Sa tinuod lang, bay. Sa tinuod lang. Kaya naman, panawagan po sa lahat po ng mga pet owners. Meron tayong, ang alam ko may ordinansa sa ganyan, ha?
0: Diba? Baka ano din, kailangan din nating i-tap or i-catch yung attention ng barangay.
1: Oo.
0: Para din ma-implement o ma-reinforce yung ordinance regarding that.
1: Lalo-lalo na dyan sa may harapan ng simbahan ng Methodist. Sa may Everlasting Street. Simbahan po yan. Ginagawa niyong playground. Kung makikita niyo simbahan, kawawa naman yung mga nagsisimba dyan.
0: Kaya nga.
1: Diba? Napandami. Lalo na pag madaling araw, alas 5 ng umaga, pagpapasok ako, kanyari mga 4, mag alas 5, mga ganon, mga 4:50. Nako, nandyan. Lahat ng mga pet owners nandyan, nagkakasundo. Nandyan sila lahat. Pagandahan ng aso, pero pabahuan naman ang street.
0: Meron naman, di ba, merong tawag nito, yung parang kapag ginagawa or kapag winowalk mo yung pet mo, kumari mag-ano siya, the pet will do the deed. Merong ano yan eh.
1: Para makuha mo.
0: Makash, oo.
1: Ito na nga matindi dyan. Hindi nga, kaya nga inilabas yung aso eh, para bahala ka na diha.
0: Ala.
1: Let's, dropping the bomb!
0: Diba? Kung naman po ganun siguro. Lalo na yung mga kapag syempre ay breakfast, di ba? Kapag umaga, tapos minsan naaamoy-amoy mo yan.
1: Ito pa, matindi dyan. Parado na nga yung mga kanal natin, di ba? Naku, talaga naman. Subukan nyo po, try nyo sa lahat ng mga listeners natin, sa lahat ng mga sweethearts natin. Dumaan po kayo kay Mito Street at saka Everlasting Street. Dito po sa Carmen. Talaga naman.
0: Nabalita ako, di ba, konting ulan lang, parang umaapaw na yung mga...
1: Ano na natin yan eh, unawa na natin yan kasi syempre may mga outlet talaga na hindi na dumadaloy.
0: Yes.
1: At ginagawa naman ng action yan. Tsaka inaayos naman. Pero hindi na natin matanggal kasi ito na yan eh. Tayo na mismo ang magkakalat sa sarili natin bakuran.
0: Correct.
1: Buti sana kung sa bakuran ninyo, harap ng gate nyo. Hindi eh. Nakikita ko tagakabilang block pa. Dumadayo kayo dyan sa street ng Everlasting. Diyan kayo nagpapa-um-um ng inyong mga iro. Talaga naman.
0: Ginagalit nyo. Umaga pa naman.
1: Rasyonan mo nga ako. Pero tinuod po yan. Hindi lang po sa Carmen. Kahit saan lugar.
0: Actually, sa ibang lugar din.
1: Kahit sa isang lugar. Applicable po yan.
0: Ayan. Dito din sa may mga barangay din siguro na dapat i-monitor din yung mga ganyan. Para masiguro natin na malinis din. Siyempre, reflection yun ng barangay.
1: Correct.
0: Reflection din yun ng barangay council.
1: Sa purok leader. Diba?
0: Malinis po ang ating barangay, ay nako, grabe, madaming bisita.
1: Imagine mo, papasok ka ng opisina mo, naka-carpet yung opisina mo, kagaya dito sa Hard FM. Tapos may yung sapatos at chinelas.
0: Siyempre, minsan hindi natin napapansin yan,
1: diba?
0: na ating natatapakan. Good morning, jackpot.
1: Aga-aga na kagina, jackpot.
0: Jackpot. At saka din, speaking of panawagan, ayan. Sana din maging ehemplo, balikan ko lang din yung showbiz news item natin, na maging ehemplo din yung mga public servant natin, kagaya ni Representative Bong Suntay, na sana'y gawin niya yung ipinapagawa sa kanya.
1: Correct.
0: Bilang public servant, tayo po'y maging ehemplo na sumusunod po tayo sa batas.
1: Correct.
0: Hindi po natin tinatakasan ang batas.
1: Yeah. Wala kang makakatakas! Sumuko ka na!
0: Napapalimutan ka
1: na. Napapalimutan na kita! Ito na yung shout out sa atin.
0: Ito si Ma'am Annabelle Cabuyao, taba na may buntag. Regards ko kay Mian, ha?
1: Teka lang, mahuhulog na.
0: Kaya nga eh. Okay ka pa ba dyan?
1: Okay lang. Sige, banat.
0: At Si Ma'am Jean Garcia Candia ng Candiaville Canitoan, magandang umaga. Happy Friday. Thank you po sa lahat ng nakikinig dyan.
1: Si Junmar Inso Abela, magandang umaga. Mga taga Barangay Kiburiao, Quezon, Buginan. Good morning.
0: Angela Lau, maing buntag 2 weeks before my birthday.
1: Uy!
0: Gusto niya makabili ng
1: ano?
0: Bagong cellphone. At uy, may request siyang song.
1: Ah.
0: It's Water by Tyla.
1: Dahil gusto mo ng bagong cellphone? Ah! Sige, pag-ipunan mo.
0: Pagdasal.
1: Pagdasal natin. Tulungan ka namin mag-pray.
0: Yun yung gift namin sa'yo.
1: Jeline Gales sa Tambo Gales Family ng Barangay 17. Tatay Nicolas, Mami Elaine, thank you so much.
0: Yan. Good morning din kay Mami Nympha Bernaldez, listening and watching from Tobigon, Maramag, Bukidnon.
1: Miriam Halagat, maraming salamat po. Zone 4, Bayabas ito. Oy, good morning sa mga taga-Bayabas.
0: May buntag.
1: Dami nating listener dyan.
0: Dami.
1: Oo.
0: Na-miss ko to. Mm. Mami Marilyn, ayan, Mami Marilyn Gonzalez, happy watching dyan sa my Zone 2, si Carmen. I miss you.
1: Oh, sabi ni Papa Ro, init na ulo mo. Oo, kasi pag labas mo ng gate, Papa Ro, imaginein mo.
0: Okay dalawang, lang sana kung maganda yung surprise.
1: Dalawang taon ko na itong pinagpapasensyan. Hindi lang, tatlong taon na pala ako dyan. Tatlong taon na. Tatlong taon ko na pinagpapasensyan. Akala ko magbabago. Pero hindi. Hindi.
0: Nako. Maglagay na lang siguro ng signage, ano? Oh. Na do not, you know.
1: Ang inyong iro.
0: Oh, don't litter here.
1: Hindi, pero dyan ang inyong iro.
0: Oh. Iro mo, responsibilidad mo. Hi to Ate Lin Lin Roa, watching in, listening. Diyan sa may bunbon. Ayan, maraming salamat sa pakikinig.
1: Ay, si Fet yun, magandang umaga. Thank you.
0: Tsaka
1: si Lola Lalang, thank you. Chester Gulang, magandang umaga rin. Sa kanyang apo daw, Zindia, watching from Masaan, Matubo, Porok 7.
0: Ayan, good morning. Mommy Gemma Popos, maying buntag. Hazel Aid, Rebecca Sumalpong. Si Joanne Dayata, Rebecca Villanueva, Mirna Malagom, Nora Bataluna, mga solid listeners ng Purok 5A Zone 10, Upper Carmen.
1: Ayun.
0: Maying buntag.
1: Ayos, teka muna. Ang oras natin na 7:58 ng umaga. Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
0: Sa Ramon St. Kendrick, shoutout sa mga taga Don Carlos Bukidnon. Ayun, eto din si, ayan, taas kaayo inyong antenna para makuha ang heart. Ayun, maraming salamat. Loud and clear tayo sa Don Carlos. Or good morning.
1: Sabi ni Papa, may solution daw doon. Lumipat ano na ako para wala na ako makita ang ginto. Wala. Inilipatan ko ng mga apartment, Papa, ginto ang presyo. Okay na muna, magtitiis na muna ako sa mga landmines.
0: Sa landmines.
1: Oh.
0: Alam mo yan, no? Yung may laro. Di ba may laro ngayon na nauuso din?
1: Yeah.
0: O, di ba? Tapak mo, bomba mo.
1: Bomba mo, di ba? Ay, eto, Batang Harge, magandang umaga. Pangatukan mo kinon. John De Vega, magandang umaga. Claveria, misa-misa rental.
0: Okay, eto, na-miss natin si Vera. Hello, Vera. Ay, good morning, Papa Ru. Janice Corpus, Dian Arano, Daddy Romnick from Mommy Janice. Shout out sa inyo.
1: Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayun, correct yan. No? Feeling proud pa nga, magpa-poop sa ilang mga dogs. Dili ilang yun sa Carmen, pati diri sa may lapasan. May gid ang Purok leader, walay pakibasta, nakadawat. Sige. Gabi ko sa inyo eh.
0: Mommy Roxanne Macha mula sa Carmelite, Barangay Kamamanan. Good morning.
1: Ayan, Glenn G. Babula Gabriza, magandang umaga rin. Kapina Kauswagan, thank you.
0: Ayan. Yun. Maraming salamat kay ano, kay Ma'am Merlin kahapon ng S. Gabi.
1: Iyo?
0: Na kinakikinig sa atin yan. Good morning. Siya.
1: Sige, abangan natin mamaya, ha?
0: Oo,
1: yung mga
0: mamaya,
1: winners
0: mga
1: ng
0: winners,
1: bugas
0: oo.
1: At grocery. Samantala, yung mga gusto manood ng Music Travel Love.
0: Eto na. Kasi nga, aside dun sa isang good news na they'll be joining by Dave Bofat. Yung tatlong yan talaga.
1: Yan.
0: So, tatlo na sila. And eto pa, pwede kayong bumili dito sa Heart FM.
1: Yan. Sa lahat ng mga gustong makapanood at makabili ng tiket ng Music Travel Love, nating mga fans, pwede kayong pumunta dito sa Heart FM at bumili dito.
0: Yes. Punta na kayo dito, ha?
1: Sige.
0: Para makabili. Sa, kasi the tickets are, ano ha, are running running low. So, dapat makabili, secure na kayo.
1: Sige. Alright, aras na din. Isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa Technical Department, Chief Engineer Vergel Castile. ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepo ay Batsyansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghati.